0: upang malaman kay Kapitan Magsipo kung anong klaseng barangay certification ang ibinigay niya kay Dionisio Tomala. At saang lugar sa Sitio Valderrama sinisertipikahan niya na doon nakatira o doon nakatira si Dionisio Tomala. Saang lugar? Kasi kung halimbawang nabigyan niya ng barangay certification na pasok dito sa subdivision plan na nakapangalan kay Teresita Domingo na subdivided na at may titulo na bawat isang block, 89 blocks, 4 hectares per block. At wala yung pangalan ni Dionisio at nilagay niya yung pangalan niya dyan ay magdodoble. Diba? O, eh, may taong nakatitulo sa isang tao eh. Tapos binigyan natin ng barangay certification. Paano nangyari yun? Paano siya titira doon? Eh, may nakatirang iba ron. At may-ari yung lupa. Diba? Oh, so, nagre-ring lang. Mamaya, tawagan ulit natin si Kapitan Magsipok ng barangay Magsaysay. Si Junel Dotor ay pumunta na, bago namatay, pumunta sa office ni Senator Erwin Tulpo. At doon sa opisina ni Senator Erwin Tulpo, may hawak akong papel, inindurso, mga kaibigan, ito yung pagkakalagay, kasi per dokumento tayo eh. Matinding usapin ito, mga kaibigan. Lupa ito eh. Na hinausyaw eh. Di ba? Oh. Mayroon ng endorsement nakalagay dito March 24, 2026 letterhead ng opisina ni Senator Erwin Tulpo. Sabi dito, Honorable Lorenzo Magsipok, Barangay Magsaysay, Aborlan, Palawan. Dear sir, kindly extend assistance to Mr. and Mrs. Junel Dotor, a resident of Barangay Ramon Magsaysay, Aborlan. I will truly appreciate any kind of assistance of professional courtesy you rendered to the bearer. Very truly yours, Arlene Reyes. Siya yung OIC Operations Manager ng office ni Senator Erwin dyan sa kanyang opisina sa Rizal Avenue. March 26. Bago namatay si Junel, galing pa yan kay Senator Erwin. Oh. So tatanungin natin si Kapitan. Kasi yun lang ang tatlong hawak ni Dionisio Tomala eh. Waiver of rights, subdivision plan. Itong subdivision plan, iginigiit ni Mr. Tomala na minana niya kay Teresita Domingo. At ayon sa kanya, di umano, si Teresita Domingo ay lola niya. Hindi ko alam. Kasi meron daw silang family tree. Hindi ko alam kung si Dionisio Tomala doon sa kanilang family tree, siya ba ay ugat, dahon, sanga, o tangkay. Oh. Ano ba pinakaiba ng sanga at tangkay? Parang isa man lang yun. Oh. Ngayon, pwede bang pagbasihan para ang isang lupa ay sabihin mong sa'yo ang waiver of rights, subdivision plan at barangay certificate? Ayon sa mga abogado, sa pagtatanong ko kahapon, hindi. Diba? Pero ang ginigiit ni Tomala, Dionisio, yung kanyang karapatan. Eh ano nga ang karapatan mo na wala naman ang pangalan mo dito sa subdivision plan ni dito sa subdivision plan ng sinubdivide, mga kaibigan, at may titulo per block, per lote, 4 hectares per lote. At di umano, ang mga nakapangalan dito ay yung mga taga DENR nung panahon ni Ray Crisostomo. Ha? Mga kaibigan, Oo. So, simple lang ito. Wala yung pangalan mo dito, di ba? Di, siyempre, hindi ka kasali. Kasama ka, pero hindi ka kasali. Oh, pwede ba yan? Ano ang nilalaman ng waiver of rights? Sabi ng waiver of rights, di ba? Waiver of rights ay Junicio Layagin Tumala, single, resident of Sitio Ramon Magsaysay, after having been duly sworn in accordance with law, is hereby deposed and say that I am the lawful owner and actual occupant of a certain parcel of land containing the area of 400 hectares pambihira. 400 hectares? Actual occupant. Lawful owner. Doon nagkakatalo yan, ha? Kanya raw yung 400 hectares, ha? At saka certain parcel of land containing yung 400 hectares na matatagpuan sa Valderrama, Magsaysay, Palawan. That I do hereby waive, renounce, transfer, and convey all my rights, interest, and participation in the matter of absolute and irrevocable over the portion of land containing 10,000 hectares. 10,000 hectares is 1 hectare. Oh, 10,000 square meters is 1 hectare. Together with all improvements situated therein, unto Lizelle Ginto Pampanga. Si Lizelle ay asawa ni Lionel Dotor na magulang nung apat na naulila na dinala ko dito kahapon. At yun yung nagtitrending doon sa Valderrama. No? That I have been in continuous occupancy and possession of the above mentioned parcel of land, and the lot belong to me. The same is free all liens in encumbrances, and I hereby warrant valid and peaceful possession of the lot herein conveyed to the waybe. Ito yung binasihan niya. Pinanotaryohan niya ito kay attorney. Kay attorney, sino ba nagnotar? Mark Garais. Puntahan nga natin si attorney Mark Garais. Waiver of rights. Pero ito bang waiver of rights na sinasabi niya, eh, totoo ba ito? Di ba? Oo. Totoo ba ito? Kasi naka-attach nga rito itong subdivision plan. Eh, wala naman ang pangalan niya dito sa subdivision plan na sinabdivide. At doon sa mga... Kaya sabi ni Junicio Tumala kahapon, kakasuhan ko yan. Diba? Ikokorte ko yan. Eh di kasuhan mo para mas maganda. Diba? Kakasuhan daw niya yung mga gumawa nitong subdivision plan na ito. Mga taga DENR, pati si Ray Crisostomo. Kahapon, nakikipag-ugnayan tayo kay dating Penro Ray Crisostomo. Kilala ko to, eh. Diba? Kasi may mga pinapakita na ano, eh, dokumento, eh, Sir Ray. Nakikinig po kayo, yung mga kaanak niya. Maganda, malinawan ho natin ito at makapagsalita po kayo. Si Teresita Domingo ho ba, kapatid ninyo? No? At meron ho kayong pangalan dito sa subdivision plan na ito na subdivided na yung isang block, nakapangalan ho sa inyo yung tax declaration. Johnny Lee lang, Manong Johnny. Di ba? Retired na ba si Manong Johnny? O, mga taga-DENR yung mga nandito daw, eh. May mga pangalan ako, okay, magalala. Gusto ko lang i-verify muna kung talaga mga taga-DENR to, pero yun ang mga nakalagay na pangalan. Mga kaibigan. Okay? So, wag na tayo maglokohan dito. Kaya kahapon nilatag ko lang, hindi ko lang matuduhan ang komentaryo kasi ang BP ni Dionisio ay 199 over 119. Kaya pinapatawa ko lang siya. Pero talagang sumasabog yung dibdib niya sa may galit pa eh. Di ba? Oh, balik tayo. Ay, teka muna. Alas 8:10 na pala. No? Magko-commercial lang ho tayo at ipagpapatuloy ho natin ito. Ang gusto lang natin malaman yung katotohanan. Kasi may namatay na isang tao dahil sa reklamo lang na yan. Hindi naman natin papayagan na yung kanyang nawala siya sa mundo, may sama ng loob na hindi naliliwanagan ang kanyang mga kaanak, kanyang mga anak at tayo. Nagkakalokohan eh. Bintahan ng lupa ito eh. Illegal ito eh. Walang titulo. Bibigay mo, bebenta mo. Alas 8:11. Ang oras, mga katropa, atid sa atin ng uno, numero unong alaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
5: Hi. Ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendress Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM
12: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
13: Exciting!
14: Exciting!
15: 8:16 ng umaga, mga kaibigan, time check atid sa atin ng uno, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga higan!
1: Mga katropa, palatuntun ng bullseye. Ati do sa atin niya ng Yes to Health. Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, ang mga produkto ng Yes to Health mabibili niyo po sa mga pangunahing pharmacy sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Hirap maibugay, no? Pasa muna tayo ng ating mga viewers. Ding Estrella, good morning, Katropang Kalui. Share Dan, thank you. Share Dan. Bro, Nara, pa-check din kasi according sa info, ginagamit ang certification dyan sa area upang gamitin ng bilihan ng lupa dyan sa Magsaysay. Totoo ba ito? Paki-redial mo si Kapitan Magsipok. Roy, pakitawagan mo si Kapitan. Importante yung mga statement niya rito sa usaping ito eh. Jan Atay, sir, good morning. Totoo po. Kasi vision na manghuhula po, sir, nakakatakot naman po. Ano yung vision?

may vision may na-i-post. Naku. Teka muna. Eh, nakaka-alarma to, katropang Gerald, ha? Ah, si News Director. Paki-follow up nyo nga ito. Mga taga-Palawan, may malaking trahedya akong nakita. Makipag-connect nga kayo rito. Eh, si Rudy Baldwin? Ha? May malaking trahedya akong nakita na mangyayari pa lamang. Sa vision ko, ang lugar na ito ay minahan o mga naghukay. Mga taga-Palawan, hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa mga vision ko. Nasa inyo yan kung paniwalaan ninyo. Kung ano man ang pinakita ng Diyos sa akin ay hanggang dun lamang ang aking masasabi. Dahil kung tayo ay hindi pinag-iingat ng Diyos ay hindi siya magbibigay ng babala sa atin. Nasa inyo lamang talaga ito kung paniniwalaan nyo hindi. Mas mainam na maagapan ito bago mangyari. Sa vision ko, may apat na lindol na mangyayari pa lamang. Ngunit ang pag-uho ng minahan ay wala akong makita na lindol sa araw na mangyayari ito. Maging maingat at alerto lamang, mas mainam na sabihin kung anong nakikita ko sa vision ko. Dahil ayaw ko na mapahamak, mas mainam pa din na ipakita sa vision ko upang walang buhay na mapahamak. Dahil ang buhay pag nawala ay kahit kailan hindi na maibabalik. Nasa inyo pa din ang desisyon kung ito'y paniniwalaan ninyo. Mga taga-Palawan, sa vision ko, mga taga-Palawan, may dalawang malakas na lindol na mangyayari. Mangyayari pa lamang na masabi ninyo na yan na lindol na nangyari sa kasaysayan ninyo. Ang isa dito ay hindi gaano kalakas, ngunit ang dalawa ay sadyang malakas. May mga pinsala ako nakikita at buhay na mawawala. Biglaan ito, mga taga-Palawan, na mangyayari. Ngunit sa vision ko, sa taas na... Anuhin nyo nga ito. Makakontakt ba ito si Rudy Baldwin? Ha? May lindol daw na magaganap sa Palawan. May buhay daw na mawawala. Di maalar mo yung taga-Palawan dito sa minahan daw eh. Ha? Walang lindol. Hindi natin alam nga din, di ba? Oh, kaya iwasan yung lumangoy o sumakay sa bangka na kung saan may mga malaking bato upang maiwasan ang pwedeng masamang mangyari. Gaya ng aking sinasabi sa inyo, palagi kung ano man pinakita ng vision ko ay hanggang doon na lang. I-research yung nga ito, girly. Yung ba mga vision niya na nangyayari ba? Rudy Baldwin, mayroon umanong vision, may trahedya, aksidente. Lindol. Sa Palawan. May mga mamamatay daw sa minahan daw eh. Minahan. Saang minahan? Sa RTN, sa Ipilan, sa Kalmea, o saan? Hindi natin alam eh ito. Basahin nyo sa page ng XFM. Rudy Baldwin, hapin nyo nga ito. Pira naman tong taon to, parang nakaka-alarma naman to, Je. Patawad. Oo, may lindol daw eh. Anapin mo, usapan natin sa Sampaloc yan. Kung mas maganda yung mga vision doon eh. Good morning, sir. Paki-confirm. Taktay dyan sa listahan mo, dating DNR Forester. Kasi yan, kaboundary namin dito. Nakikinig sa programa mo dito sa Apok-Apok. Senro Taktay? Sige, hanapin ko rito sa ano ha. Balik mo doon. Wala pa si, ano, si Kapitan. Basta, iipunin ko itong sa tax deck. Kung merong taktay, yung Crisostomo meron eh, tsaka yung Johnny Lilang meron. Pero ewan ko kung mga taga-DENR ito, eh, pero mga pangalan yun eh. Je, paki-confirm nga yung Baldwin na yan, may lindol. Parang hindi naman daw pananakot sa mga taga... May lindol daw ang mangyayari. Hindi ito may sabi ah. Nakaposo yan sa iba't ibang mga Facebook page. Legit media dito sa Puerto at Palawan. Pero hindi maganda yan kasi
maalarma yung taong bayan. Mon Carlos, halos 90% na bisyo ni Rod. Uy, sabi niya no, girly, pa-research mo nga ito, 90% daw na bisyo ni Rudy Baldwin ang nangyayari. At may bisyon siya ngayon. Totoo? Nangyayari yung bisyon niya, katulad ng ano? Bigyan mo nga ako ng sample na nag-bisyon si Rudy Baldwin na nangyari. Kasi ngayon, ang bisyon niya naman, may lindol na mangyayari dalawa sa Palawan. At merong mamamatay. May masasaktan. At ito'y mangyayari daw sa Minahan. Wala naman siya sinabi kung saan minahan. Eh, minahan natin dito. Birong Nickel, Ipilan, Kalmia, RTN, saan dyan? Nako, delikado ito. Bigyan mo nga ako ng sample nung ano ni Rudy Baldwin na yan, na nangyari talaga. Oo. Delikado ito ah. Kailangan may ano natin to. Siguro tawagan natin mga taga-DNR, MGB, kung ano ba yan. Eh, anyway, maganda mag-ingat din. Pero... maalarm, basahin.

Ito yung namatay si yung basketball player? Oo nga, no? Nagkatotoo nga na meron pa. Ito pa, oh. Meron din siyang prediksyon. Mag-ingat po tayong lahat at huwag kalimutang magdasal. Ito na yung vision na malakas na nangyari sa Jensen. Ito rin Jensen, no? May prediksyon din si Rudy Baldwin sa Jensen ito, oh. Meron ka bang sample dyan? O ito, pakita natin. Oh. Rudy Baldwin. Oh, yung kay Butterbone niya. Nagkaroon din siya ng prediction. Pero hindi niya sinabing Butterbone niya. Ang sinabi niya, noong June 1, 2026, isang sports Olympian ang nakita ko na masasawi sa isang aksidente. Sports Olympian. Oh, tapos namatay yung Rudy, si Butterbone niya, pambira. Oh. Ngayon, ang prediction naman ni Rudy Baldwin, may lindol na mayroong magaganap sa Palawan, sa Minahan. Ayusin nyo yung mga Minahan ninyo dyan, ha? Unan mo nga ng yung mga Minahan, Alison. Sa Minahan damang iya. Ito, ayan, oh. Ito, prediction ni Rudy Baldwin. Sandali, ah, balikan ko lang yung lupa na yan, ha? Nagulat ako dito, eh. Nagdulot ito ng matinding... Oh, yan. Halos umapoy ang dinadaanan ng Surigao, Zamboanga, Davao. Malakas na pag... Ito, may prediction din ni ano to? Ni Rudy Baldwin, bago nangyari ito dyan sa Medjensan. Yung lindol doon. Ba, yung maganda to, ah. Sige, ah. I-check natin yan. Sana walang mangyari. Pero prediction, eh. Karamihan ng prediction, eh. I-search nyo ngayon si Rudy Baldwin, ah. Pausapin natin yan, eh. Puntahan natin doon, eh. Mga taga-Palawan, maalarma, eh. Pero sabi niya, eh, depende pa rin kung maniniwala tayo. Follower din ako niya ni Rudy Baldwin. Lahat halos ng post niya nakikita nangyayari. Sabi ni Roms Nusir. Ding Estrella. Good morning, Katropang Louie. Good morning. Bro, according to... Oh, yun, sa barangay certification. Sabi ni bro ng Nara, pa-check din yung... According to info, ginagamit ang certification dyan sa area upang gamitin, bilihan ng lupa dyan sa magsaysay. Yun nga po ang ating, sige, pag-usapan natin yan. Ha? Dyan, atay, sir, good morning. Totoo po ang bisyo na manghuhula. Nakakatakot naman. Hindi natin alam kung totoo, ha? Si Brahman, Naraga, bulok yan. Tas, ang daming nadidisgrasya, kaiinom. Isneria Alpha, magandang umaga, Kaloy. Parang galit si Brahman sa mga painuman na gabi na, eh. May mga nakaparada pang sasakyan. Jerry Bill, kung bawal magmaneho pag nakainom, bakit ang dami nakaparadang sasakyan sa mga painuman o beer house? Oo nga naman. Berlin Billiones, mapagpalang umaga, Sir Louis. Watching with you. God bless. Maricel Corib Tampus. Lisa Sumrang, morning, Katropang Louis. Robert Enriquez. Gallery, pakibati mo naman ako dito nanonood sa Love Tanara Halloween. Pakipalo na rin po. Ako ba yung chinachat mo, Robert? Jeremy Bernal, good morning po. Watching from Barangay Santa Maria, Dumaran. Rene Reyes, morning kagawad, ha? Irene Pehe. Oy, Ma'am Irene, kamusta kayo dyan sa America? Neneng Binyas, Lance Tabucalde. Dayin Mangaya, yan mga followers natin. RJ John, morning Kaluwi, pa-shoutout to Pamilya Ompe at lahat ng nanonood ng live mo, XFM Palawan. Bobby Ustares, si Mr. Tumala, ang lindol ng Palawan. Ang lindol daw ng Palawan, si Junicio Tumala. Bantayan nyo tong ano, ha? Bantayan nyo tong prediction ni Rudy Baldwin. Kasi sa page niya, sa account niya, yung mga prediction niya noon, nangyayari. Diba? 90% ng mga prediction niya, nangyayari. Ito yung prediction niya, lindol sa Palawan. Nako, nakakatakot. Oh. At mangyayari daw yon sa Minahan, doon sa may Minahan. Hindi niya sinabi kung saan. Diba? Ano-ano bang mga Minahan yung...

0: nandito. Engineer Alison, MGB. Ha? Anong mga minahanan nandito? Birong. RTN. Ipilan. Ano ba? Kalmiya. May minahan na ba yung Kalmiya pa? Wala pa man. Ano pa? Diyan sa minahan daw mangyayari. Depende pa rin kung maniniwala. Pero 90% ng mga prediction niya, base doon sa kanyang account, nangyayari. Sige, abangan niyo sa mga susunod na... Abangan niyo sa 104.7 Facebook page natin yung mga usapin na yan. Balik tayo! Sabi ni rito, ang lindol sa Palawan, si Junicio Tumala. Ang barangay certificate, matagal lang sinasabi ho. Makita na lang natin yung kahapon na video natin para may background tayo, Moise. Ay hindi ho titulo. Kasi mukhang nagagamit, di umano, ang mga barangay certificate para magbenta ng mga lote, magbenta ng mga lupa, dyan sa magsaysay. Ngayon, itong hawak namin, pakita mo yung mapa, 300 plus hectares ito, subdivided ng 80 plus na mga lote. Sa isang lote, parang 400 hectares. May mga tao rito na nakapangalan. Doon ako interesado. Kasi, kung tinable survey lang ito, at mga taga DENR din ang nag-table survey, at mga taga DENR Palawan din ang mga may-ari ng mga lote na yan, ay magkakaletche-letche. Diba? Kasi kinumpirma ito eh. Sabi ni si Mr. Donnie Licuas, si President ng Samahan ng mga Katutubong Magsasaka ng Aburlan, sumulat sa DENR nung panahon ni Alexander Mancio, OIC Senro noon, nung March 3, 2026, sabi niya. Sinagot siya ni Senro Mancio, si Pres Donnie Licuas ng Samahan ng mga magsasaka. Katutubong magsasaka ng magsaysay Aburlan. Legit yan na kasi kinilala sila ng sangguniang barangay, sangguniang bayan. May DOLE accreditation. Pero sabi ng DENR, Mr. Licuas, this is in reference to your petition for resolution number 3, series of 2026, requesting for cancellation of any documents in the name of Junicio Tumala covering lot number 2982 containing the area of 3,731 square meters located in Barangay Kabigaan. Kabigaan naman to. Please be informed that the allocation book on of this office, the above mentioned lot is listed in the name of PNP. The subject lot has been subdivided into 89 lots, 1 to 89 under subdivision plan, approved in favor of Teresita Domingo et al. 1991. Ang sabi rin ni Senro, sabi rin ni Dionisio, kakasuhan ko yan. Bakit? Sabi ni Senro Alexander Mancio, furthermore, Junicio Tumala has no public land application filed in this office as of this date, March 3, 2026, covering the aforementioned lot based on the general index card of this office. Ang sabi ni Senro, si Junicio Tumala ay walang public land application sa lugar na yan. Kaya wala siyang pangalan doon. Tinatanong ko na sa kanya kahapon niya, ba't wala yung pangalan mo diyan kung mimiari kanyang mga lote diyan sa 89 lots na yun na 300 hectares at nakapangalan kay Teresita Domingo ang subdivision plan. Dahil wala siyang application, sabi ng Senro, wala siyang record sa DENR na siya ay nag-apply ng public land application. Wala. So, paano niyang binenta kay Junel Dotor yung lupa na kahit sa DENR, eh wala siyang record. Sabi niya, pinamana sa kanya ni Teresita Domingo. Malabo pa sa sabaw ng pusit sa korte kung sasabihin mo, pinamana. Oo, pinamana. Okay yan. Anong basihan? Saan ang papel? Diba? Alam naman natin lahat kung paano ang proseso, mga kaibigan. Eh sabi ni Junisio, kakasuhan ko yan. Ipapakansel ko yan. Yung subdivision plan na yan. Ha? Dahil yung mga yan, hindi mga actual occupant. Mayroon talaga mga nitibo at mayroon talaga mga nakatira dyan. Bakit nagkaroon sila ng titulo? At bakit nagkaroon ng subdivision plan yung lugar na yan? Itong subdivision plan, na-verify ito ng samahan ng mga katutubong magsasaka dyan sa Burlan, sa Valderrama, Sitio Valderrama. Legit yan. Yung pinapakita ko sa inyo. As we speak today, nandyan yung dokumento na yan. At walang pangalan dyan na Junisio Tomala. Si Junisio Tomala, puro laway lang yan siya. Ang dokumento niyang hawak, kaya galit na galit si Junel Dotor base sa nakita kong text at doon sa mga video na hawak ko. Galit na galit yan kay Junisio bago siya mamatay. Eh wala nga kasing maipakitang dokumento. Hindi sapat ang waiver of rights. Hindi sapat ang barangay certification. Di ba? Yung sabi ko, balik mo na yung pera. Mukhang wala nang maibabalik. Pero itong masasabi ko sa inyo, ha? Sabi ko kay Junisio Tomala kagabi, yung grupo mo, at kung sino mang taga DENR ang nakaposisyon dyan, at naipangalan niya yan doon sa subdivision plan, naipangalan sa kanya, huwag niyong gagalawin yan. Huwag niyong gagalawin yung apat na bata dyan. Namatay na lang yung tatay nila, yung 120,000 ipampapagamot no sana nung nanay, ipapampa-opera. May problema sa ovary niya. No? Hindi na nila pinagamot. Binili na lang yan sa pag-aakala na totoo yung mga sinasabi na akin yan, akin yan, akin yan. Ha? Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng sisihin yung patay. Parehas patay na eh. Yung nanay patay na. Yung tatay patay na. Hindi natin masisisi. Dapat ganun, dapat ganyan, dapat action na natin. Blood money yun eh. Kung hindi na maibalik, eh mukhang wala nang ibabalik. Kung sino man ang kahati niya doon sa 120,000 ni Junisio, wala tayong mga... Hindi na eh. Ang gagawin ko dito, hihingi ako ng certification to file action sa barangay. Kung hindi niya talaga maibalik yung pera, nasa legal age naman yung bata, papailan natin ang kaso yan. Gusto rin ni Junisio yan, napailan siya ng kaso. Kasi mahilig sa word yun na pagka nasusukol na siya sa kanya mga sinasabi, korte, korte, korte! Si korte yun eh. Di ba? Kaya kayo dyan sa magsaysay. Sitio Valderrama. Alam ko may nag-uukupa at may mga grupong pumapasok dyan sa lugar na yan eh. Kaya after this program, papunta tayo sa Senro, sa DAR, to coordinate para magkaroon ng isang joint actual inspection. Kasi yung mga lugar na yan, nakikita ko nung pinuntahan namin, oo, nakasubdivide siya. Pero pag pinuntahan mo, iba-iba ang muhon. Iba-iba. Wala sa posisyon, kaya hindi nila alam kung sino man na nakapangalan dyan. Hindi nila alam, pag pinuntahan nila yung 300 hectares, hindi nila alam kung saan dyan yung lote nila. Kasi yung muhon, nag-hiwa-hiwalay. Di ba? Yung iba nga, walang muhon. Oh. Saan ka dyan ngayon? At saka wala siyang GPS location. Di ba? Oh. Mga kaibigan, kaya ang pakiusap ko sa inyo, yung gustong pakialaman, yung lote ng mga bata, yung lote na iniwan ng tatay nila hanggang mamatay na lang, huwag niyong pakikialaman yung mga bata dyan. Pabayaan niyo silang tumira dyan, kahit maliit. Yung lugar na lang, hindi na isang ektarya. Hindi nila kaya yan. Pinakamatanda, 19 years old, hindi nila kaya i-develop yan. Pero huwag niyong gagalawin sila dyan. Please. Guguluin ko kayo lahat dyan. Niwala kayo sa akin. Pabayaan niyo silang tumira dyan. Kung hindi man maibalik yung pera, kung gusto niyo, balik niyo pera. Balik niyo pera, hanapan namin na magandang lugar yung apat na bata na yan. Alis sila dyan. Pero hanggat hindi na ibabalik yung pera, huwag niyong pakikialaman yung mga bata na yan. Lahat ng nalalaman natin dito sa komentaryo ko, ibibigay ko sa inyo lahat. Sasakit ang tingan niyo sa akin. Matatanggal pa kayo sa trabaho, mga hayop kayo. Subukan niyong galawin niyang mga bata na yan dyan. Yung tatay, hinaharas ninyo eh. Ha? Nagpapakita kayo ng mga land title na ibang... Nagpapakita kayo ng mga titulo na sa ibang lugar. Sasabihin ninyo, ito na yung titulo ko. Di ba? Hindi nyo nga alam kung saan yung mga lote na yan. Yung. Napasok doon sa 300. Oo, mayroong subdivision plan. 300 hektarya. Saan kayo dyan? Oo. Oh. Ikinamatay na ng magulang. Tingnan nyo yung sitwasyon. May pinakabunso pa. Di ba? Wala akong pakialam sa ibang mga, bahala kayo dyan. Kung magkagulo kayo, di ba? Oo. Oh. Pero yung mga bata, huwag niyong gagalawin yan dyan. Andaan niyo yan. Ha? Abayaan niyo silang mamuhay dyan. Nagtitinda na lang ng decor yan. Para mabuhay, 80 pesos isa. Kung gusto niyong tumulong, tumulong kayo. At kung tutulong kayo, huwag kayong maghahanap ng kapalit. Huwag niyo munang pag-interesan yung lupa na yan. Di nga natin malaman kung ano sitwasyon yan eh. Ang sinasabi ko lang, yung mga bata, hanggat hindi malinaw yung usapin dyan, huwag ninyong pakikialaman niya. Lalong-lalo ka na, Junicio Tumala. Sinabi mo kahapon, pag may nakialam dyan, isa ka sa lalaban, ha? Dahil sa'yo na nagbayad, eh. Oh. Pag may lumabas dyan, na sinasabi kanya, dahil sa subdivision plan ni Teresita Domingo, sa kanya nakatitulo at binabayaran niya ng tax declaration, at ikaw ay taga-DE na todas ka. Ha? Yan ang hirap sa atin eh. Tayo nakaposisyon, tapos eh, tayo nakakaalam ng mga, di ba? Pero hindi tayo tapos dito. Pangalan, kailangan ko ng mga, nandito yung mga pangalan. Iisa-isayin ko yan. Di ba? Kasi kung taga-DE na ngayon talagang, yung aligasyon ni Junicio, aligasyon ng ilan, na yung ilang mga nakaukupa dyan, ay mga taga-DE na. Kung talagang taga-DE na kayo, di ba? Na-influensyahan nyo yung mga survey-survey na yan dahil kayo nakakaalam, conflict of interest, sinamantala nyo ang trabaho ninyo para makuha yung lupa na yan na hindi nyo naman talaga tinitirhan. At hindi kayo yung mga actual occupant. Ngayon, nagpatong-patong na. Kaya itong grupo ni Junicio, pumunta dyan, hanap dyan ng mga lupa. Kanila daw yan, binibenta. May iba pang grupong pumapasok dyan. Alam ko yan. Pero wala akong pakialam sa inyo. Ang akin lang dyan, yung mga bata na nakatira dyan, na iniwan ng mga magulang nila, na matay na lang sa sama ng loob, huwag niyong pakikialaman yan. Dahil sa oras na ginalaw niyo yan, punyeta kayo. Maghahalo ang balat sa balat ng tinalupan. Pinagsamantalaan nyo yung magulang eh. Yung kanilang murang isip eh. Ha? Tsaka pa paano magkakaroon ng... Itong sumalangit na wa ah. Gusto ko pang malaman. Kaya gusto ko makipag-usap kay Penro eh. Sir, kapatid nyo ba si Teresita Domingo? Dating Penro Crisostomo. Diba? Gusto ko malaman yung kapatid nyo ba yan? At paano nagkaroon ng 300 hektar si Teresita Domingo sa batas natin, sa isang tao? Kung ikaw ay bibigyan ng lupa ng gobyerno, at least 3 hectares lang para i-develop mo, taniman mo. if 300 hectares. At yung barangay certification, hindi ho titulo yan. Huwag niyong gamit-gamitin yan. Kaya gusto ko tawagan mo nga ulit, pare. Si Kapitan. Oh. Eh kung talagang binigyan niya ng certification si Dionisio, napasok dito sa 300 hectares na to, at wala yung pangalan niya doon sa mga titulo, dahil pinasubdivide na yan, dapat kansilahin niya yan. Yung barangay certificate na binigay niya. Tsaka mag-ingat kayo dyan sa magsaysay. Tingnan niyong mabuti kung yung certification na ini-issue ninyo ay pasok dito sa lote na to. Dahil yan ay mayroon ng approved subdivision plan at may mga titulo. Questionable subdivision plan. Kaya hilingin natin na imbestigahan kung paano nagkaroon ng subdivision plan na ito at paano na i-subdivide sa 81 mga tao. Pambira talaga. Pisa natin yan. Magsaysay pa lang yan, ha? Wala pa yung apok-apok. Oh. Meron nang iba dyan. Timberland pa eh. Huwag nyo samantalayan yung posisyon ninyo sa gobyerno. Diba? Nagre-ring ba si Cap? Hindi sumasagot? Baka ano, papuntayin, pauwi na yun eh. Galing sa Antique yata. Oh. Yun ang sinasabi ko. Ang pakiusap ko lang. Di ba? Hmm. At yung tatay. Andyan ba yung video sa'yo ng tatay? Walang signal. Yung video ng tatay, pakiano mo nandyan. Yung video nung ano. Send ko ulit, ha. Bago siya. Ito, sa messenger. Moise. Bago siya namatay, halaga yung sama ng loob niya. Hinaharas siya dun eh. Ng mga punyetang mga tao na to, napakasuguhaman, gahaman sa lupa eh. Pinapaalis dun. Yung mama kasi, malabo na yung mata, PWD yun eh. Diba? Sinasamantala, play mo. Ito, bago siya namatay oh. Pakinggan yung mga punyeta kayo.
1: Magandang gabi po. Mga opisyalis po ng ating tribal association. Nais ko pong idulog sa inyo itong ginawa ng mga nag-ano sa amin dito sa area, nagsukat daw kunwari ng kanilang lupa. Pinaturo sa akin yung mga mohon. Nung naituro ko po yung matandang mohon dito, na kagabi ay tinuro ko rin kay kasamang Noli, kay Noy, na nandito po ito sa may tabi ng aking mga pananim. Ang ginawa po nitong mga bagong dating na nagki-claim ng kanilang area, inahon po nila at pagkatapos po ay inilipat. Dito po banda nila inilipat sa may bandang ibaba. Ayan po, ito po ang lumang mohon kung saan po ito yung nakabaon doon sa kanina na tinuro ko. Dito po nila inilagay. Ano po kaya marapat na hakbang para dito? Kasi biktima na nga po ako nito, Mala. Pagkatapos mawawalan pa ako ng saklaw na area, saan na lang po kami pupulutin mag-aama? Kayo na lamang po mga opisyalis ng tribal ang inaasahan ko makakatulong sa akin. Wala na pong iba. At porsigido po ako na sampahan din ng reklamo itong si Tumala dahil nagbenta siya ng lupa na hindi naman pala niya pag-aari. Niloko po niya ako ng husto.
0: Ang boses po yan, maiyak-iyak na boses ng isang namatay na tao na hanggang sa uling hininga ay isinisigaw ang kanyang reklamo sa mga taong nanloko sa kanya. Putsa, natitiis niyo. Ha? Ang binabanggit niyang tribal, itong kinikilala ng NCIP na sinertipikahan pa, this is to certify that mga katutubong magsasaka sa Aborlan Association, sa Ramon Magsaysay, ay kanilang kinikilala. Oh. Sabi ni Attorney Hontilla. At yung sangguniang bayan ay nagpasa rin ng resolusyon granting, resolution approving and granting the accreditation of katutubong magsasaka ng Aborlan. Oh, kaya nung isang linggo, may na-i-download ang dole na 2 million sa LGU para ibigay dito sa association na to. At sila yung nag-uukupa dahil may mga nitibo itong mga ibang miyembro nila na nandyan. Kaya nagtataka sila, pinapakansel nila yung subdivision plan. Paano nagkarating yan dito mga tao na hindi man mga taga rito yan? At paano nagkaroon ng subdivision plan? Punyeta. Oh. Kaya yung subdivision plan na yan at yung mga lote na yan, yan ngayon ang ibinibenta na parang candy ng mga tao dyan. 100,000 per hectare, 50,000 per hectare. Okay lang kung talagang kayo ay actual occupant at kayo ay nagde-develop at talagang dyan kayo at wala kayong planong ibenta yan at pagkakitaan, maganda pa siguro yan. Diba? Dahil pag na-cancel yan, kayo nandyan, titulado sa inyo yan. Pero kung yan ay dinidevelop ninyo, pagkatapos binibenta ninyo, hindi yan tama. Diba? Ginagatasan ninyo yung gobyerno sa pamamagitan ng pag-angkin ng lupa ng gobyerno at ibibenta ninyo. Nang walang kaukulang dokumento, kayo namang mga bumibili, hindi naman sa pinapagalitan ko kayo, suriin yung mabuti yung mga dokumento bago ninyo ibitaw ang pera ninyo. Suriin yung mabuti, hindi sapat ang barangay certification, waiver of rights, titulo. Andyan yung DNR, andyan. Boss, assessor, may tax take ba to? Nagbabayad ba ito ng real property tax? Itong titulo na to na matatagpuan sa ganito, punta kayo ng DNR, punta kayo ng DAR. Huwag kayong maniniwala sa mga taong kausap ninyo na wala naman, hindi naman taong gobyerno. Ano ba? Oh. Walang manluloko kung walang paloloko. Sorry ah. Masakit sa tenga pero ingat. Mga kaibigan, mulitin ko. Yung mga bata, apat yan sila. Yung isang babae nandun sa kabilang lote, pinapaaral yung kanyang kapatid, iniwan niya ng Junel, ni Doktor. No? Kung tutulong, tutulong. Huwag kayong maghanap ng kapalit kung tutulong kayo. Di ba? Oo. Huwag niyong pakikialaman ang mga bata na yan. At huwag niyong papaalisin dyan nang wala kayong kaukulang dokumento. Ha? Lilinawin ho muna natin. O kung gusto ninyo, lalong-lalo ka na Dionisio, ibalik mo yung pera nila, ililipat namin ang lugar yung mga bata. O kung hindi man, kung hindi mo mapatunayan sa iyo talaga yung lote, permis lang sila dyan. Pwede lang applyan yan dahil nag-develop na sila dyan. Ha? Yung tatay nila. Ikinamatay na ng magulang nila yan. Hindi tayo papayag maghalo ang balat sa tinalupan na palayasin. Ba't may birthday? Wala namang may birthday ngayon ah. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Saan ba yung napindot ko rito? Happy birthday. Happy birthday dito. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Pambihirang birthday. Okay. So, ganun lang muna. 8:56 na ngayon pala eh. O opening ng ano, Tourism Month. Tourism Month celebration. Ah, Barangatan pala yun. Dito tayo. May parade ng mamaya launa at diretso sa Baywalk. Yan, ayusin niyo yung Baywalk, ha. Mayroong mga mga nagtitinda diyan, Barakalan, yung bagong nakapwesto diyan ng isang buwan ngayon, may conflict eh. Ayusin natin. May nagtitinda ng kwek-kwek, nagtitinda ng mani. Sana makinabang lahat. Kunin natin yung side ng gobyerno rin dito, ha. Hey! Wala na ho tayong ganong oras. Kailangan na ho natin magpaalam pansamantala, mga katropa, at sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs ng inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Maraming salamat. 113 days before Christmas. Magandang umaga, Pilipinas, at ang oras po natin 8:57 ng umaga. Ang oras atid sa atin ng numero unong alaga, Uno Plus.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3.
3: Premium D3.
6: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
11: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
10: Premium D3 food supplement. Ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
14: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
17: Sister Pain.
18: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pabili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
24: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
25: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus?
26: Check!
25: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
26: Ice yan!
25: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
27: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM time 9:11 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa. 9:11 at ang oras ay atin sa atin ng Uno Plus, numero unong alak.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyo Katropa!
2: Magandang gumaga, mga katropa!
1: Serbisyo Katropa!
2: Serbisyong Katropa na!
1: Serbisyo Katropa!
2: Kasama po ang yuling code ka, Gerald Gales, hanggang alas 11 na gumaga.
1: Serbisyo Katropa!
2: Ito sa Serbisyo Katropa, ang public service program ng XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa!
2: Maring, gandang umaga sa inyo. Welcome sa Serbisyo Katropa.
1: Serbisyo Katropa!
2: Naka-live na ha sa page po ng XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa!
2: Tuloy-tuloy na tumataas po ang hindi lang na mga followers natin. Parang sa lahat na mga media no, dito sa atin sa Palawan, parang ito yung pinakamabilis na tumataas yung pong followers. Marami yung pong mga nagpa-follow eh, dito sa XFM Palawan.
1: Serbisyo
2: yung mga nauna na yun na nasa million followers na. Ha? Pero kung titignan natin, bilis eh. Umaangat ng umaangat. Ibiroy mo na sa 338,000 followers na ito.
1: Serbisyo Katropa.
2: Araw-araw libo yung pong nadadagdag ng mga followers dito po sa XFM Palawan. Palagay natin makakahabol tayo.
1: Serbisyo
2: kung ang iba, inaabot ng 10 taon bago makuha yung million followers, mag inaabutin ng 10 taon yun. Kaya't magagawa mga 1 taon mahigit, di ba? Sa ngayon kasi ay nasa 338,000 followers na ang XFM Palawan. Kung hindi ka pa naka-follow, paki-follow mo na lang. Type mo lang ha, XFM Palawan page.
1: Show Katropa.
2: Ngayon, naka-live yan. Pwede kang mag-comment dyan para humabati. Ah, dito habang nag-i-intro pa lang, habang nagsisimula yung ating pong palatuntunang serbisyong Katropa.
1: Sir Katropa.
2: Gerald Gales po, Wednesday ngayon, September 2, 2026.
1: Serbisyo Katropa.
2: Welcome dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Shoutout muna kay Shaquille Aguilar. Pasyada daman ka Gerald from Bangkaw Bangkaw.
1: Serbisyong Katropa.
2: Si Shaquille oh, nandyan sa Bangkaw Bangkaw. Shaquille Aguilar. Shoutout daw sa Barangay Bangkaw Bangkaw.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ang ating po pala tuntunan itong Serbisyong Katropa ay hatid sa atin ang Yes to Health Clinic.
1: Serbisyo Katropa.
2: Ano sa mga gustong magpa-check up, gusto kong ipasuri yung kanila pong karamdaman, yung mga sakit sa katawan, pwede kayong pumunta sa Yes to Health Clinic.
1: Serbisyo Katropa.
2: Para po ipa-check up yan. Nasaan? Meron pong Yes to Health Clinic sa Nara, meron pong sa Roas, at meron po dito sa Puerto Princesa.
1: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
2: Punta lang ho ha, para ho sa mga naghahanap din ng mga Santon product, pwede yung bumili dyan. Pwede ho kayong magtanong kung meron. Siguradong meron yan. Lalo na ho yung mga Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, yung pong Santon Plus Herbal Oil. Merong Santon Gold Herbal Tea, merong Santon Plus Coffee Mix.
1: Serbisyo Katropa.
2: At marami pang mga Santon product na mabibili tulad din po ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyo Katropa.
2: Yung sabon po na napakabisa, napakabango.
1: Serbisyo Katropa.
2: Napakagandang sabon.
1: Serbisyo Katropa.
2: Okay, Family Navarro. Pinapa-shoutout din ha. Shoutout rin po sa Navarro family.
1: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
2: Okay, 9:16 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
2: 9:16 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
2: Ano talaga ito, no? Sige muna natin ang happy birthday yung mga nagdiriwang ng karawan ngayon pong araw na ito.

0: HIV, Veronica, ha? Diyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, happy birthday kay Norma Ostares. Happy birthday, mga classmate ko, mga batchmate ko, si Alvin Escobar. Happy birthday, Ben. Kay Van Rex Pascua. Happy birthday. Royce Mulaga, happy birthday. Kay Ednalyn Valencia, happy birthday. Rowena Disierto Mabelin, happy birthday. Kay Franz Francia. Franz, happy birthday, ha? Sherwin C, happy birthday. At syempre, yung mga hindi ko na banggit, hindi ko na bati. Pero birthday, karawan mo ngayon. Happy birthday.
1: Servisyo Katropa.
0: Shoutout din daw kay Lola Muray, Sangilan sa bayan ng Borlan, Lola Muray. Maligayang pakikinig, sabi ni Alexis Garciliano.
1: Servisyo Katropa.
0: Lola Muray, Sangilan diyan sa Borlan.
1: Servisyo Katropa.
0: Laging nakikinig sa XFM.
1: Servisyo
0: Katropa. Juan Guerrero Guray Jr., pa-shoutout naman. Yan, Juan Guray Jr. Gayang pakikinig.
1: Servisyo Katropa.
0: Siyempre, happy birthday rin kay JR Alcantara ng Araceli Dumaran District Hospital. JR Alcantara ng Araceli Dumaran District Hospital, ha? Happy birthday. Talaga naman, paring Roy, kaanak mo ito, ha?
1: Servisyo
0: Katropa. Taga Araceli Alcantara, magkakamag-anak yan, eh.
1: Servisyo Katropa.
0: JR Alcantara ng Araceli Dumaran District Hospital, happy birthday.
1: Servisyo Katropa.
0: Ay, oo, oh, sige, may sulat pala na napunta niya sa ano. Sige, Fred. Sige, paki... Ay, paano ba? May sinin sa atin eh. Sulat papunta dito sa XFM. Kaya lang dyan dinala. Dapat din natanggap. Nasa brigada. Okay, sige. Karin namin daanan, ha? May sulat pala na natanggap yung brigada pero para sa XFM. Address pa naman kay manager. Fred, thank you, ha? Okay, pakuha na lang namin dyan.
1: Servisyo Katropa.
0: Kaibigan natin doon sa brigada.
1: Servisyo Katropa.
0: Ding Strelia, good morning po Katropang Gerald at Sherdan. Salamat sa pag-share.
1: Servisyo Katropa.
0: 9:20 po ng umaga.
1: Servisyo Katropa.
0: Ito kahapon nga ay meron tayong tinatalakay at unan ay itong nakausap sa asintado.
1: Servisyo Katropa.
0: Yung mag-viral na picture nung pong tricycle driver.
1: Servisyo Katropa.
0: Nagalit po kasi yung pong pasahero at na-i-post siya sa social media. At kahapon, nagharap-harap na po ito doon po sa City Traffic Management Office. Mabuti na lang doon po sa City Traffic pumunta.
1: Servisyo Katropa!
0: Magkausap na rin at masolusyonan na yung pong nangyaring violation. At yun na nga, kahapon sa pagharap, eto ho yung nangyari. Doon muna tayo sa pag-uusap bago natin i-play si Sir Alan Mabelia. Ito yung mga kaganapan kahapon sa pagharap ng pumpasayro na nagre-reklamo doon po sa tricycle driver na sabi ay naisakay na sila pero pinababa, dalawa lang kasi sila at merong doon sa unahan lima. Abay, tricycle driver ka, sana pipiliin mo yung dalawa o yung pong lima. Malamang yung lima kasi nga naman mas malaki ang kita mo doon, di ba? Ang problema lang, naisakay mo na yung dalawa, ipinababa mo, tapos pinuntahan mo yung lima. Doon nagkaroon ng problema.
1: Servisyo Katropa.
0: Ganapan sa pag-uusap kahapon sa City Traffic Management Office na rito. Panoorin po natin.
1: Servisyo Katropa.
0: Ayan yung pong pag-uusap nila.
2: Yun yan.
0: Ito na po yung ano. Ito na yung tapos na, bali. Kung ano yung resulta. Ito na yung dalawa kasi yan eh, yung sa ano, yung sa messenger, yung tinuturo ko naman kanina, yung sa Telegram, yung pag-uusap muna nila doon sa asintado. Yan, nasin mo na rin siya, di ba? Ito yan yung dalawa na yan.
3: So hanggang doon lang po yung kayang gawin ng aming opisina, madam, no? Patawan siya ng parusa base doon sa naging pamamaraan ng pagsakay ng pasahero which is yung sasabi nating refusal to convey passenger. Pero labas po doon, kung may reklamo si sir at gusto niya kayang ireklamo, barangay na po yung mag-handle ng inyong kaso.
2: Tanong ko sir, anong barangay po sila sir? Para
3: anong barangay,
4: sa barangay Kalipay po.
3: So, sa barangay Kalipay kayo sir, magre-reklamo. Doon naman, hihingilan din kayo ng statement, no? So, lahat ng ebidensya. Ebidensya mo. Lahat yun.
2: Opo, yung kwan po sir, pahingi po ako ng copy ng reklamo nila.
3: Oh, yes, sir. So, yun po, no? Sa aming opisina, papatawan si sir ng refusal to convey passenger. Hindi namin siya papatawan ng overcharging dahil hindi pagkakaintindihan yun.
5: Ano lang kapanyaan na yun?
3: Hindi pagpapasakay sa inyo, no? Kasi dapat unang-una, bakit refusal? Kasi siya dapat yung unang nakakaintindi nung pamamaraan, nung pamamasada, nung tamang pagsakay ng pasahero, which is, kung hindi nyo naiintindihan, siya dapat yung unang nakakaalam. Dapat isinakay niya kayo sa kanyang kayo sisingilin o bibigyan ng bill, no? After niya kayong maihatid doon sa destinasyon. So may kakulangan si sir doon. Labas doon, kayo na po ang bahalang mag-usap doon sa mga post sa social media. At,
5: yung address na rin, sir? At saka pangalan?
3: Yes.
2: Dapat sana, sir, bago niya ako tikitan, patungkol doon sa post nila sa social media, tulungan niyo rin ako, sir, na lungkuan sa barangay.
3: I-forward na lang. Sige, sir, mag-forward kami. Mag-file kayo ng ano sa amin na ng report kasi ito yung kay Mami, yung kanya lang. So file din kayo ng complaint, no? Pag nabasa namin na labas yun doon sa jurisdiction namin yung complaint ninyo, kami mismo yung forward sa barangay. Sige. Kung para i-assist kayo doon sa reklamo. Si sir po ang magiging complainant sa pangalawang usapin natin na ito. Sa barangay nila kayong magre-reklamo. So ipapatawag kayo ng barangay. Si sir doon ihahain yung reklamo niya sa barangay sa ang tubay natin.
2: So ito sir, itong usapan na dito sir, sa pinag-usapan na ito, hindi na ito dapat pag-usapan doon sa barangay.
3: Opo, wala na kasi, pong wala na, labas na po doon yung usaping trapiko, no? Okay. Pamasahe, refusal. Ang pag-uusapan niyo po sa barangay ngayon is yung mga post sa social media.
2: Yung pinos niya po sa social media. Para malinaw kasi baka tapikin niyo pa yan doon sa barangay.
4: Ilabas ko lang din naman sa loob din po sir.
3: Tapos na po ito madam, no? Naayos na natin yung reklamo. Hanggang doon lang ang kayang gawin ng aming opisina. Sa pagbibigay kay sir ng penalty, labas doon sa action niya, na reklamo naman sa inyo doon sa pag-uusap sa social media sa barangay niyo na po pag-uusapan.
5: Pahingin rin sir ng address niya at saka pangalan.
3: Yes po. Bibigyan namin kayo ng mga kopya ng mga address, no, para
1: Sir.
2: Ako ayaw rin na ano. Kasi ang gusto ko maayos tayo.
5: Kasi ano mo yung
2: ayaw ko nang
5: tendinin mo yung
2: kasi maliit lang ang bagay
5: sa mata ko.
4: Nahihilo pa yan sa takot, sir. Di ba yung paakyat nung sir sa Manalo po ito, pataas po. Tapos siyempre tanghaling dapat mainit. Ito pag kunwari na pagod nga mag-akyat, inuubo pa nga yan siya.
5: Nasa yan yung
4: tapos papabain tayo sir.
5: Tanghaling.
4: Sobra sama ng loob na. Siyempre napapos po ako.
2: Wala. Hindi gano'n ang solusyon. Dito pa dapat nagpunta sa city mo. Binahuli mo ako.
5: Hindi ako nakapaluto.
2: Dito ka sa city mo. Yung pahiya mo ako sa social media. Paano ngayon yung mga anak ko? Alos ayaw na magpasok sa school.
3: Yun nga sana.
2: Paano yan?

0: overcharging. Okay? Dapat kung naisakay niya at naihatid niya doon mula Roas Street papunta po doon sa San Pedro kay Dr. Ong, ang pamasahe pala doon 18 pesos.
1: Serbisyo katropa.
0: Oh, na check doon po sa tarifa na 18 pesos lang dapat yung isang pasahero. Pero sabi nga ng dalawang pasahero na ito, sa halip na 18 ha, 20 pesos kada isa. Ibig sabihin, sobra pa ng 2 piso. Pero tinanggihan ho yun. Tinanggihan po nung driver. Pero kung sinakay niya yun at tinihatid niya doon, overcharging yun. Eh, hindi niya sinakay. So wala yung overcharging. Hindi siya natikitan doon.
1: Serbisyo katropa.
0: Ibig sabihin, yung pong 20 pesos para sa tricycle driver, di sapat. Maliit. Kulang. Kasi nag-uusap, yung iba kasing na tricycle driver, ganun ang ginagawa sa mga pasahero. Magkano bayad mo? Magkano ang ibibigay mo? Oh, 'di ba? May pag-uusap muna bago isasakay, pero maling-mali raw 'yon. Hindi kayo pwedeng mag-usap sa pamasahe. Dapat paghinto, sakay, pagka dumating doon sa lugar, doon mo lang sasabihin na ito po yung pamasahe natin. Ito po yung babayaran. Yung iba naman alam na kung magkano ang ibabayad. Lalo pa pagkapabalik-balik yung po mga pasahero doon sa pinupuntang lugar.
1: Serbisyo katropa!
0: Biruin mo ha, 20 pesos kada isa, tinanggihan po yun ng tricycle driver. Ang nangyari, dahil tinanggihan, doon nagkaroon ng violation, refusal to convey passenger.
1: Serbisyo katropa!
0: Violation. So doon, ipinaliwanag bakit saan ka mayroong paglabag?
1: Serbisyo katropa!
0: Dahil sinakay mo na yung pasahero. Nakasakay na yan, ang kasunod niyan dapat ihatid mo na doon sa lugar kung saan siya nagpapahatid.
1: Serbisyo katropa!
0: Pero ang ginawa, doon po sa pag-uusap, pinababa dahil nga nalayuan daw. Maliit daw yung 20 pesos. Eh meron doon sa unahan, 5. Yun ang tinarget, yung 5.
1: Serbisyo katropa!
0: Doon nagka-problema. So pasok daw po doon yung refusal to convey passenger. Ang ito po ay pagtanggi ng tricycle driver na isakay yung pong pasahero doon po sa pupuntahan nang walang sapat at wastong dahilan.
1: Serbisyo katropa!
0: Yung pong sasabihin na, hindi kayo kasi mayroong marami sa unahan, violation yun, bawal yun.
1: Serbisyo katropa!
0: Doon po sa ilang mga tricycle driver pa na nakikinig, ano pa ang pasok dito sa refusal to convey passenger?
1: Serbisyo katropa!
0: Kasama rin po yung hindi paghinto kahit may pumaparan na.
1: Serbisyo katropa!
0: Na pag na ikaw ay napatunayan namamasada at hindi mo inintuan,
1: serbisyo katropa!
0: Kasama yan. Pagtanggi dahil maikli lang ang biyahe. Yung bang dyan lang sa may unahan lang, di ba? Mukhang malapit lang ito ah. Minimum lang ito. So, di mo isasakay, pwede ka rin pong matikitan.
1: Serbisyo katropa!
0: Pagtanggi dahil sa patutunguhan na po pwedeng maging dahilan, oras o panahon. Halimbawa, dadaan ka sa matrapik.
1: Serbisyo katropa!
0: Tapos tinanggihan mo, ganun din yun. Violation din yun.
1: Serbisyo katropa!
0: Paghingi ng mas mataas na pamasahe bago sumakay bilang kondisyon, violation din. Pagtanggi na ituloy ang biyahe sa gitna ng ruta.
1: Serbisyo katropa!
0: Yan na. Ang nagpapatupad po niya na yung pong City Traffic Management Office. Kasama rin po ang City Traffic Franchising and Regulatory Board. So pwede ka rin po reklamo doon. Under po kasi nila yung pong mga tricycle o toda dito sa atin sa Puerto Princesa.
1: Serbisyo katropa!
0: Okay, 1,000 pesos. First offense doon po sa reklamo na yan.
1: Serbisyo katropa!
0: At tataas pa yan sa mga susunod kung paulit-ulit mo na gagawin at matitikitan ka.
1: Serbisyo katropa!
0: Okay, sige, play lang natin. Ito po yung ano, pinaka-interview natin doon po kay Sir Alan Mabella kung ano po yung naging resulta ng pong pag-uusap.
1: Serbisyo katropa!
2: At yun ay may...
3: Sir Alan, napagharap niyo po yung makabila ang panig. Ano po yung mga napag-usapan doon?
2: Yun nga, no? Inalam natin kung ano yung naging hinaing ng ating complainant. No? Ito yung hindi pagpapasakay sa kanila at yung...

0: patungkol doon sa pamasahe at nakuha rin natin yung side ng driver na meron hindi pagkakaintindihan doon sa kanilang usapin patungkol doon sa pamasahe. At yun ay medyo nakaligtas yung driver doon, no? Sa usaping pamasahe, pero may pangalawang issue doon, yung hindi pagpapasakay, no? sa ating mga pasahero, kasi yung patakaran na dapat umiiral dyan sa ating mga tricycle driver, okay. Wala dapat usapin na pinag-uusapan patungkol doon sa pamasahe kung magkano yung babayaran. Magiging sistema dapat dyan. Isasakay ang pasahero at ang driver ang magkukompute base doon sa ilan ang distansya at magkano yung pamasahe per kilometer na dapat bayaran. Driver po ang nakakaalam nun. Sa sakali man na hindi alam ng pasahero, dapat ay ini-inform ito ng driver sa pasahero kung magkano ang babayaran. So doon sa pangalawang usapin ng refusal, nakasakay na kasi sila ma'am, no? Sila madam yung nagreklamo doon sa kanyang tricycle at ito ay bumaba dahil doon sa hindi nila pagkakaintindihan. So medyo may kakulungan yung driver doon at yung hindi pagpapasakay na yon ay kasama doon sa ating ordinansa na 1185, kasama doon yung refusal to convey passengers.
1: Opo. Ang violation yung pong papababa niya doon po sa ano niya, pasahero.
0: Yes po. Ano po 'yon? Ayon sa ating ordinansa, okay. First offense noon ay 1,000 pesos.
1: 1,000 pesos. So yung po natikitan siya 1,000 pesos. Yung overcharging po hindi pumasok dahil hindi niya naman nasingil, ano?
0: Hindi naman po nasingil, no, yung ating pasahero at wala namang biyahe na ganap doon. At base doon sa kwento ng dalawang panig ay hindi pagkakaintindihan sa pamasahe, ang akala ng driver ay sisingilin niya ng 20 pesos yung dalawa, no? At hindi naman ipaliwanag nila madam na 20 pesos kada isa yung kanilang babayaran. So doon sa aspetong yun, wala namang bayarang nangyari at walang na isa kayo na inaibiyahe, kaya inilabas natin yung overcharging violation at doon tayo pumunta doon sa ating refusal to convey passenger. Na kung saan ipinababa sila ng nakasakay na sila doon sa tricycle.
1: Sige po, sa usaping trapiko, sa CTMO, tapos na po ito?
0: Yes po, sa usaping trapiko, sa ating mga ordinansa na pinagbabatayan, ay tapos na po yung usapin, nakikita na po yung ating driver na kinukomplain. Labas po doon sa anumang usapin, no? Tungkol doon sa mga issue ng Facebook na yan.
1: Apo.
0: Na pagpo-post at mayroon daw ayon doon sa may mga pagbabanta.
1: Apo.
0: Bahala na po sila, no, ayon sa kanila na mag-file ng reklamo doon sa kanilang barangay na kung saan sila nakatira at nasasakupan ng kanilang iku-complain at doon na po ito ayusin ng kanilang mga reklamo po.
1: Thank you, sir.
2: Serbisyong Katropa.
3: Si Sir Alan Mabelia po ng City Traffic Management Office, CTMO.
2: Serbisyong Katropa.
3: Wala na, tapos na sa kanila yung pong violation, natikita na, napagmulta na 1,000 pesos para hodo sa tricycle driver.
2: Serbisyong Katropa.
3: Okay, paalala yan, ha, hindi lang doon sa tricycle driver na natikitan, pati na rin po sa iba ng pong mga tumatanggit, pinipili yung pong mas marami kaysa sa isa o dalawang pasahero.
2: Serbisyong Katropa.
3: Kaya lang, hindi pa tapos eh. Pero sana matapos na, magkapatawaran na lang sila. Kasi pareho naman silang nagkamali.
2: Serbisyong Katropa!
3: Unahin ko, yung pong pag-post, di nga naman talaga, yun po yung tamang paraan. Kundi ang una ay dapat dito sa CTMO, doon ireklamo yung pong tricycle driver.
2: Serbisyong Katropa!
3: Kaya lang, ang realidad at ang nakikita ho natin para lumutang yung pong mga nireklamong mga tricycle driver, ganun talaga ang ginagawa, di ba? Marami ang ginagawa, totoo, ito talaga, post talaga yan sa Facebook.
2: Serbisyong Katropa!
3: Para ma-call out yung attention. Sunod niyan, yung pong pagre-reklamo rin po sa mga media.
2: Serbisyong Katropa!
3: Panghuli na yan, kasi doon na rin ire-refer ng mga media yung pong sa tamang ahensya. Ganun ang nangyayari. Pero ang tama talaga is dito talaga sa CTMO. So may konting pagkakamali doon po sa dalawa. Yung pong pasahero. Dito naman sa kabila, ganun din. May aminado rin siya sa pagkakamali niya doon sa kanyang pamamasada. At sabi niya nga tatanggapin niya yung pong multa, violation na ipinataw sa kanya.
2: Serbisyong Katropa.
3: Okay, hindi pa tapos eh. Yung pong mag-ina, pupunta po doon sa... Hindi, ito muna. Yung pong... Wala na eh. Okay na sana dito sa ano eh. Sa mag-ina kasi ano na eh. Okay na yun na natikita na. Ang problema, hindi pa okay doon sa lalaki. Sa tricycle driver na pahiya siya eh. Kaya pupunta raw siya doon sa barangay kung saan nakatira itong mag-ina para ireklamo naman dahil po doon sa pag-post sa Facebook.
2: Serbisyong Katropa!
3: Kaya lang, pagka halimbawa ito'y binigyan ng certificate of file action at doon sa court, kayang i-justify na ng dalawa. Kasi dito may pag-amin na siya, tapos natikitan din siya na mayroon siyang violation. So may basis na yung mag-ina kung bakit niya pinost, kung bakit nila pinost yung tricycle driver.
2: Serbisyong Katropa!
3: Ang punto naman ng tricycle driver, napahiya ako eh. Kaya gusto kong ireklamo yung mag-ina.
2: Serbisyong Katropa!
3: Yung mag-ina naman, pupunta rin sa barangay kung saan nakatira ito pong tricycle driver. Kasi pakiramdam nila, naabuli sila, natawag na aswang eh. Silang mag-ina. At tinamin din nung tricycle driver kasi nga galit, masama ang loob, kaya natawag niyang aswang itong mag-ina.
2: Serbisyong Katropa!
3: Pero hindi naman sila aswang. Oo, natawag lang dahil sa galit. Eh, sabi naman, tinanong ko naman yung dalawa mag-ina, aswang ba kayo? Kasi tinawag kayo aswang. Hindi kami aswang.
2: Serbisyong Katropa!
3: Hindi sila aswang. So parang nabuli raw sila. Tapos yung pong pagbabanta, meron pang, di ba, nababanggit si Sir Alan na merong nailapit sa kanya yung pong dalawa. At nabanggit niya nung in-interview ko na mayroong pagbabanta. So pakiramdam po nung dalawa na pagbantaan sila nung pong tricycle driver, kaya lalapit din sila sa barangay. Pero hindi, ang tingin ko lang doon sa mga babae, sa mag-ina, okay na sila, dito palang okay na eh. Yun nga lang, siyempre mayroong rest back yung pong tricycle driver, di rest back din sila, barangayan tuloy sila.
2: Serbisyong Katropa!
3: Umaba pa tuloy yung problema.
2: Serbisyong Katropa!
3: Okay, 9:39 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa.
3: Basa ako, bago tayo mag-commercial, hindi pa rin natapos yan. Tay, ang alin ito pong issue na ito? Wala, nagsisimula pa lang ito eh. Hindi pa nga nag-uumpisa sa barangay.
2: Serbisyong Katropa.
3: Sabi ni Mrs. Wow. Ito ba Mrs. Wow, tinutukoy mo yung tungkol dito sa tinatalakay natin? Hindi pa nag-uumpisa doon sa barangay. Good morning, Sir J. Good morning. Pastor Roger Magpayo, good morning Sir Gerald. Pagkatapos mamaya, nanghiring po sa lupon. Pag ayaw ibalik ang pera ko, ilalapit ko uli sa'yo. Okay, sige. Lapit lang po. Pagdulungan ho natin yung problema.
2: Serbisyong Katropa.
3: Good morning po, Kagawad Gerald. Leo Umadli, watching Taytay Palawan. Aga naman, Leo.
2: Serbisyong Katropa.
3: Pwede bang pumasyal dyan, Leo, yung PSR sa Taytay?
2: Serbisyong Katropa.
3: Ibang ibiyahin natin yan, papunta dyan, total member ka rin naman ng PSR.
2: Serbisyong Katropa.
3: 9:40, magko-commercial muna kami tapos mabalik din bukagad.
2: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
4: XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
8: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
9: Sisdapain. Hanggang ang pain.
10: Fast and safe.
9: Sisdapain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpipili sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
11: At sa lasa, kape-kape,
12: panalo ka dito. ito. Ayan, subukan nyo.
11: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpi Rose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyo ka tropa.
1: Balik tayo ka Gerald sa Serbisyo ka tropa.
0: Serbisyo ka tropa.
1: Dito sa XFM Palawan.
0: Serbisyo ka tropa.
1: Ito yung mga nagpapa-shoutout.
0: Serbisyo ka tropa.
1: Leo Adona, good morning po wa dito sa Dagumboy.
0: Serbisyo ka tropa.
1: Saan ka, Dagumboy San Miguel o Dagumboy Bangkaw-Bangkaw?
0: Serbisyo Katropa.
1: Leo Adona, good morning.
0: Serbisyo Katropa.
1: Josephine Cantila Bukog. Masyado naman ka, Gerald, dito sa JM Arzaga Construction sa Barangay San Jose.
0: Serbisyo Katropa.
1: Kaya Josephine, dyan sa Barangay San Jose. Sa JM Arzaga Construction, sa shoutout sa inyo dyan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Nakikinig sila ngayon dyan sa JM Arzaga Construction.
0: Serbisyo
1: Katropa. Melanie Padrigao. Sir, good morning. Watching from Abu Dhabi.
0: Serbisyo Katropa.
1: Good morning nga dyan sa Abu Dhabi. Umaga ba dyan sa inyo ngayon?
0: Serbisyo
1: Melanie Padrigao.
0: Serbisyo
1: sa iba pa mga OFW natin na nanonood sa live natin.
0: Serbisyo Katropa.
1: Marlene Marquesina, good morning po Sir Gerald. Good morning.
0: Serbisyo Katropa.
1: Donato Likwas, good morning po. Shoutout naman dito sa Rio Tuba ka Gerald. Don Likwas po.
0: Serbisyo Katropa.
1: Si Don Donato Likwas.
0: Serbisyo Katropa.
1: Angel Sakmon, good morning po Sir Gerald Gales. Good morning, Angel.
0: Serbisyo Katropa.
1: 9:15 ng umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Umagan lang natin mo isa. Ano yan siya, yung na-hit and run? Mapatulong lang na makilala yung nakabangga.
0: Serbisyo Katropa.

0: Okay na siya, ready na. Okay, sige, nandiyan na. Okay, sige, kasapin natin. Hello po, good morning.
1: Good morning po, sir.
0: Okay, sige, paki... Lakas lang ng konti, ah. Morning, sir.
1: Good morning, sir.
0: Mahina, eh.
1: Good morning,
0: po. Nararanig ko, eh, pero mahina. Tignan mo lang sa may cord, sa may unan. Oh, mahina siguro yung volume. Naglit lang, sir, ha? Porma lang natin na maayos.
2: Apo, apo, sige po.
0: Yun, okay na, sir, apo. Yes, sir, ano po pangalan?
2: John Mark po, sir. John Mark.
0: John Mark. Okay, John Mark, dito sa Puerto, ano?
2: Opo, opo.
0: Okay, sige po. Mayroon pong nahit and run. Ano nyo po ito?
2: Pa?
0: Ano pong concern sana,
2: father,
0: sir?
2: Father ko po, sir, yung ano, yung nahit and run nakarang araw po.
0: Okay, sige po. Saan po nangyari ito? Yung nahit and run po yung tatay ninyo?
2: Bandang ano po, sir, Bungkag and Baltan po dito sa Palamponsya siya po sa kaya mo.
0: Okay, kailan po?
2: Noong 31 po.
0: 31?
2: Ang gabi, opo. Alas 11 ng gabi po.
0: Okay, dalawang araw na yung pong nangyari.
2: Opo, opo.
0: Alas 11 ng gabi?
2: Opo, 11:30 po ng gabi po.
0: Ano pong pangalan po ng pasyente? Ito pong nahit and run?
2: Joselito po.
0: Joselito?
2: Maglalang po.
0: Joselito, maglalang. Ilang taon na po siya?
2: 62 years old po.
0: 62 years old. Paano ba nangyari yung pong nahit and run siya?
2: Tsaka angkas niya po si Susan, maglalang po yung asawa niya po.
0: Okay, sige po. Tapos?
2: Tapos po kasi nung time na yan, pumunta sila kila ate. Tapos pauwi na sila. And then, paliko na sila sa Baltan po. Tapos biglang yung isang Honda Click na puti. Galing bandang SM. Then, sinasal po niya yung father ko po.
0: Okay. Hindi niya napansin? Hindi nakapagpreno?
2: Single po eh. Base sa ano lang ng mag-business pati yung sa father ko po tsaka sa mother ko po.
0: Sige po, hindi na natin masabi ganun oras. Baka mamaya galing sa inuman pero hindi pa naman tiyak, ano?
2: Opo, pero sabi daw po mga nakainuming tapos
0: ilan,
2: yung nga daw.
0: Ilan siya kayo nun nung nakaitinran?
2: Tatlo po sila, tatlo. Mga babae.
0: Aroy. Sige, meron mga CCTV kasi dito may pinapakita akong picture. Ito, ito ba sila? Yung tatlo?
2: Opo, yan po, yan po sila. Kaso lang po sa CCTV, nung sa 911, wala po kasi makuwang CCTV gawa na nasira daw po. Mm-hmm. Pumunta naman po ako nung sa City Hall kahapon.
0: Okay, wala. Yung pong ano, mga establishment?
2: Pununtaan din po namin yung mga ibang establishment doon.
0: Oo.
2: Wala rin po kami makakalap ng mga CCTV po eh.
0: Okay, sige. Yung sa gasoline station, tapos yung doon sa may Abot Kaya... Tapos yung sa harap nun. Oh, maraming mga establishment eh. Yung mga establishment din, wala CCTV?
2: Meron po, pero hindi po siya nakukuha yun dun banda sa may, ano, sa may kalsada.
0: Okay, sige. So, wala na talaga CCTV. Ibig sabihin natin pag-asa doon sa CCTV.
2: Meron pong, ano po, meron po kasing base po sa phase 1 po.
0: Mm-hmm.
2: May nakuha naman pong plate number tapos tinitrace na rin po ng ating mga kapulisan po.
0: Ayun. Galing na kayo ng LTO?
2: Sila yung mga PNP po, nandun na po galing, tinitrace na raw po yung nakuha na plate number base sa witnesses po.
0: Naku,
2: kasi hinabol po kasi nila eh.
0: Oo.
2: Inabol ng witness tapos natandaan yung plate number dire-diretso doon sa along ANA sila pumunta yung mga nakabunggo.
0: Ayun, no. Tugma kaya. Sayang kung napuntan ka agad, ano? Mabilis naman siya eh. May popost lang natin yun kung sino yung may-ari ng motorsiklo na may plate number na. Ayun, sayang.
2: Opo.
0: Hindi pa natin kuha. Pero baka makaano na, baka may feedback na, baka alam na ng PNP?
2: Magpupunta po ako doon mamaya, sir, para anuin ko rin po yung motor ng father ko kasi kailangan din po ng mga ORCR at saka yung police report sa Adventist po.
0: Oo.
2: Pinapahingi po para sa insurance niya.
0: Sige. Tatlo ang sakay ng motor Honda Click na kulay puti.
2: Opo, na may top box sa likod po.
0: Na may plate number na hindi pa nabibigay.
2: Opo, opo.
0: Sige. Ito, doon po sa tatlo na yon na sakay ng mga kababaihan... Kinukuha na yung plate number, baka susunod na araw eh, mabanggit din namin on air. Pero bagay, mas maganda sila na ilumabas, ano?
2: Opo, kasi ang ano ko lang doon, kasi 62 years old na yung father ko, iniwan nila ng ganun-ganun lang. Tapos yung daliri ng father ko sa hinlalaki sa paa, nadurog yung mga buto, halos ano na eh, kooperahan nga po ngayong hapon eh.
0: Aroy!
2: Pero yun ang ano namin, tapos may sakit pa yung father ko na eh, may diabetic pa tsaka anong, tapos...
0: Ala, yun ang mahirap pag yan ang mahirap pag may sakit na ano eh, diabetes inatid. Kasi matagal gagaling ang sugat.
2: Kaya nga po tayo siniwan pa nila.
3: Tinulungan man lang.
0: Kung tinulungan sana ano, di sana hindi abot ng ganito.
2: Ah, nga po eh.
0: Nakalabas na ba ng ospital?
2: Ah, wala pa po kasi po ngayong hapon po yung operation niya, ilalagyan po kasi ng bakal yung daliri niya na sa yung lalaki po.
0: Sa Adventist pa rin siya.
2: Opo. Una po kasi sa ONP siya, kaso nga lang inano namin siya Adventist po para maganda yung ano rin po treatment na mangyayari kasi operation kasi.
0: Kaya lang magastos yun pag private hospital, di ba?
2: Opo, ganun nga po. Kaya kailangan din namin ng managot yung kusino man yun eh.
0: Kaya nga, nag-iimbestiga na rin yung PNP at ito subukan natin sa XFM. Baka mapakinggan nila, sir, nung tatlo na yon na hinahanap nyo sila. Kayo po mismo manawagan, sir, dito sa tatlo na ito. Sige po.
2: Apo, apo.
0: Ano po mensahe, sir? Ano pong gusto nyo sabihin dito po sa tatlo na ito? Sige po.
2: Yung mga nakasagasa sa father ko, sana magpa-ano na kayo, magpakita na kayo kasi... Hindi rin naman kayo hindi naman kayo magtatago rin na bang buhay kasi kailangan niyo rin panagutan kung ano yung ginawa niyo sa tatay ko eh kasi iniwan niyo lang ng ganung-ganon eh. Eh matanda na 'yun, kung tinulungan niyo man lang sana. Tsaka magpakita na kayo para mapag-usapan natin mas settle kung ano man yung dapat nating maayos po.
0: Okay, sige po. Sir, update lang tayo ha kung mayroong mang development na dito. At sana napakinggan nila ito at kung sakali mang kumontak dito sa amin sa XFM, tap lang ako agad sa inyo.
2: Opo sir, maraming salamat po sir.
0: Pagka meron pong ano rin ha, plate number, ganun din po, update lang din po para maipost natin.
2: Opo, sige po sir.
0: Okay, thank you sir.
2: Thank you po sir, good morning po, maraming salamat.
4: Servisyong Katropa!
0: Okay, panawagan natin doon po sa tatlo na sakay ng scooter na click kulay puti. Noong pong August 31, mga alas 11 po ng gabi, napadaan kayo dito po sa Malbar.
4: Servisyong Katropa!
0: Tapos, meron kayong nasagi o nabangga. Mag-asawa, yung pong lalaki, yung po yung nasa ospital pa hanggang ngayon, kailangan operahan yung paa. Daliri, inlalaki.
4: Servisyong Katropa!
0: Pinahanap po kayo, yung tatlo na yun ha. Baka tingin niyo okay lang yung pong nangyari na yun. Parang wala lang after ng... Kasi yung iba, pagka naka-hate din ran, kinabukasan, doon nila papakinggan yan.
4: Servisyong Katropa!
0: Baka mabalita, baka mabanggi tayo. So hindi nyo napakinggan, hindi nyo na... hindi kayo na-post siguro ng mga nakaraan, pero ngayon ito na. Inuumpisahan na ako kasi iniimbestigahan na ng PNP.
4: Servisyong Katropa!
0: On the click, white! Tatlo kayo, nasakay, tapos kayo po ay dumaan sa Malbar. Yung plate number kinukuha na ho sa LTO ng PNP. Matutukoy at matutukoy, makikilala ho kayo.
4: Servisyong Katropa!
0: Makipagtulungan lang ho kayo kasi may gagastusin sa operasyon dito po sa pasyente. Durog yung pong hinilalaki.
4: Servisyong Katropa!
0: Sa gastusin lang, yung po yung habol.
4: Servisyong Katropa!
0: Okay. Mark, tawag ka na Mark!
4: Servisyong Katropa!
0: 12, isang minuto na lang, paalas 10 na ng umaga.

0: na lang, tatawag kay Mark. Ay, wala. Hindi na magano. Ah, okay. 6 pala. Mali yung number. 0 dahil. 1-1-2-2. Ano ko na magtawag sa kanya?
1: Servisyo Katropa!
0: Meron tong panawagan eh. Okay, sige. Mark, meron kang panawagan, Mark? Hello? Sige daw, Mark. Ah, okay. Na, dito na, loudspeaker na lang. Hello, Mark? Mark?
2: Good morning po, kay Gerald.
0: Morning, okay. Ang buong mong pangalan ay?
2: Yes, pala si J. Mark Setenta. Ang Tagbarungis po.
0: J. Mark Setenta ng Tagbarungis. Mark, meron kang panawagan?
2: Yes. Kay Gerald, sa ano lang po ito, sa blind organization po.
0: Blind. Okay. Blind organization.
2: Opo.
0: Okay, sige. Go, Mark.
2: Yes, bago muna ang lahat, sa mga katropa po na inig po ngayon, lalo na po sa mga visually impaired, pagpapensin sa buong Palawan po. Muli po namin kayo inaanyayahan na ang Palawan Blind Organization ay magdadaon po ng 3rd year anniversary. Nagaganapin na po ito sa Tuesday, December 8, sa Hiding Grace, na nagkaraan sa bayan mo na mapursa. Sa mga mag-join at tumano po, nagpupustot namin kayong kinagdalakan na makapagipubahagi ng aming ikatlong taong anyo sa isang pinatagumpay na pagkatatag ng pag-oorganisa ng DBO Palawan Blind Organization. At ang ala ng aming organization at ng aming founder, Robert Wingy, malugod po namin kayong inaanyayahan na makijoin at makisa po ang ikatlong taong anniversary. Layunin po ng aming pong organization na mapalakas at mayangat ang antas ng kabuhayan ng mga mikapansanan sa panin. Layunin po ng aming organization na makapagbigay ng edukasyon, livelihood, training at suporta, pantay na oportunidad para sa mga mikapansanan sa panin. Particular sa Tagbarungis at sa buong salamigan na po ng Palawan. Layunin din namin po kay Gerald na mailapit po sa ating pamahalaan ang nagiging hadikain ng aming samahan sapagkat layunin namin mapagkaisa ang mga blind sa Tagbarungis at sa buong Palawan.
0: Okay, J. Mark. So meron kayong ano? Celebration, yung mga blind sa atin sa puerto, yung organization ninyo?
2: Yes po. Kajiran, ito po ay ang dadaos namin ng 3rd year founding anniversary po. So ngayon po ay 3 years na po ang PBO na kung saan po ay layunin pa namin maabot ang iba pang mga visual impaired na willing po mag-join sa amin.
0: Saan kayo magkikita-kita? Saan yung event ninyo? Celebration?
2: Yes, ang celebration po kay Gerald ay ang venue po namin sa Barangay Eraan, sa bayan po ng Aborlan. Then po yun sa Hiding Grace, third po.
0: Ayun, medyo mahirap kasi siyempre blind eh. Bagay na inform na, no? Ilan ba kayo lahat na nasa organization ninyo na pupunta?
2: Yes po, at sa mga makapagdadalo po kay Gerald, so mayroon naman pong request po yung PBO na magsusundo sa kanila. So kailangan lang po, kung po, sumasama lang po sila sa isang lugar. At pwede po, pwede na po silang tumawag dito sa amin kung saan lugar po sila pwede nga susunduin. Kasi po, kailangan lang po sumasama po sila sa isang lugar lang po na hindi po magkahiwalay-hiwalay para isang sundo na lang po kay Gerald.
0: Sige, banggitin mo, J. Mark, yung number mo para matawagan kanila.
2: Ayan. Ayan po kay Gerald. Sa mga gusto po mag-join sa malusap po namin kayong inaanyayahan. Subot pa namin pinapalamatan po yung mga magpapaabot po ng mag-working support sa aming pong organization sa aming ika-3rd year anniversary. Pwede niyo pong tawagan ako sa aking pong personal number sa mga visual impaired o blind po. Saan man kayo sa puerto, pwede niyo po akong tawagan para po ma-prepared namin kung saan po kayong lugar matatagpuan. Ito po, 0912-1122-630. 0912 11 0922-630. Yan po pa dyan. At sa kay Fred, hindi na rin po. Pwede rin po kayong mag-personal pa kanya. 0964-941-3201.
0: Okay, sige. Anong ano ito araw, Mark? Anong araw?
2: September 8 na po yan.
0: September 8.
2: Okay,
0: sige. Thank you. Okay, sige. Thank you, Mark. Sige.
2: Po, maraming salamat po. Kajirag, God bless, SFM, God bless, Servisyong Katropa. Maraming salamat po.
0: Ayun, si J. Mark, si Tenta, doon po sa Tagbarungis. Nananawagan doon sa mga
1: Servisyong Katropa.
0: Ayan, kapwa niya blind, ano, meron pala silang samahan organization. Nung nakaraan pa kasi yung tumatawag sa akin eh, sabi niya baka po pwedeng manawagan.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa September 8 pala diyan sa Iraan, Aburlan, yung pong kanilang celebration, tatlong taon na raw sila.
1: Servisyong Katropa.
0: Kung sino pa yung mga blind na gusto ring sumama, sumali, welcome din daw ho kayo doon. Tapos yung pong samahan kasi nila, di lang basta di ka nakakakita, wala ka ng silbi. Ayon sa kanila, talagang tinuturuan kung paano magkaroon ng una yung paghawak ng cellphone, Android, kaya nila. Oh, sila Benji, sila Jmar, kaya nilang umawak ng cellphone, kaya nilang mag-chat.
1: Servisyong Katropa!
0: Kaya nilang mag-text. Mas lalo nang maghanap buhay. Yun, para bang ginagawan din nila ng paraan na yung pong samahan nila ay magkaisa, mapalakas, para magkaroon ng hanap buhay. Yung bang iisipin nila ay hindi kami pabigat sa pamilya. Di man kami nakakakita pero kaya naming maglakad. Kaya naming maghanap buhay.
1: Servisyong Katropa!
0: Yan, doon. Nakakabilib yung mga ganong klaseng tao. So, sabi ko, sige, manawagan tayo. May oras para sa panawagan, para sa inyo. So, sa September 8 sila. Yan po sa Iran, Aborlan.
1: Servisyong Katropa!
0: Sa kanilang mga samahan.
1: Servisyong
0: Katropa! 10:07 ng umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Tayo po ay magko-commercial. Babalik po agad, ha? Lit lang po ito. Commercial muna kami.
1: Servisyong Katropa!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
4: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe.
7: Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: nanakas
9: at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Serbisyo Katropa!
12: Ako, may lakad pa pala tayo sa Adventist Hospital.
3: Serbisyo Katropa!
12: Meron ding impeachment trial.
3: Serbisyo Katropa!
12: Kabo lang natin ito bago natin ipasok yung pong impeachment trial.
3: Serbisyo Katropa!
12: Yung pong reklamo sa isang security agency.
3: Serbisyo Katropa!
12: Maricel, Tampo, Sheridan, thank you. Norma Aljudin, ayun, makapagbata niya ito. Sige. Ang anak niya ay si Michael Madnor, Madjenor, Noriam, Madhalim, Mamnalim. Yan, salamat daw mga nabati niyan dyan sa Iraan Rizal ni Norma Aljudin. Hindi yan. Yan yung sasagot. Eh, tignan mo. Yung... unahin natin yan, o, yung 0930.

0: Sige, kausapin muna natin yung po magre-reklamo sa security agency. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir.
1: Serbisyong Katropa! Serbisyong Katropa!
0: Ako, yung mga pasweldo, ano ho, na mga security agency, doon po sa kanila mga gwardya. Ito, may gwardya tayo makakausap.
1: Serbisyong Katropa!
0: Dahil yung pong kanyang pasahod, mukhang hindi na ibibigay ng tama.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tapos yung kanyang mga benepisyo, kinakaltasan, pero hindi naman nahuhulugan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sige, tawag na kami, sir.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa gwardya para mailabas na natin yung pong kanyang reklamo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, nandiyan na. Hello, good morning.
2: Good morning, Bud.
0: Okay, sige. Magpapakilala ba? O hindi na?
2: Magpakilala na lang po, Bud.
0: Okay, sige. Ano ang pangalan?
2: Ako si SG Tulyao, PJ.
0: Okay, SG Tulyao. At ikaw ay under ng security agency na?
2: Guardsman Security Agency.
0: Guardsman Security Agency. Nakabase ba yan, Puerto, o sa Manila?
2: Nakabase po yan sa Davao.
0: Oh, layo pala, Davao. Okay, sige. Ano ang saan ka naka-duty? Pero huwag mo na banggitin yung pinaka-specific. Eskwelahan?
2: School po.
0: Na-school ka. Okay, sige. Wala namang kaugnayan school kasi ano naman eh. Ikaw ay hindi binabayaran pinapasweldo ng eskwelahan kundi ng security agency, di ba? Ng guardsman.
2: Tama po, Gerald.
0: Okay, sige. Anong concern natin sa pasweldo sa problema na ito?
2: Yung ano, Gerald, delay na ano, pasahod.
0: Mm. Ilang araw na o ilang linggo, ilang buwan?
2: 15 days, 12 days, 9 days.
0: Laging ganun, laging delay yung pasahod nila.
2: Oh, simula pa nung nagsimula sila, Wad.
0: Okay. Gano'n ka nakatagal? Nagwardya dyan sa guardsman?
2: Sa guardsman, bago lang po, Wad. Mga 5 months lang po.
0: Okay. Simula nung pumasok ka bilang gwardya, talagang laging late ang pasahod nila?
2: Late po talaga, Wad.
0: Okay. Pero...
2: kinakaltas na sa SS Pag-ibig Pilil, sinik ko yung sa IGOB.
0: Mm-hmm.
2: Wala man pumapasok.
0: Walang laman, pero nakaltasan ka.
2: Opo, kaltas po.
0: Minimum ba yung sahod ninyo?
2: Opo, minimum.
0: Minimum na nga. Tapos kinaltasan bago pag-check mo, wala. Hindi nahulugan.
2: Upo, what?
0: Meron bang ano? Meron silang ano dito? Opisina sa puerto?
2: Pagkaalam ko, meron po, what? Santa Monica. Pero di ko pa alam kung saan lugar doon.
0: Paano ba sistema ng ano? Ng pasweldo sa inyo?
2: Magkuha ng DTR, maaga naman sila nagkukuha ng DTR.
0: Oo.
2: Pero yung pasahod po, umabot ng 15 days, hindi naman po tama yun.
0: Hirap na, lalo na kung mayroon kang pamilya na pinapasahuran, di ba?
2: Opo, Wad.
0: Sa opisina, cash ba na ibinibigay?
2: Pupunta sila doon, Wad, sa mismong school po.
0: Ah, okay, sila na mismo yung pumupunta. Okay, sige. So ang contact, may manager dito sa atin?
2: May manager po, ewan ko po kung makontakt niyo po ah.
0: Sige, tatry natin ha. Ano ang gusto mong ipaabot doon sa guardsman kung saan nagtatrabaho? Sige.
2: Payos lang sana ng pasahod o yung mga kinakaltas sana.
0: Nahulugan din.
2: Hulugan din. Pero what, umalis na ako kahapon pa po ako ng gano'n. Hindi na ako nag-duty kahapon.
0: Hindi ka na nag-duty. Nako, sayang naman. Wala ka trabaho tuloy niyan. May re-recommenda ako sa'yo. Try mo papasukan ito ay yung kay Kagawad Jonathan Soto ng Barangay Siksikan. Meron din security agency yun. Itatap kita doon para kung may bakante, tuloy-tuloy. O baka naman meron na. May lilipatan ka na?
2: Wala, Wad. Nag-ano muna ako. Pasada muna ako ang paggabi.
0: Okay.
2: Para may mapabaot sa mga anak.
0: Yun ang kailangan natin. Yung araw-araw, meron tayong pera para pang ano nga, pambaon sa mga anak. Lalo pa araw-araw gaaral, di ba? Okay, sige. Tatry natin.
2: Hindi ito para lang sa akin, para sa mga kasama ko na hindi makapagsalita.
0: Hindi lang ikaw pala, pati may iba mga kasamahan mo.
2: Opo, hindi lang po makapagsalita sila, Wad.
0: Okay, sige. Kasi nga, pag nagsalita sila, baka mamaya tanggalin sila, wala silang trabaho.
2: Opo.
0: Doon sila natatakot. Okay, Guardsman Security Agency, ang sahod ay delay ng 15 days. Simula nung pumasok ka, 5 months ka dyan sa ano na yan, security agency. Tama?
2: Okay naman po nung pasahod ng school, nung ano pa, school pa nagpasahod. Pero nung once na agency na kami, parang ano.
0: Doon na mahirap ano? Doon na nahirapan? Okay, sige.
2: Kung buting wala kami pinapakain ng pamilya, pinapaaral.
0: Ayun ang mahirap. Siyempre, nag-adjust ka rin at nag-iisip ka na, oh, itong araw na ito, sa sweldo ako, pwede akong mangutang ngayon kasi may pambayad naman. Ang problema, pagka inaasa mo na yung pambayad, wala din, doon mahihirapan. Mas lalo tayong nababaon pagka ganun eh.
2: Baon talaga, wad.
0: Okay, sige. Tawag ako ha, Sir SG Tulyao, pagka ano. Ah, ito, sabi niya, oh. Ito na, mayroon na. Wad, lipat na lang security agency namin, di yan magsisisi. Oh, kita mo na? Si Kagawad Jonathan Soto ng barangay Siksikan, nakikinig ngayon. Gusto mo ba doon sa security agency na yon? Di raw magsisisi pagka nandun ka na.
2: Sige po. Pag ano ko lang po, mag-ano muna ako.
0: Lamig
2: lang po.
0: Okay, sige. Tapos welcome ka doon. Mabuti may bakante doon na ano, na slot pa. Pwede kitang maipasok doon.
2: Siguro mga Monday or next week po.
0: Okay, sige. Okay, si Kagawad Soto, nandiyan na kagad, napakabilis. Hindi, tawagan natin to. Andali lang ha, subukan natin to tawagan. Pero pinaka-concern natin, yung ano, aray, hindi man matawagan si Kagawad Soto, baka busy. Pero ang pinaka-concern natin dito, yung guardsman, hindi napapasahod na. Sige, hindi matawagan si Kagawad Jonathan Soto, pero okay na rin ito kasi
2: nakamunit. Hindi man makaalala kung okay ba yung mga guard nila.
0: Walang umiikot na ano, supervisor?
2: Pupunta lang po yan pag mag-ano, kukuha ng DTR.
0: Oh, tapos wala nang ano?
2: Pasahod, mga 15 days, 14, oh. 9 days.
0: Tapos ang ano nito, ano lang, mabilisan lang. Pag abot, sibata ka agad.
2: Oh, ganun po.
0: Hindi man lang nagtatanong na, kumusta dito yung ano nyo?
2: Magpasahod kami itong araw, alas 5, naghihintay na kami, wala pa rin.
0: Naabutan
2: kapon, nagpasahod din sila kapon.
0: Nakapasahod din. Pero, okay. Nakatanggap ka.
2: Nakatanggap naman po, delay. Yun lang inaano ko, Wad. Kasi kawawa rin naman po yung maiiwan ko doon.
0: Ilang araw pang tatanggapin mo ngayon dapat?
2: May 15 days pa kong matatanggap ngayong September.
0: So, dapat matanggap mo pa rin yun. Di ba?
2: Opo.
0: Tawagan namin, ha?
2: Yung pinasukan ko noong August 16 to 31.
0: Ano bang ano mo, Kagawad Jonathan Soto, ano yung security agency? Sabi niya kasi dito, pag sahod, Wad, advance pa. Pag patak ng holiday, kita mo na. Ito ang maganda sa security agency na papasukan mo, Jong. Pwede ka dito?
2: May ano pa ako.
0: Oh.
2: Holiday. Hindi sila nag-ano ng holiday.
0: Yung guardsman?
2: Kung may holiday, dapat double pay po kasi agency po yan eh.
0: Oh, dalawa option doon eh. Pahinga, walang pasok pag holiday, pero pwede pag pinapasok mo, double pay o kaya 30%, di ba?
2: Opo. Double pay po talaga yun, Wad. Dapat kasi agency po kami.
0: Agency. Ace Guard at Lomgar Security Agency. Itong Ace Guard pati Lomgar, okay ito. Advance, magpasahod ito. Jong, pag-isipan mo ito ha. Sayang ito.
2: Maraming salamat po.
0: Pasalamat si Kagawad Jonathan Soto nung siksikan yun. Ang nag-offer ka agad sa'yo, ano, Jong, pwede ka.
2: Sige po, Wad. Salamat po.
0: Ayun, no. Si Papa Guard ito. Sikat ito doon sa ano, sa eskwelahan. Sige. Thank you, Jong. At tatawagan ko yung ano mo, security agency mo.
2: Sige po.
0: Okay, sige. Servisyo Katropa. Ano na nga security agency ni Bad Nian?
1: Servisyo Katropa.
0: Ito magaling ito eh. Ace Guard ito at saka Lomgar Security Agency. Ayos itong pasahod nito.
1: Servisyong Katropa.
0: Tawagan natin yung kay SG Tulyao.

0: pa, oh, chinek niya nga yung mga ano. Pero dito, Jong, nakalagay dito, Golden Sun Security Agency, ha? Oh, Golden Sun Security Agency. Nabanggit mo, Jong, anong security agency? Tawagan natin kaagad, ano? Yung sasagot.
1: Servisyong Katropa!
0: Dati yan, okay yung dati. At 23 ng umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Sabi lang ha, pagka nandyan na katropang boys.
1: Servisyong Katropa!
0: Jetro Sidaso. Good morning po, Sir Gerald. Nandyan na, nandyan na. Okay, sige. Ano? Hello, sir. Good morning.
2: Apo. Sino po to?
0: Nakausap mo ba ito, Moise? Ano yung muna kasi, ano yun eh. Pakikausap mo na. Huwag natin biglayin.
1: Servisyong Katropa!
0: Sige.

0: Ayun ha. Guardsman Security Agency.
1: Serbisyo Katropa.
0: Guardsman Security Agency.
1: Serbisyo
0: Katropa. Nire-reklamo kayo ng gwardya ninyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si SG Tulyao ay di na nag-duty. Paano yun? Di na nag-duty yun.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sino nang kapalitan niya doon? Sino yung gusto dito sa ano? Guardsman Security Agency? Kasi nire-reklamo. Ang sabi ni SG Tulyao, natatakot yung iba pang mga gwardiya ng guardsman na magsalita. Kasi nga raw, ayaw nilang matanggal sa trabaho. Pero ang hirap dahil late yung pasahod.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tapos parang walang pakialam daw yung supervisor na umiikot sa kanila.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tinatawagan na ho natin ngayon.
1: Serbisyo Katropa!
0: 10:26 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang hirap pagka ganitong mga security agency. Late 15 days, 12 days bago magpasahod.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kapag nakasahod sila at kulang naman ng 15 days pa. Meron pang kukunin si SG Tulyao ng 15 days.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ha? Sino bang ano dito? Manager dito ng... Kasi Davao based daw ito yung security agency na ito, guardsman. Okay? Sino yung manager na pwede natin makausap? Sana, malamang nakikipag-coordinate doon. Maganda sana na ipapaliwanag nyo ng maayos doon po sa mga gwardiya.
1: Serbisyo!
0: Morning, sir. Hello, good morning. Guardsman, security agency, good morning. Hello?
1: Tropa! Serbisyo!
0: Ang dami ng ano natin.
1: Serbisyo!

0: Rodolfo Jose.
1: Rodolfo Jose. Sir, may mga, yung may mga gwardiya kayo, late daw pasahod ninyo?
0: Saan po?
1: Sa Guardsman Security Agency?
0: Alin pong kliyente?
1: Si SG Tulyao ang nagsalita.
0: Ay, yung sa PNH?
1: Opo, ipapag-guard.
0: Opo, kasi sir, late din sila yung bayad nila. Pinapadala pa lang Guardsman Davao. Tapos, dumating kahapon, pinasweldo rin agad sila.
1: Saan, sinong late po? Saan part na late?
0: Hindi, sa kanila po kasi maraming adjustment po yung payroll nila sa PNH. So, sila naman po nagpapadala sa Davao eh. Tapos pagdating ng Davao, mga kasi di ba holiday nung ano, pinadala nila ng Friday, nabot ng holiday. So, kahapon lang pinadala, pinasweldo rin agad sila.
1: Ano yun? Ano yung pinapadala sa Davao?
0: Ayun pong ano, yung bayad nila. Yung, kasi electronic transfer po sir eh.
1: Ang tinutukoy mo ba dito yung PNS, yung Palawan National School, late magbayad sa security agency?
0: Hindi po, hindi. Yung
1: sino?
0: Yung ano po, yung pag-process ng mga papel. Oo. Pag payment nila, kaya yung payment ng PNS, nag-payment sila noong Friday, kahapon lang pinadala sa akin. Sweldo rin agad sila kahapon.
1: Okay, sige ganito. Ano yung kailangan na i-comply ng mga gwardiya na isasubmit nila doon sa Davao, sa opisina ninyo?
0: Hindi po. Yung ano po, yung mismong PNS ng bookkeeper, inaayos po kasi nila yung mga biometrics. Pag kulang po yung biometrics, halimbawa gagawa kami ng payroll, tapos sila nagsasubmit ng biometrics sa PNS. Ngayon, hindi magtali yung gawa namin ng payroll kasi may mga late. Inaayos
1: ulit. Saan may problema? Yung PNS ba? O yung gwardiya? O kayo? Saan?
0: Ano po? Sa computation po. Kasi minsan yung...
1: Sino magko-compute?
0: Ang ano po, pag nag-compute kami, kasi binabasihan namin DTR. Ngayon pag...
1: Sino magtatrabaho nun? Sino magtatrabaho? Kasi yung mga gwardiya, ala nga naman ipapalate nila. Kung halimbawa sila ang dahilan para malate yung sahod nila, hindi naman nila gagawin yun. Kung po pwede, gawin nila kaagad yan. Di pa natatapos yung isang linggo na yan. Ngayong Monday pa lang, tatapusin na kaagad nila. Isasubmit nila kaagad yun para yung report nila walang problema. Pagdating nung araw ng pasahod nila, matik yun, matatanggap nila. Gagawin at gagawin nila yun para mapaaga yung sahod nila, di ba? Pagka-gwardiya, di natin masisisi dito. Tama?
0: Hindi nga po sa gwardiya, sir.
1: Saan nga? Saan may problema?
0: Ano sir, yun nga sir, yung mga biometrics nila. Halimbawa, ginawa na namin ang payroll. Pag-submit namin sa PNS, may mali kasi yung mga biometrics kulang, may mga late.
1: Sino gumagawa ng biometrics na yun?
0: Ang PNS po.
1: Okay. Ang may problema dito, yung PNS?
0: Oo. PNS.
1: Yun na nga.
0: Ngayon, pag-submit namin sa kanila, pag okay na,
1: oo.
0: Kasi namin yun, gagawa namin ng payroll.
1: Oo.
0: Namin sa kanila, sila naman ay nagbabaya doon sa Davao, pinapadala sa bangko.
1: Ayun, so nakuha na natin. Yung Palawan National School ang may problema, di ba? Tama?
0: Opo, yung sa mga biometrics, hindi kasi na kami nagtatali. Opo.
1: Okay.
0: Ngayon, kung naayos naman, halimbawa, ginawa namin, pag-submit namin, okay to, sige, tama ito, bayad agad sila. Ngayon, pag-submit namin ng payroll, ay may mali siya kasi may late. Ayos siya naman namin. Isasubmit ulit namin sa kanila.
1: Ang ibig sabihin nito, manager, walang problema yung guardsman. Pagka nandun ka agad yung mga biometrics na yan, magpapasweldo ka agad yan.
0: Opo, kagaya po. Nung pagka okay na, sila naman po ang nagbabayad eh. Pinapadala nila sa bangko.
1: Oh, yung PNS nagbabayad sa security agency tapos bago niya ipapasahod sa tao, di ba?
0: Opo. Pag halimbawa po, sabi ng PNS, okay nito, wala nang problema sa payroll. Sige, babayaran ka na namin. Magsisend sila via electronic transfer sa guardsman.
1: Magkano ganito? Anong araw ba ang pasahod sa kanila? 15 days 30 ba?
0: Oh, 15. Kasi nga po, sir, kagaya nga niya, pag nagka-problema yung mga dokumento, inaabot ng 1 week bago palitan kasi. Kailangan. Kasi may picture yan eh.
1: Sino may hawak nun ng mga dokumento na yun? Halimbawa, ngayon, August 31. Halimbawa, August 31, ha? Ngayon, alas 5 ng hapon.
0: Ngayon,
1: ipapasa ng mga gwardiya yung mga requirements nila.
0: Sir, kukunin ng tao ko ngayon, gagawa ng payroll.
1: Oh, chance.
0: Isasubmit niya sa PNS.

0: mali-mali yung ano nito. So, sir,
1: Naalala niyo ho, sir, na ang sinabi ninyo, so pagkatanggap nito ng AOM, ang sabi ninyo nung una, linapitan nyo ang undersecretary si Nolasco Mempin, no, para humingi ho sa kanya ng magagamit nyong proof of success. Tama ho ba yan? Sir, simple, sir, yung question.
2: Oo, tama pero ho, kung sir, chronological no? Kasi, I can explain. Yes, but yes, if that's just your question, yes, oh. Upon the advice of the SDO, yes.
1: Okay.
0: Opo.
1: Okay. Later on, no, doon sa sumunod na hearing, tama, sinabi nyo naman doon na ang SDO ang nag-refer sa inyo.
2: Dito tama pa.
1: Oo. Tapos, ang sinabi dito, para humabilis, I won't refer na since you're answering naman na very forthright. No? Sinabi ho ni General Mempin dito ho sa mga pagdinig na to na ang hiningi nyo sa kanya ay kumuha ho kayo ng certifications nitong mga Youth Leadership Summit. No? Pero kayo ho, klinaro nyo, hindi nyo hinihingi yung exactong yon. You were just asking for any proof of success. Tama ho ba yan?
2: Accomplishment report, sir. Ang hiningi ko sa kanya. Accomplishment report from
1: the field. Any accomplishment report. Okay.

0: VP Sara.
1: Representative Flores, this is on page 131, Your Honor, of October 17, 2024. You were asked, no? Ang labo kasi na you saying na ito yung information that we gathered using the reward money supposedly and that in effect the AFP conducted the seminars. Tama po ba? Yes, Your Honor. But from the testimonies that you've heard, walang connection. This is precisely the problem, Your Honor. It is not reflected in the TSN. That's why we were hoping to show it, to show the video so we will see exactly what he said. But now we have to supply our own transcription. And he could confirm if these were his words. But the testimonies that you've heard, walang connection whatsoever ang activities nila sa iyong activities na sinasabi mo. Yes, Your Honor, and your justification is, although at that time, hindi ko naman po alam na ganun ang sinasabi nila. Your word, sir. Yes or no, please.
2: Yes, yes.
1: Yes, thank you. Your Honor, in that note, Your Honor, may we request for recess already for lunch before we proceed to the continuation of our direct.
3: Surely, is the other witness there, counsel, would you know?
1: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
3: There? How much longer will it take you to wind up your direct, counsel? Once we resume, just to be able to plan if we will reach the next witness or not.
1: I will try to...
3: Without shortening, counsel, without pressuring you to shorten.
1: I will try to finish in an hour. I will try my best to finish in an hour, Your Honor, please.
3: Okay, we shall break for lunch and perhaps still have the opportunity to watch Alex. And shall resume. Tapos na ba? Tapos na ba? And we will try. Tapos na pala eh. We shall call a recess and resume at 12:45.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: The News Center, Mega Manila. Ang inyong
8: ang mga pauling headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Office of the Vice President tumiling ng 785 million pesos budget para sa 2027.
9: Headlines. Abogadong walang alam, remark ni Attorney Tolosa kay hostile witness Attorney Michael Poa ipinabura sa impeachment record.
7: Headlines.
8: National School Safety Drill ng Department of Education isasagawa bukas.
7: Headlines.
9: Libreng toll sa Pulilan, San Fernando at vice versa ipatutupad dahil sa matinding trapiko sa NLEX.
7: Headlines.
8: Department of Agriculture humihiling ng 198.45 billion pesos budget para sa 2027.
7: Headlines.
9: Department of Budget and Management naglaan ang 29.5 billion 2027 budget sa COMELEC para sa paghahanda sa 2028 national at local election.
7: Headlines.
8: Balitang regional, mga katropa, Kingdom of Jesus sa Davao City or KOJC Kingdom sa Davao City, opisyal ng binuksan. Mga dumalo, hinigitan ang 75,000 na seating capacity ng arena.
7: Headlines.
9: Sa balitang international, Thailand, babawasan ng 30 days ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit 90 o 60 na bansa.
7: Headlines.
8: Showbiz, Vice Ganda pinuri sa pag-host ng Eurovision Asia Philippines.
7: Headlines.
9: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas coach Team Kyon umaasang makakasama si Justin Brownlee sa Asian Games.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
8: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, Ados na ng Setyembre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin from All XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
9: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
8: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
9: Ako si Brian Depa.
7: XFM News Nationwide.
8: Diretso tayo sa detalye. Humihiling ang Office of the Vice President ng 785.204 million pesos budget para sa 2027 para ipagpatuloy ang delivery ng assistance at services sa mga benepisyaryo nila sa buong bansa. Mas mababa ito ng 11.7% kumpara sa 889.236 million pesos na budget ng OBP ngayong taon. Ayon po sa OBP, mga katropa, malaking bahagi ng proposed budget ay ilalaan sa mga priority programs. Kabilang dito yung mga magnegosyo today, libreng sakay, pagbabago campaign, disaster operations, RIICE, food bags, at iba pang assistance program. Sa proposed budget, 561.651 million pesos po ang para sa maintenance and other operating expenses. 220.232 million pesos para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay.
7: XFM News Nationwide.
9: Ipina-strike out ng impeachment court ang salitang abogadong walang alam na remark po ito ni Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. laban kay dating DepEd Yusek Michael Poa kaugnay ng paggamit ng confidential funds noong 2023. Tinawag ni Defense Counsel Sheila Sison na rhetoric aimed to provide drama ang ilang bahagi ng offer of testimony ni Tolosa.
0: Or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record. This witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
9: Dahil dito, ipinabura ng korte ang naturang pahayag bilang discourteous. Samantala, idineklara ni Presiding Officer Jesus Cudero na hostile witness si Poa sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Matatanda na nauna nang itinuring na hostile witness sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
7: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
8: Sa kaugnay pong balita, humingi ng pamanhin si Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. kay dating DepEd Yusek Michael Poa sa kanyang abogadong walang alam na pahayag sa impeachment trial. Ipiniliwanag ni Tolosa na wala siyang intensyong insultuhin si Poa at sinabi po niyang ang kanyang remark ay tumutukoy sa paulit-ulit umano na pahayag ni Poa sa Kongreso na wala siyang alam sa paggamit at liquidation ng confidential funds.
6: Liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention. Let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law. But all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose. To prove a point of fact or law, no? So there's nothing objectionable about that.
8: Si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
7: XFM News Nationwide.
9: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, arma-simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties, at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnay naman ang DepEd sa PNP para sa external perimeter security at emergency response.
7: XFM News Nationwide.
8: Simula ngayong araw, katropa, libre na ang toll para po sa mga sakyang babiyahe dyan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga bilang Tugon. Sa matinding traffic sa NLEX, ayon kay Transportation Acting Secretary Banoy Lopez, na ipag-ugnayan siya sa NLEX Corporation para maipatupad ang toll-free passage hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon ng trapiko. Dahil po sa libreng toll, hindi na kailangang bayaran ang regular na 113 pesos para sa Class 1 vehicles, 281 pesos para sa Class 2, at 338 pesos para sa Class 3 sa rutang Pulilan, San Fernando at vice versa. Nagdulot nga ng matinding pagsisikip sa NLEX ang pagbaha sa Tulaok Bridge dyan sa San Simon, Pampanga. Samantala, inatasan rin ng DOTR at ng Toll Regulatory Board ng NLEX Corporation na maglaan ang pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
7: XFM News Nationwide.
9: DOTR, TRB, inatasan ng NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
10: Sa Department of Transportation o DOTR, ang Toll Regulatory Board o TRB, ang NLEX Corporation na magpatupad na mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Tabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad na maabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na agad tugunan ang matinding pagsisikip ng trapiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaok Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
8: Mga katropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng otoridad ang San Francisco-Santa Barbara Bridge dyan naman sa May Llanera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkakahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan pero yung maximum vertical o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ang mga apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Maglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
7: XFM News Nationwide.
9: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ang pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm-to-market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ng ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Git naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
7: XFM News Nationwide.
8: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko toneladang bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA. Dahil noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ang record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gate po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
11: Naguguluhan talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sapat po yung ating supply ng bigas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin at saka yung importasyon. So sapat po. Hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons. Baka nagbabakasakali sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
8: Dagdag pa ni Montemayor, maaari magdulot ng problema sa mga magsasaka ang pagpasok ng mas maraming imported rice, lalo na sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
7: XFM News Nationwide.
9: Ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospitals sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente sa pagkapa-ospital at mapalawak ang akses at abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
7: XFM News Nationwide.
8: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jinggo Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating district engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating assistant district engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna.
7: XFM News Nationwide.
9: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 bilyong pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa Preparatory National and Local Elections o PNLE upang suportahan ang mas pinaigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
7: XFM News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsang August 31, iginit po ng depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kompletong listahan ng mga aktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan ng mga insidente inilahad ng prosecution. Iginit naman ang depensa na dahil sa lawak ng mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
7: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po ay napapainggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz, at XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Sa Cebu, meron pong 17 anyos na dalagita ang patay sa hinihinalang pagkalunod naman sa may San Fernando, Cebu. Yung ama ay nagdududa sa sani ng pagkamatay dahil daw sa mga pasa sa katawan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Patay ang isang 17 anyos na dalagita matapos unang iulat na nalunod sa dagat sa Barangay Balod, San Fernando, Cebu. Pasado alas 10 ng umaga noong Agosto 31, kinilala ang biktima sa alias na Mariel, anak ni Rodel Canonigo. Ayon sa ama ng biktima, bandang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagising na ang kanyang anak upang maghanda ng almusala. Ngunit pasado alas 9 ng umaga, hindi na umano nila na malayan na umalis si Mariel sa kanilang bahay at nagtungo sa dagat upang maligo. Makalipas ang mahigit isang oras, may nagtungo sa kanilang bahay upang ipaalam na nalunod umano ang dalagita. Agad namang nagtungo sa lugar ang ama at doon niya nakita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Gayunman, nagkaroon ng pagdududa ang ama matapos niya mapansin ang kalagayan ng katawan ng biktima. Ayon sa kanya, may mga sugat at pasa umano sa katawan ng kanyang anak dahilan upang maghinala siyang posibleng hindi lamang pagkalunod ang saninang pagkamatay nito. Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-aabuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon ng mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbisigahan ang mga pulis sa kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
4: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidenteng makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima ng aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan nito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima, nalapnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad namang rumesponde sa lugar ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat, edineklara rin dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadan ng Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
0: Ito naman po ay biktima ng pamamaril sa Jensan na kilala na, motibo sa krimen, sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa Balita, Ruel Dumantay. XFM Jensan.
5: Investigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33-anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Puruco Dagre, Barangay Conel, General Santos City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig yung putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumisponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo na maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang ilegal na droga, habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village sa Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fired bullets sa crime scene. nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglamag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Pulumulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliing alagaan ang katawan. Santol Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santol Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Van na wala ng preno, 7 patay, 13 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos mawala ng wano ng preno ang isang pampasayarong high-ace van sa barangay Pagasa, Dumalinaw, Sambungan del Sur, dagkong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nagkalap ng XFM Pagadian Research Department, galing sa Ipil, Sambungan, Sibugay ang van na minamaniho ni 3G Tarok. Nang mawalan umano ito ng preno. Dahil dito, bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni Jorcimel Prigo. Sa tindi ng impakta, tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-ace van na si 3G Tarok at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pang pasahero na si Maritis Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Jorcimel Prigo at ang kanyang angkasa na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at siyanhin ang malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Diyan sa Davao City, opisyal lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23-hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad nitong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom.

0: Ayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
1: Ang Tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Tropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantay ng pag-asa sa loob ng Pilipinas. OPAR.
4: Katropang Buddy, kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
3: Nasa labas pa naman mga katropa ng OPAR. Si Tropical Storm Saudel, may mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
4: Binabantayan din ang pag-asa ang isang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
3: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pagulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
4: Sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:08 ng gabi.
2: Balitang International.
3: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Katropa, babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa-free stay ng turista mula sa mayigit 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 na iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili ng hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layunin ito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa-free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
2: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting scene sa first ever Eurovision Asia Philippines Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diin ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
3: Ang Balitang Sports, satid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Katropa, umaasa si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cone na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup qualifying games. Samantala ay bubuin ang Asian Games squad ng mga PBA players kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Alvarientos, Robert Bolick, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. At Katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
4: Happy birthday, Ma'am Driflin.
3: At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
2: Happy birthday. XFM News Nationwide.
3: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa.
3: The secret of health.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na Wednesday, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas. Makakasama niyo pong muli dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga alternative medicine doctor at atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Paler. Magandang araw mga partner.
1: Isang magandang Wednesday afternoon po sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, welcome back, Doc L.
0: Thank you.
1: It's been a long time. And of course, ngayong hapon po na ito ay ating panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na po with regards sa Women's Hormonal Health Part 3 at ano ba yung mga gulay na kung saan ay nagpapahina din kapag hindi natin nagamit ng maayos ay nagpapahina po ng hormonal function at thyroid function ng mga kababaihan. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Magandang hapon. Welcome sa ating palatuntunan. Doc Algie po ito at sana marami tayong mapulot na bagay na kapakipakinabang sa ating pagpapalusog.
0: Sama po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nyo isend yan sa ating pong numero 0969-609-65445. And of course, tayo po napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. At ganyan rin sa iba pang mga radio stations na naka-hook up po dito sa ating pong talakayan. Ha? And of course, tayo rin po ay live ngayon na napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page. Oh, i-search po, i-follow ang ating pong official FB page. Ha? Yes to Health Inc. Ayan. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong Facebook live streaming, ay meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Ha? O, para po maka-participate sa atin pong handog na regalo sa inyo, eh simple lang ang inyo pong gagawin, ha. I-share ang atin pong live streaming at i-comment po niyo diyan inyong mga good experiences. At meron tayong konting changes mga partner, ha. O, para dun sa mga gusto sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, eh mag-selfie kayo kasama yung atin pong mga produkto. Kung ano man yung mga produkto diyan na lagi niyong iniinom, baka turbo yan, ay pwede rin. O kung ano man yung mga produkto ha, na inyo pong nasusubukan at ginagamit sa ngayon, eh mag-selfie po kayo. Meron nagtanong dito mga partner kung paano daw mag-upload ng picture. Mm-hmm. Eh madali lang yan, mag-selfie muna kayo. And then dun sa comment section, meron naman dong image na pwede nyo ma-send. Oo. Mm-hmm. So isend nyo po dun mga kababayan ha, ang inyo pong selfie together with our products. At mamaya, pipili po tayo ng mga maswerte mariregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. I-announce natin yan mamaya, okay? At sa mga kababayan natin na gusto subok na ating pong mga produkto o yung hindi pa naka-testing ng mga produkto natin, pwede pong mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng Southstar Drug pwede rin ma-avail yan. Ganoon rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi ha, ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong bibilihin ay legit mga kaibigan. Ha? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. And kapag kasi Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta na po kayo, meron po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinics nationwide at kayo po ay kikater ng atin pong mga naturopathic practitioner at upang ma-address po ang inyong mga karamdaman. And of course, meron po tayong iba't ibang uri ng mga naturopathic modalities na kung saan pwede po nating modify na fit doon sa inyong mga kailangan upang kayo po ay mabilis na matulungan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, by Zapper therapy at terahertz therapy. And also dito po sa Santa Rosa and Quezon City branch, meron po tayong hiluktok. Kasama po, ayan po ay modalities naman na ano po binibigay ni Doc Wendell diyan po sa dalawang branches po na iyan.
0: Iyan ha. Kaya so mga ka-wellness natin yan na gustong subukan ang mga services na i-offer ng Yestro Health, eh bisitahan nyo po, puntahan sa Jain ang ating pong mga Yestro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito edit sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pagdetox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ano, ang continuation ng mga problema o mga karamdaman na naranasan ng ating pong mga kababaihan. At sa episode ngayon ito, pag-usapan natin yung woman's hormonal health na may kinalaman dito ang isang maliit na organs or isang maliit na gland sa pangangatawan po natin. Well, mga kababaihan at mga kalalakihan ay mayroong ganitong gland. Pero mayroong malaking kinalaman sa overall health ng mga kababaihan itong glandula na ito. Tinatawag po ito na master regulator sa ating pong pangangatawan na yun yung nag-regulate ng metabolism and energy production ng katawan ng isang tao, mapalalaki man o babae. Itong tinatawag po na thyroid gland. Ito ay napakaliit lang mga partner, ano? O pa ano siya eh? 4 to 6 cm per lobe ang atin pong thyroid gland, ano? At parang siyang butterfly shape sa atin pong lalamunan, ano? Ito ay nagsisilbing ano eh, pinag-amumulan or po-produce ano ng energy level sa katawan natin. Malaki ang responsible niyan sa timbang natin, yung tibok ng ating pong puso, nagre-regulate yun ang temperature ng ating pong pangangatawan, yung kung paano nagiging maganda yung digestion ng ating pong mga kinakain, especially sa mga mood ng lalo sa mga kababaihan, since pinag-usapan natin ay health ng mga kababaihan. Malaki ang ginagampanan ng thyroid gland sa mga mood ng kababaihan, ha? As well as sa kanila pong menstrual cycle, ha? Ganoon rin sa kanila pong reproductive health, ay malaki ang ginagampanan na role na ito pong thyroid po na ito, ha? Kaya kung napapansin nyo sa mga kababaihan dyan, nabigla na lang kayong tumataba or sa kabilang sa kabilang banda, yung biglang pagpayat din, ano? Eh, tapos may kasama pa yan na pakiramdam na laging pagod. Kahit hindi naman sobrang trabaho, so yun yung pong trabaho, eh pakiramdam nyo parang ubos na ubos kayo sa buong maghapon, ano? Tapos yung pakiramdam mo, either lamigin ka or mainitin yung iyong pong pakiramdam, na may kasabay pa, kinakabahan, tapos mabilis yung tibok ng puso. At may kasama ng paglalagas ng buhok. Yung unusual ba, mga partner, na hairful, na bawat ligo, pagka hagod mo ng buhok mo na ganun, eh ang daming nalalagas na buhok po ninyo. Tapos nagbabago na yung menstrual cycle mo. Tapos yun nga, parang halos wala kang na-generate na energy. Kahit naman sapat yung tulog po ninyo, sapat naman yung kain, pero yung pakiramdam nyo parang kulang na kulang sa energy. Eh huwag nyo pong isipin na yan ay basta-basta lang na stress or simpleng stress or pagod na inyo pong pangangatawan. Kasi yan ay maaring senyalis na ng pagkakaroon po ng thyroid problem. Bakit nga ba mas mahalagang pag-usapan natin etong ganitong problema in terms sa kalusugan ng mga kababaihan? Alam niyo po, dahil ang thyroid gland or yung thyroid hormones na pinoproduce ng thyroid gland ay malaki ang connection sa female hormones ng mga kababaihan. Ang pagbabago po ng thyroid functions ay maaaring makaapekto sa menstrual cycle, fertility, pregnancy, yung mood at weight management ng mga kababaihan. Kaya nga mga partner, merong mga babae na kung saan nahihirapan silang mag-lose ng weight even though halos hindi na kumakain. Meron namang iba na parang kain ng kain, hindi naman nagigain ng weight, ano? So, vice versa yun, na problema sa kanila. So, pag-uusapan natin yan, itong mga problema na ito, ano? Yung mga katanungan patungkol sa, ano ba ang dahilan, bakit nagkakaroon ng thyroid problem ang isang babae? Paano natin malalaman kung nakakaranas na kayo, nakakaramdam na kayo ng simpleng pagod lang o problema na sa inyo pong thyroid gland? At ano yung role ng iodine? Yung lagi natin papakinggan, ha? Pagka merong thyroid problem, lagi natin papakinggan, iodine, ano? Kasama na rin dyan yung selenium, zinc, protein, at iba pang mga nutrients sa paggawa ng thyroid hormones. At higit sa lahat, mga partner, ano ang mga natural ways or healthy lifestyle practices na makakatulong sa pagpapanatili ng healthy thyroid functions?
1: Yan po, mga katropa at mga ka-wellness, bago po tayo magpatuloy dun sa discussion, and according sa American Thyroid Association, 12.5 o nasa isa sa walong mga babae ang nagkakaroon ng thyroid problem. At 5 to 8 times more likely na nagde-develop ng thyroid problem ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Mm-hmm. At habang tumatanda, at the age of 60, mas tumataas yung problema na nagkakaroon. 20% more sa mga babae nagkakaedad ay nagkakaroon ng thyroid problem. At ang pinaka-common doon is yung tinatawag natin na hypothyroidism.
0: Nako. Yan, sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, ang pinakamalaking tanong, Doc Algie, ano ba yung pwedeng makita na mga symptoms or mga senyales na nagkakaroon na ng problema ang thyroid gland ng isang kababaihan?
2: Ayan, ang hypothyroidism, isa ito sa most common noon. Para mas marami ng hyperthyroid. Ano? Ayan, ito pong condition na ito, mga ka-wellness. Ibig sabihin, pag hypothyroidism, hindi sapat yung thyroid hormone na pinoproduce ng ating thyroid gland.
0: Kumbaga underactive yung thyroid.
2: Yeah, underactive thyroid yan. At ang common signs or symptoms na nakikita sa isang taong nagkakaroon ng pagbagsak ng thyroid hormone, yung kadalasan sila ay pagod. O yung extreme tiredness na tinatawag, low energy, at hindi nag-i-improve kahit magpahinga.
1: Pagod pa rin.
2: Pagod pa rin.
1: Pagkagising, pagod pa rin.
2: Yung pagbabago sa timbang na hindi ka naman kumakain ng marami, pero ikaw eh tumataba. Kasi baliktad dyan, sa hyper, pumapayat ka.
0: Tama,
2: sa hypothyroid, tumataba. Yun yung nagiging ano eh. And also, ang hirap magpapayat kapag meron kang hypothyroidism. Tapos, yung mga may hypothyroidism, lamigin. Sa mga hyperthyroid naman, kabaliktaran, mainitin.
0: Eh, sabi nila, Dok, di ba pag mas maraming taba, eh, mas maraming nag-a-absorb ng heat?
2: Eh, ano kasi, iba kasi yung taba, iba rin yung hormone.
0: Yan.
2: Oo, kasi yung hormone, eh, regulator ito eh. So yung thyroid hormone, it regulates temperature. Okay, kung medyo kulang ka sa thyroid hormone, mababawasan yung regulator mo.
0: Yan, oo.
2: Kaya nararamdaman nila eh, they are always sensitive sa mga malalamig, lamigin, ano? Saka may commonly issue sila sa digestion kapag bumabagsak yung thyroid hormone production. And also yung kanilang balat, nagbabago din yung buhok, nagiging dry, nagiging rough yung skin, nagiging manipis yung buhok. At kadalasan ay may hair loss. So, ito ay progressive na ano, na condition. Pag hindi mo na control, pwedeng tumama na rin sa musculoskeletal system natin. Ibig sabihin ng musculoskeletal, yung muscle and bone, na pwede ka magkaroon ng pain, weakness, yan, commonly, nag-stiff joints ka. Sa mood and memory, affected din. Kasi mas mababa yung thyroid hormone, mas mataas yung depression, yung mood, very low, brain fog, and yung iba, parang nagkakaroon silang problema sa concentration. Hindi sila makafocus, ano? And also, kapag meron kang hypothyroid function, pwedeng yung menstruation mo at reproductive system nagkakaroon ng changes. Nagkakaroon ng mas heavy at irregular menstruation period at challenge sa fertility. Kaya nga, actually, kapag ikaw ay may PCOS, associated din yan dun sa hypothyroid. Oo, kasi yung mga PCOS, tumataba sila. Maraming issues regarding that. Ano? Saka yung iba, parang nagkakaroon ng puffy face, parang nagiging ano,
1: mataba yung mukha
2: nila. Ano? At saka yung kanilang mga boses, nagiging parang hoarse. Ibig sabihin parang husky.
1: Paus.
2: At yung heart rate nila, kung ang hyperthyroid ay mayroong tinatawag na tachycardia, o mabilis na timbok ng puso, commonly ang mga hypothyroid ay mayroong slower heart rate. Yan, tinatawag na bradycardia. So yun yung mga common symptom na ma-associate natin sa pagbagal ng thyroid function.
0: So kinakailangan, Dok, ma-obserbahan nila yung mga symptoms na yung mga sinyalis na yan.
2: Tama,
0: no? Ang isa sa mga tanong, Dok Ron, ano ba yung mga lifestyle factors na nakaka-apekto dito sa thyroid gland na ito?
1: First thing na kapansin-pansin kapag may thyroid problem is yung iodine levels. Kapag sobrang baba ng iodine levels, that causes hypothyroidism. Pag excess intake naman, might trigger also dysfunction or overactive na tinatawag natin na thyroid problem or thyroid gland. Also, yung selenium intake, kalimitan sa US, merong tinatawag na Brazil nuts. Ito ay pinakamagandang source ng tinatawag natin ng selenium sa katawan. But then, overconsumption would also cause problems sa thyroid gland. Especially also doon sa mga processed foods, high sugar foods. Kasi ang high sugar palagi, gasgas palagi ang high sugar dito sa programa natin simply because it is highly inflammatory and promote systemic inflammation, especially doon sa ating thyroid gland. At kapag ka-inflame ang thyroid gland, of course, lahat ng parte ng ating katawan, any organs that are inflamed would cause malfunction sa ating thyroid gland. And also yung mga goitrogens. Yung mga goitrogens, yun yung mga pagkain na kung saan mataas sa goitrogens ng mga pagkain, katulad ng cruciferous vegetables, and also excess consumption ng soya. Soy is good with regards sa protein consumption natin, and also some other vitamins and minerals. But consuming it, kalimitan doon sa mga mahilig uminom ng soy milk, kalimitan is kapag sobrang dami ang nakukonsume ninyo, that causes also na nagpapahina ng function ng ating tinatawag thyroid gland. Also doon sa mga nagsisigarilyo, smoking does also cause inflammation. Stress, when our body is stressed, this causes also inflammation. High cortisol level sa ating katawan could affect thyroid gland function. And also kapag ka ang isang tao din ay hindi nag-exercise, sedentary life, and also kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, could affect yung tinatawag natin doon sa ating mga thyroid gland. And as we can see, most women who are working doon sa tinatawag natin na night shift or graveyard shift, is kalimitan, sila ang nagkakaroon ng tinatawag nitong hypothyroidism and thyroid problems.
0: Mm-hmm. So, nabanggit mo kanina, Doc Ron, ano, about goitrogenic foods. Mm-hmm. Kasi yung iba, yun nga, meron silang hindi masyadong malinaw na pagkakaintindi. Mm-hmm. About those kinds of foods, ano mm-hmm. ba yung pwede? Ano ba yung hindi pwede? So, itong mga goitrogenic foods, Doc Algie, ano-ano po ba itong mga ito? Para mabigyan din ng hint yung mga ka-wellness natin mm-hmm. on how they can adapt doon sa mga pagkain na pwede at uh-huh. hindi pwede sa kanila.
2: Ayan, yung mga goitrogen na pagkain, ibig sabihin nun, meron siyang compound mm-hmm. o mga chemicals na humahadlang mm-hmm. sa
1: absorption.
2: Effective absorption ng mm-hmm. iodine.
0: Mm-hmm.
2: Yan. Ibig sabihin, ang kailangan ng thyroid natin to create more thyroid hormone is iodine.
1: Iodine.
2: Isa major. Oh. Mm-hmm. Kaya lang yung mga goitrogens, hinaharangan niya yun. Mm-hmm. Okay? So kaya ganito, yung mga cruciferous vegetable, especially yung broccoli, cabbage, mm-hmm. kale, may goitrogen yan.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Kapag kinakain mo ng hilaw.
1: Hilaw.
2: Yun, linawin natin. Mm-hmm. Pero pag niluto mo siya, mm-hmm. nawawala yung mataas na percentage ng goitrogen.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi na siya makaka-apekto. Kaya kung ikaw ay may hypothyroid, lutuin mo yung yung broccoli, cabbage.
0: Mm-hmm.
2: Oo, pero kung ikaw ay may hyperthyroid, salad naman ang maganda. So, tandaan nyo po yan, ha?
0: Mm-hmm.
2: Yung mga Brussels sprouts, cauliflower, bok choy, yan. Nire-reduce niyo yung goitrogen din yan. Ano?
0: Mm-hmm.
2: And also, soy product, yung binanggit na kanina ni Doc Ron, mm-hmm. kapag sobra,
0: mm-hmm.
2: kaya nga ang tanong, how sobra is sobra. Okay? Meaning, pag masyado ka ng araw-araw, tapos sobrang dami ng tinitake
1: yes.
2: mo,
1: mm-hmm.
2: kung meron kang thyroid function problem. Pero mm-hmm. kung wala kang thyroid function problem,
1: walang
2: no problem.
1: Yeah.
2: Alam, na-diagnose ka na meron kang hypothyroid,
0: mm-hmm.
2: Iwas-iwas sa pag-inom ng marami.
0: Oh.
2: Ayan. Alam, marami. Even yung medications natin, even nga yung kasaba,
0: mm-hmm.
2: yung kamuting kahoy.
1: Kamuting kahoy, yeah. Yeah.
2: Oo, nakakaano yun. May goitrogens yun. Kaya lang, pag niluluto din, okay, ay nababawasan.
0: Mm-hmm.
2: Eh, wala naman yata kumakain hilaw na kamuting.
0: Oh.
2: Ayan. So, ganun yung mga kaibigan, ha. So, ibig sabihin, pag may goitrogen ng isang pagkain,
0: mm-hmm.
2: ang meaning nun, binablock niya yung absorption ng iodine. So,
0: yeah,
2: hindi siya pwede sa mga may hypothyroidism kasi lalong babagsak yung iodine na pumapasok sa katawan.
0: Mm-hmm. So, yung mga pagkain, Doc, ano, na kumbaga adjustable din naman
2: mm-hmm.
0: Para sa mga ka-wellness natin on how you will intake it, ano, yung mga procedure mm-hmm. na pwede para sa inyo. Para kahit pa paano, kasi, di ba, iba, ang source lang ng protein nila is soy.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, yung mga gulay naman na nabanggit kanina, ng mga cruciferous vegetables, is kumbaga common part din ng ating dishes, ano.
2: Mm-hmm.
0: So meron na mga paraan na
2: mm-hmm.
0: ma-intake pa rin natin siya in a minimal amount
2: yes.
0: na hindi makaka-apekto
1: yes.
0: sa atin pong thyroid functions, mga kaibigan. Okay? Magpapatuloy po natin, mga ka-wellness, itong ating topic about thyroid problems. Ha? At bago tayo mag-break, so mga ka-wellness natin na gusto pong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Ayan. Ulitin natin ang ating mechanics. I-share lang po ang ating Facebook live stream at i-comment po ninyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan yung hashtag The Secret of Health. Ha? Ilagay nyo dyan. At mas mahina, mga ka-wellness, kung meron kayong selfie, ha? Together with our products, kung ano man yung mga products na inyong pong ini-intake, ayan, i-post ninyo dyan, i-comment po ninyo sa atin pong live, mga ka-wellness. At mamaya, i-anunsyo po natin ang mga maswerteng mag-uwi at mababahagian natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Tuto ka lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So yung mga katanungan, huwag po mayhang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Telephone text line 0969-609-6545. Mga partner, Doc Ron, eh, balikan natin yung ating tinatalakay about thyroid problem. Uh-huh. Kanina nabanggit natin yung iodine na isang mineral na kinakailangan ng ating pangangatawan. Ano ba, Doc, yung mga sources ng iodine-rich foods? Ito ba yung makakatulong sa atin pong pagpapahealthy ng atin pong thyroid? At saan natin sila mayaman na makukuha?
1: Yan, iodine-rich foods, pinaka-top dyan is yung mga seaweeds. Pagka dun sa mga mahilig sa seaweeds, ito ang isa sa may pinakamataas na natural source ng iodine. Katulad ng kelp, nori, kombu, wakame, yan ay maraming amounts ng tinatawag natin seaweeds. Dito sa Pilipinas, kasi itong mga ano seaweeds na ito, isa cold area, cold seas ito. Sa Pilipinas naman, ang pinakamagandang source is yung lato at saka yung guso.
2: Guso. Yung paborito natin yan.
1: Masarap masyado yan. Kaya mapapansin po ninyo, yung salt-like taste doon sa kapag kakain kayo ng lato, isaw-saw ninyo, tapos medyo maalat-alat na yan, that is yung tinatawag natin na iodine. Kaya doon sa mga may hypothyroidism, eating, kung kaya nyo naman bumili, meron naman sa online ng ano eh, ng netong mga kelp po. Meron na itong dried. Pero sa Pilipinas, kung malapit kayo sa dagat, nung nasa Kuyo ako, nangunguha lang kami doon sa ano eh. Doon sa
0: fresh Baybayan. Fresh na fresh pa.
1: Fresh na fresh. Oh. And also, kailangan din doon sa mga malinis na tubig, ha? Kapag kukuha po kayo ng lato at saka ng guso. Sa isda naman, itong cod, no, meron siyang 3 ounce sa about 146 micrograms. Sometimes yung iodized salt also is nagbibigay ng tinatawag na iodine na supply, and later on is sasagutin naman natin yung mga about sa iodized salt later on. Dairy products also has traces, eggs. Oh, dun sa mga mahilig ng eggs, it has traces ng iodine and oysters. Problema nga lang sa oysters kapag kumakain kayo is yung mga waste. Kasi ang oyster is naturally mga bottom feeders yan. Yan ay mga ano, yung tinatawag natin tagalinis. Kaya mapapansin ninyo.
2: Water purifier.
1: Water purifier, mapapansin ninyo. Ilagay nyo yan sa aquarium, tapos yung lalagay kayo ng ano, yung lubog na tubig, yung malabo na tubig. Maya-maya, nawawala yung labo ng tubig. At alam nyo, ang nagpo-purify yun, ang oyster. Masarap na masarap pa naman yung iba, pero kung iintindihin po ninyo, yan po ay tagalinis. Of course, yung mga dumi na kinakain na doon, kaya objectionable siya, especially sa tinatawag natin mercury contamination sa ating dagat sa buong mundo ngayon sa panahon na ito.
0: So, pick the better choice.
1: Yes.
0: Kung iodine ang pag-uusapan, mga kaibigan. Ito naman, Doc, Algie, nabanggit natin yung mga iodine. Eh, meron namang mga synthetic iodine din, kung tawagin. Ano ba ito sila? Goods ba ito sa atin? O ito ba ay harmful sa ating pangangatawan, Doc Ron?
1: Well, pagka synthetic iodine, in small amounts, is natotolerate siya ng ng katawan. Nga lang, ang problema sa ano sa synthetic iodine is ang bilis niyang i-absorb ng katawan. Kasi wala, parang siyang asukal na walang fiber. So, ang fiber, meron siyang malaking role sa absorption. So, if you take your iodine naturally, hindi siya nagbibigay ng surge. And if there's a surge of iodine, this might cause also yung hyperreaction doon ng thyroid gland also natin, and which also could cause inflammation din sa ating thyroid gland. Kaya having ano yung tinatawag na paggamit ng synthetic, kaya nga limitahan natin as much as possible. Nga lang, habang tumatagal, mas lalong dumadami kapag ka synthetic iodine or synthetic salt, kasi ang ginagamit natin, yung ano, yung taste bud natin nag-iiba. Mas lalong nagiging sharper and sharper yung ano, yung needs mo in order to sustain yung ano, yung maano yung taste mo. Satisfy yung taste. And that is the problem. And ngayon, ang mga researcher is tinitingnan nila na ang paggamit ba nitong mga iodine salt has some link doon sa tinatawag natin na surge ng thyroid problems ngayon. Kaya yan po ang dapat natin, as much as possible, I would advise, I myself, in my own experience, mas gusto kong gamitin yung, meron kasi siyang natural taste, napakasarap ng taste, kapag yung sea salt ang gagamitin mo kumpara doon sa iodized salt.
2: Problema, sa Pilipinas, meron tayong batas yung tinatawag na salt iodization law, na they required all commercial salt lagyan ng synthetic iodine.
1: Synthetic iodine.
2: The only country in the world mm-hmm. ay ang Pilipinas na nasa Lunilea.
1: Naging nagbatas.
2: Mm-hmm. Oh.
1: Kaya yun yung isang bagay. But then, ngayon naman, is hindi naman na siguro gaano kastri kasi meron na tayong makikita.
2: Hindi masyado na siguro na-implement yun kasi maraming kumukontra.
1: Yes.
2: Pero batas yan.
1: Batas yan sa ating ano. Kaya, kasi meron kasing tinatawag natin noon na merong yung, ano, yung development ng brain ng mga kabataan sa Pilipinas.
2: Saka marami noon. Talaga hypothyroid cases noon, yung goiter.
1: Yung goiter,
2: marami.
1: Yes.
2: Pero ngayon, yung goiter, medyo konti na lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang mas marami ngayon, hyperthyroid, yung tinatawag na toxic goiter.
1: Toxic goiter.
2: Oh.
1: And yung ano nga, yung sa sobrang inflammation sa katawan and also might link doon sa tinatawag natin na synthetic na iodine.
0: Mm-hmm.
1: Synthetic iodine. And also, isa din sa nakaka-apekto, not just synthetic iodine, but also yung fluoride.
0: Mm-hmm.
1: Yung fluoride. Alam naman natin saan nakukuha yung fluoride.
0: No.
1: That is a chemical that is used doon sa ating mga toothpaste.
0: Mm-hmm.
1: Marketed as to protect our tinatawag atong teeth from decay.
0: Mm-hmm.
1: But then later on, just lately, merong mga research na this could affect mm-hmm. yung sa ating tinatawag toxicity and that cause that could affect our thyroid gland malfunction also.
0: Mm-hmm. So itong mga ano ito, mga partner ano, itong sources ng iodine. Kinakailangan na as much as possible natural tayo.
1: Yes.
0: Since yun nga yung ano natin, mission or motto natin na go natural as possible.
1: Mm-hmm.
0: Mas mainam pa rin talaga kasi kumbaga yung katawan mo it can regulate kung ano yung need ng mm-hmm. ating pangangatawan. Kung hindi, kumbaga hindi siya sobra,
1: mm-hmm.
0: Sakto lang din mm-hmm. yung kanyang pag-alalay ano sa deficiency ng mga minerals na yon sa ating pangangatawan. How about yung ibang minerals, Doc Algie?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung mga beneficial ng mga minerals sa katawan natin, aside from iodine? Ano yung mga mineral sources na pwede makatulong sa ating thyroid gland?
2: Yeah, aside from iodine, nandiyan yung selenium, zinc, mm-hmm. saka tyrosine,
0: mm-hmm.
2: isang uri ng amino acid na sumasama sa iodine para makaform siya ng thyroid hormone.
0: Yeah.
2: So, yun yung mga essential minerals ano, na kinakailangan. And also, nutrients,
0: mm-hmm.
2: including yung amino acid. Ano. So, yan po yung overall na kailangan ng katawan natin.
0: Yun. Maganda yun, i-combine, Doc, ano?
2: Mm-hmm.
0: As your mineral supplements sa mm-hmm. inyo pong pangangatawan. Kain tayo ng mga pagkain na mayaman sa ano mga minerals po na ito, yung zinc.
1: Mm-hmm.
0: Eh, buto ng pakwan, napakayaman
2: dyan.
0: And other seeds, ano? Mm-hmm. Mga buto-buto, napakayaman sa zinc. Ano? How about spirulina? Ito, napapag-usapan din ito.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na, ito isa sa mga sangkap ng ating Santon Gold Herbal Capsule. Ano naman, Doc, Ron, ang benepisyo na maibabahagi nito sa ating pangangatawan in terms doon sa thyroid problem na pinag-usapan natin.
1: Meron kasing link yung tinatawag na thyroid toxicity
0: mm-hmm.
1: at yung tinatawag natin na thyroid problem hypothyroidism. Now, spirulina, according sa study doon sa mga animal studies, could help mag-detoxify
0: mm-hmm.
1: ng ating katawan doon sa fluoride toxicity.
0: Mm-hmm.
1: That's why taking Santon Plus Gold could mm-hmm. greatly help kasi may mataas na spirulina and also could also doon sa mga radiation induced
0: mm-hmm.
1: 'Di ba kasi may pinapainom para makita yung imaging doon sa tinatawag natin sa bago mag X-ray. So yun ay merong iodine, synthetic mm-hmm. iodine and also ang spirulina could help detoxify. Kaya if the problem is yung fluoride
0: mm-hmm.
1: and mostly is fluoride kasi sino ba naman tatlong beses, apat na beses magtutubras sa isang araw. Kaya mas maganda mag-switch kayo dun sa natural as possible and of course taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day
0: mm-hmm.
1: could greatly help detoxify doon sa fluoride toxicity ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Yan ah. So mga kababayan natin, meron talaga mga produkto na kung saan hindi kumbaga need natin
1: mm-hmm.
0: sa daily pang-araw-araw natin ano. So much better if meron tayong mga panglinis
1: mm-hmm.
0: sa ating pangangatawan na matutulungan yung katawan natin na hindi mapuno mm-hmm. ng deposito ng mga ganong heavy metals ano. Kumbaga nakakapaglinis tayo kahit papaano. Yun mm-hmm. naman yung natural rule ng katawan natin kung ano yung nakapasok na nakakasama eh dapat maipalabas natin yun sila ha. So yan, we hope mga ka-wellness na tayo po ay nakapag-iwan ng mga kaalaman patungkol sa pangangalaga ng thyroid gland especially sa mga kababaihan kasi madalas talaga mga partner
1: mm-hmm.
0: na babae ang tinatamaan ng mga goiter
1: mm-hmm.
0: yung pagkakaroon ng mga nodules mm-hmm. sa thyroid gland ano And of course, yung napag-usapan natin yung link nito sa iba pang mga hormonal problems associated sa hormones ng kababaihan. Ha? So, pahalagahan natin, ingatan natin ating thyroid gland dahil malaking ginagampan niya ng trabaho sa atin pong pangangatawan, especially sa mga kababaihan. Okay? Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-65445. Mamaya po isasagutin natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zafron Plus Coffee Mix.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Sanzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado
9: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santhone Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Santhone Plus
9: Herbal Oil
10: in Beauty South.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mapibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong talakayan dito sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihiyang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Pakilagyan po ng iyong po pangalan at address kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Sansong Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful ingredients. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, standardized extract at purong natural ha. Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng nutritional deficiencies, kulang ka ng mga nutrisyon mula sa mga pagkain na inyo pong kinakain, eh magsuplemento po ng Santone Gold Herbal Capsule. Aminin po nito at least mga 1 capsule, 2 to 3 times a day mga ka-wellness ha. At yan po yung mabibili na ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. Ayos mga ka-wellness natin ha. Batiin ko lang Doc lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Naku, mukhang wala pa nakakakuha ha. Sa ating pong mechanics ha. Ulitin ko po mechanics natin ay i-share nyo yung ating live streaming. I-comment nyo dyan mga good experience ninyo patungkol sa ating produkto. Huwag nyo kalimutan yung selfie. Yan, pinaka-proof talaga yan. Mag-selfie po kayo kasama yung mga produkto natin, ha? Kung ano mga produkto ang inyo pong ini-enjoy ngayon, mga ka-wellness, eh, mag-selfie po kayo at i-send niyo dyan. I-comment nyo dun sa comment section ng atin pong live streaming, mga kaibigan, ha? At mamaya, ipipili po tayo ng mga maswerte, mababahagi natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Malusog na pakikinig at panonood ha sa ating mga viewers kay Sir Richard Garing Ferraren. Yan. Ganun din kay Ma'am Inday Marie. Napakaganda at manager natin diyan sa ating FM stations kay Ma'am kay Sir Solomon Orbon, ayan, watching from Pasolo, Valenzuela City. Happy viewing po sa inyo diyan na Sir Solomon ha. Kay Luz Daco de Vera, ganun din kay Sir Gilbert Basho, nanonood din siya ngayon. Kay Sir Monte Alto, Joshua, ayan, magandang araw, magandang lalaki, Sir Joshua. ganun din kay Ma'am Ophelia. Ito, laging nakikinig at nanonood sa ating Facebook live stream.
1: Mm-hmm. Ay, ganito na lang gawin natin kasi nahihirapan na. Ganun na lang kayo, mag-message kayo sa ating page. Mm-hmm. Kasi pag yung iba nahihirapan dito sa comment section, mag-message kayo, ipadala nyo yan sa message. Mm-hmm. Ayan, yung inyong selfie.
2: Yung selfie ninyo sa message.
1: Selfie ninyo. Ayan.
2: Message section.
1: At ating ititingnan yung pinakang magandang selfie.
0: Uh-huh. Screening pa pala natin yung mga selfie nyo dyan, ha?
2: Makita naman natin yung mga kagupo at kagandahan ninyo. Mm-hmm.
1: I-message nyo na lang, yung inyong produktong ginagamit ng Yes to Health, i-message sa page natin. Uh-huh. Ayan, para ma-regaluhan po kayo.
0: Yeah.
1: Ayan. At ito mga anong niyo ito, mga selfie niyo na to. Uh-huh. Doon natin pipiliin At ang mangyayari nito every other day. Uh-huh. Halimbawa ngayon nag-selfie kayo, pinadala niyo, makikita namin tomorrow 'yan. Uh-huh. Ibibigay namin yung maswerteng mariregaluhan kinabukasan. Uh-huh. Kaya mas ipag lang kayo mag-send ng niyo. Ayan.
0: Mga selfies na yun.
2: More chances of winning. No? More entries.
1: Para marigaluhan kayo.
0: Okay.
2: Also, abating ko din sa, hindi mo siguro nakita dyan.
0: Sige,
2: Ma'am Emmy Plaza from watching from Teresa Rizal, mm-hmm, and Sir Raymond Natividad. Bakit daw palaging out of stock ang Gold Herbal Tea? Isa lang ang dahilan yan. Maraming bumibili. Kung gusto nyo maka-avail, punta na lang kayo dun sa
1: Shopee.
2: Shopee po natin. Mm. Palaging available po yan.
0: Uh-huh.
2: And also, kay Kerr Rufino, Michael Kerr Rufino.
1: Yan, sabi ni Michael Kerr Rufino, paano maiwasan ng goiter? Mm-hmm. Balance pa rin ang sa diet natin. Mm-hmm. Kasi actually karamihan ng mga hormonal imbalances is because of stress, because of some chemicals, because of excess sa ating mga kinakain na hindi dapat sobra. O kaya pag nagkaroon kayo ng thyroid problem, depende kung ano yung thyroid problem nyo. Hyper, hypo, nodule, doon ibibigay yung pinaka the best way para maiwasan nyo yun at matulungan kayong gumaling na mas mabilis.
0: Kasi dalawang klase, Dok, ang ano, no? Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng goiter. Either yung hyperthyroidism or hypothyroidism. So magkaiba din yung approach nun. Depende sa causes niya.
1: Yes.
0: So, okay na kailangan makita at malaman kung ano ba yung nagdudulot ng paglaki ng inyo pong thyroid gland, mga kaibigan. Okay?
1: Okay.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan na huwag pumayang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, meron nagtanong dito. Dok, tanong ko lang po kung ano ang pinagkaiba ng type 1 at type 2 diabetes. Alam po, Jerry po ito ng Kalibo, Aklan.
1: Ayan, so kung pag-uusapan yung difference, ang type 1, ito yung tinatawag na juvenile type. Commonly, nagkakaroon yan pag bumagal o bumagsak yung function ng pancreas.
0: Pancreas, oh.
1: Na hindi na siya capable of releasing or creating insulin. Pwede kang magkaroon ng type 1 diabetes. Ibig sabihin, yung pancreas mo mismo may damage. Hindi siya makapag-release ng insulin. So ang insulin, kailangan mo to be able na yung glucose ma-absorb ng cells natin. Okay? Yung type 2 naman, mayroong ability yung pancreas mo to produce insulin. But the problem is hindi sensitive yung cell receptor ng insulin. Kaya hindi po siya nagiging effective. Kaya ang tawag nga sa type 2 diabetes is insulin-resistant diabetes. Pinakamaraming bilang ng mga diabetic patients sa buong mundo,
2: type 2.
1: Tinatawag din itong adult onset diabetes kasi most commonly nadidevelop to because of lifestyle. So mga usually 30s up, pwede ka na magkaroon ng ganyan kung hindi ka maingat sa lifestyle mo. Pero yung mga type 1, kahit pagkapanganak mo pa lang, pwede ka magkaroon nun. Depende kung mahina yung ano mo, yung pancreas mo.
0: Or pagka meron kang autoimmune disorder.
1: Yeah, isa pa rin yan. Autoimmune disorder commonly sa mga type 1 diabetics.
2: So, hindi na daw, isang meron akong narinig na isang speaker ng health. Sabi niya, pinalitan na daw ang adult onset diabetes. Kasi marami ng mga batang nagkaka-diabetes.
0: Hindi na
2: adult. Kaya tinawag ng type 2 diabetes. Ginawag type 1 at saka type 2 diabetes. Kasi dati, matatanda lang nagkaka-diabetes.
1: Ang tawag nila doon, diabetes mellitus.
2: Diabetes mellitus.
0: Kasi pabata ng pabata nagkakaroon ng ano, ng diabetes. Masyado na naabuso yung pangangatawan.
2: Yes, mahilig pa sa matatamis.
0: Ayan. Eto, Dok, merong nagtanong dito in relation pa rin dun sa diabetes na problema. Dok, maaari po ba malaman kung 125 results sa FBS na sinasabing pre-diabetes ay kinakailang stop na sa pagkain o pag-inom ng matatamis at pagkonsumo ng madaming kanin? Salamat po. Mamapresi po ito ng Orion.
1: Pag mga 125,
0: mataas-taas naman
1: yan. Pre-diabetes na talaga yan. So, hindi naman ibig sabihin na iwas ka sa pagkain ng matamis.
0: Totally stop na talaga.
1: Hindi. Ang kailangan mong balansehin yung pagkain mo. Kasi maraming cause ng pagtaas ng
0: Not
1: sugar.
0: Not only sweets, Doc.
1: Hindi lang sweets. Commonly nga, yung sobra din yung fats na kinakain natin. Kasi ang type 2 diabetes naman is yan yung resulta sa hindi magandang trabaho ng atay. At hindi rin magandang metabolic function. It's actually metabolic problem. So hindi lang sugar. At hindi naman kailangan na i-stop mo talaga lahat ng matatamis kasi kailangan din natin ng sugar sa katawan.
0: Kailangan
1: natin
0: mo ng carbs.
1: Ang kailangan mo pag pre-diabetic ka, balance. Kailangan mo ng balance. So paano mo babalansehin? Kung sa tingin mo napaka-heavy ng work mo, madalas ka mag-exercise, then yung carbohydrates hindi mo kailangang sobrang bawasan. Pero pag sa tingin mo, wala ka namang ginagawa, bawas ng carbohydrates.
0: Yeah.
1: Kasi yung iba, yung tinatawag na calorie deficit, meaning pag ang kailangan mo ay ganito kataas na level ng calorie.
0: Mm.
1: Kasi may iba-iba yan eh.
0: Mm,
1: usually sa lalaki mataas, lalo kung very, very active sila.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang kakainin mo, eh mas higher doon.
0: Mm-hmm.
1: Yung calorie doon sa sinusunog mo, yan ang problema sa diabetic. Pag pre-diabetic, hindi ka naman re-resetahan ng doktor niya na maintenance for sugar. Eh. Sabihin sa'yo, bawas ng timbang kung mataba ka or mabigat ka. Bawas ng sweets, bawas ng fats, at kinakailangan ay bawas stress. Dapat matutulog ka ng maayos, inom ka ng maraming tubig na sapat sa'yo. Yun po yun.
0: Oo. Dagdag ng ehersisyo, dagdag ng tulog. Yun yung kadalasang hindi nababalance.
2: Yes.
0: Pagka ganito na problema. Not more on not more on medication eh.
2: Mm-hmm.
0: More on lifestyle changes.
2: Lifestyle
0: ang kinakailangan po ninyo.
1: Oo.
2: Pwede.
1: Kung FBS yung basis niya na 125 eh pre-diabetes ngayon.
0: Oo.
1: Pero kung ang ginawa mo
2: random
1: 2 hours after meal ay nasa normal range pa yun.
0: Wow, pa yan. Doc Ron?
2: Yes, with regards to yung tinatawag natin na not more on medication, pwede na din kayong mag-supplements.
0: Yes.
2: Kasi yung Santon Plus Gold natin is may charantin, polypeptide P na tumutulong sa insulin sensitivity ng ating katawan. And pagka pwede na din sabay ninyo premium D3. Kasi walang problema yun kahit pre-diabetic o may diabetes kayo, may hypertension, walang problema. Prevention is always better than cure.
0: Yan. Mahalaga kasi talaga na sapat yung nutrition na nakukuha ng katawan po natin. Yung macros mo dapat maayos. Mm-hmm. Dapat balance yung macros. Yung mga micro mo dapat sakto din.
2: Sakto din.
0: Sapat din sa
2: iyong
0: pangangatawan. Di rin sobra. Mm-hmm. Pero madalas talaga, Doc Ron, kulang. Pagdating sa mga micronutrients.
2: Tapos macronutrients.
0: Sa macro, sobra-sobra.
2: Lalong-lalo na pagka-carbs. No. Regards sa carbs.
1: Eh, sa Pilipinas kasi, talagang malaki yung chances na sumobra.
0: Oo. Kasi makikarbs kasi tayo.
1: Ang staple diet natin talaga.
0: Kanin.
1: Carbs.
0: Kanin.
1: Just imagine, sa Pilipinas ka makakita ng ang may kanin na ulang pansit.
2: Pansit spaghetti.
0: Carbs pa din eh.
2: Sopas.
1: Tapos panghimagas mo, cake.
0: Nako.
1: Di ba? Punong-puno tayo ng asukal sa katawan.
0: So, kinakailangan ang balance. Not totally ha. Kasi yung iba, Doc, ang ginagawa, totally, wala nang rice. Tapos, sobrang drop nila sa carbs nila. Kaya yung iba,
2: nagka-crash.
0: Yes. Oo, nagka-crash yung sugar. Yung iba nga, nahihimatay pa, di ba?
1: May mga gano'n na condition, depende sa doktor. May mga, for example, totally tatanggalin yung rice.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ibig sabihin,
2: walang replacement
1: mo yung carbohydrate mo, may replacement yan. Yung mga, most commonly, nandun sa mga complex carbohydrates. Katulad halimbawa ng mga
0: root crops.
1: Yeah, root crops. Ganun yun, kasi hindi pa pwedeng wala tayong carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Marami nang gumawa niyan eh. Bumalik pa rin sa pagkain ng kanin. Ang kailangan natin balance.
0: Oh, yung iba, Doc, ang ginagawa, mga prutas na lang ang ginagawang pagkain.
2: Hindi din makasustain.
0: Ang prutas mataas din sa ano, 'di ba? Mataas din siya sa sugar.
2: Mm-hmm.
0: Lalo na kung i-juice mo, 'di ba? Yung na site mo nakaraan, Doc Ron, yung fresh orange juice.
2: Orange juice pagkapalagi.
0: Taas pala ng sugar noon.
1: Mm-hmm. Saka hindi walang isang pagkain at take note, mga ka-wellness. There's no such thing as isang pagkain lang na pwede tayo mag-sustain. Siyempre, kung prutas lang, puro prutas lang, ang prutas, hindi naman lahat ng prutas may amino acids, may fat. So, most commonly, mataas ang antioxidant niya. Pero, ang kailangan kasi natin, actually, iba-ibang nutrients na pinuprovide ng mga bawat iba't ibang pagkain.
0: Yeah,
1: so, huwag tayo maging extreme sa diet. Pag sinabing diabetic, yung iba, allergy sa tamis. Pero nagtataka sila, diabetic pa rin sila ilang years na. Yung pala, ang hilig-hilig nila sa taba. So, anong relationship ng fat sa diabetes? Pag mataas ang fat mo at overwhelm yung liver mo, apektado pa rin yung metabolism ng sugar mo. Yes. Yan ang isang main reason why meron tinatawag na hyperinsulinemia. Kaya, wag basta-basta pupunta sa isang uri ng diet, especially extreme, kung hindi po kayo magtatanong sa expert.

0: mas matimbang yung allergy.
1: Allergy, yeah.
2: Allergic reaction. Oh,
1: parang
2: allergy.
1: Yung parang sinasakal.
0: Pwedeng allergy po yan. Mm-hmm. Kaya pa-check up kayo. Kasi hindi naman ibig sabihin, yung bahin kasi mostly sa ano yan eh, sa mga infection yan. Yes. Or allergic reaction.
1: Yes. Oh. Especially pag may mga pets sa loob ng bahay. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So, kaya kailangan na mas maganda maano, makapagpakonsulta. Mm-hmm. Ano, para ma-check kung ano yung pinaka root ng inyo pong problema. Kasi yung ano nga, sneezing, possible ano yan, problem is yung allergic rhinitis. Ano? Mm-hmm. O, yung iba naman, pagka meron ngang allergy sa throat area, kasama na rin yun. Yung iba dok, pagka nakakaranas ng ano, hyperacidity, ganun din, parang sinasakal din lagi yung kanilang ano, throat area. Mm-hmm. So marami silang ano, resemblance dun sa symptoms ng ano, ng thyroid problem, kaya much better kung ano naman. Ayan, makapagpakonsulta kayo.
0: So bago tayo magpaalam, kasi alam po, wala na tayong oras. Shoutout muna kay Sir Alexander Umaki Algabre. Mm-hmm. Nanonood daw sila sa ating programa. Kay Luz Potenciano Adike. Kindly discuss about thyroid nodules, please.
2: Mm-hmm. Sige, so
0: we will
2: try
0: to discuss.
2: Episode.
0: Ayan. And also, Angelo Fernandez. At sa iba pa po na hindi namin nabati, yan, si Nanay Opelia Tolentino. Mm-hmm. Congratulations, partner ni Sael, kasi ikaw daw yung pinaka-youngest looking ating tatlo.
2: Thank you.
0: Siya rin po talaga yung pinaka-youngest. Ayan.
2: Ayan, maraming salamat mga ka-wellness sa pagtutok dito sa ating pong program. Maraming salamat sa patuloy po na pagsali sa atin at pagsama sa atin dito sa ating pong mga talakayan patungkol sa pagbabahagi ng mga kaalaman, sa pag-iingat ng ating pong kalusugan. Mga partner, baka may pahawi po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Yan po mga ka-wellness, ingatan po palagi ang ating kalusugan, healthy lifestyle, exercise, and of course, huwag kalimutan isama po sa inyong araw-araw na daily routine ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palagi makaiwas sa mga karamdaman. Malakas po ang ating katawan araw-araw.
0: And see you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng talakayang magbibigay ng simple ideas sa mga sekreto at solusyon sa ating kalusugan. Dok Algie po ito mula sa Yes to Health.
2: Thank you so much, Dok Algie, at maraming salamat din, Dok Ron, sa inyo pong mga infos na inibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Yun din sa mga kabayatin na lagi nakantabay at sumusubaybay sa ating pong mga talakayan. Maraming salamat sa inyo pong lahat as well as sa mga tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Thank you so much po, mga ka-wellness. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Dok Remilito Uy, ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon Noah ang siyang patuloy ng kapalakas at magpapagaling sa atin pong pangangatawan. Nagkasang muli, magandang araw at maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado na impeachment coverage.
9: Sir, attorney po, konti na lang to, sir, bibilis ako. Sinabi niyo kanina, napakaliwanag, no? You confirmed your statements that you made, no, in Congress na ang first time lang na kayo ay na-involve, no, sa confidential funds nung natanggap niyo yung AOM, tama ho?
10: Tama po.
9: Oh, sabi niyo nga hindi kayo na involved dun sa pag-prepare nung mga liquidation reports, no? Oh, tama. Okay. But sir, asensya na, I will have to confront you with this, no. You will also recall that the one of the witnesses that we presented here, Attorney yes. Roderick Wamil,
10: yes.
9: stated that in September 2023, you attended the meeting before the COA where you

0: minutes.
1: Yes, thank you very much, Presiding Judge. And without belaboring the point, ulit-ulit na natin pinag-usapan yung meeting tungkol sa audit query. At isang testigo nga na nauna sa iyo, si Attorney Wamil, nagsabi na kayo ay umattend ng meeting kasama ng COA tungkol sa credit sa query, audit query, imbes na AOM, yun ang hiningi mo.
2: Tama po.
1: At andun ka, pero sinasabi mo na hindi ikaw ang tumawag ng meeting. Sino ba talagang tumawag ng meeting na yun?
2: Ang nag-inform po sa akin ng meeting na yun ay OVP. At ayon po sa kanila, ang COA Ikpao daw po ang nagpatawag ng meeting na yun. Kaya po pumunta kami sa office nila sa Commonwealth.
1: Kayo ang pumunta sa COA?
2: Kami po ang pumunta sa COA.
1: Saan yun?
2: I think it was in Commonwealth, if I'm not mistaken.
1: That's right. Opa. So, hindi siya sa Pasig compound ng DepEd.
2: Ah, hindi po. Hindi po. Kami
1: so
2: po yung pumunta.
1: So, pinatawag kayo. And can you explain what happened? Medyo gulo, magulo yung narration kanina. At ano yung participation mo? Kasi sabi mo nga, nahila ka lang at OVP ang primary concern yata.
2: Opo. OVP po yung primary concern. OVP got in touch with me asking if I wanted to join since ako na rin naman ang USEC for Finance at that time. So pumunta po ako. Akala ko pag-uusapan yung DepEd pero ang sabi sa akin, hindi pa nila na-audit yung DepEd submission.
1: Oo nga.
2: So ang nangyayari po nun, pinag-usapan lang po yung OVP. Ang pinagtalunan ng po namin, well, hindi naman pinagtalunan, ang naging discussion is COA was telling OVP but that they needed to be more specific with what they indicate doon sa kanilang physical and financial plan. So doon, sinabi po namin na doon sa JC,

0: mga panahon na nandun ako, hindi ko siya kilala at all. Si Colonel La Chica, to be fair, kilala ko po siya kasi nag-courtesy call siya as the commander of VPSPG.
1: Ah, hindi as the operations head ng confidential fund.
0: Hindi po.
1: So, pinagtatakahan din ng iba kung bakit ikaw ang pinagsabihan na sumagot ng AOM since hindi ka naman kasama doon sa trabaho ng confidential fund.
0: Yun po kasi talaga, Madam Senator, ang protocol sa DepEd. May procedure po yan. In fact, may office order yan saying that pag dumating ang AOM, ang sasagot ay ang mag-handle ay USEC for Finance with the AOM Task Force in coordination doon sa opisina na subject ng AOM. And in this case, na double whammy ako kasi ako yung OIC for Finance tapos ako rin yung sa OSEC kung saan nandun si VP. So ako
1: kahit
0: yung sumagot.
1: Hindi mo trabaho yung confidential fund dahil nga sa double whammy na dali mo, ikaw ang magdadraft nung sagot.
0: Ako po. And it's not po unusual kasi po nung panahon na yan, kahit po yung ibang AOMs, dumadaan din po talaga sa akin lahat ng AOMs. So hindi lang po yan yung AOM na sinagot ko.
1: Maraming nagte-text sa amin kung ano daw yung credit notice. Ano ba ibig sabihin ng credit notice talaga para sa DepEd?
0: Sa pagkakaintindi ko po, ang credit notice is it is issued when after audit, the funds disbursed were allowed in audit.
1: So they were allowed. At tulad ng sinabi ni Attorney Sheila kanina, does it mean na hanggang ngayon mismo lang, yung sagot ninyo sa AOM ay sapat para sa COA kasi hindi na sila nag-follow up eh?
0: Sa ngayon, yun lang po sabi ko. Sa ngayon, hindi naman po natin alam.
1: As of today, di ba?
0: As of today. As of today lang po.
1: Sa pagkaintindi natin, talagang wala. At siguro yung huli na lang, yung joint circular, hindi nagbibigay ng exhaustive list ng mga required na documentation to prove that confidential activities are successful. Kaya nagtatanong din kayo. Tama
0: yes
1: ba?
0: Po, yun po naging purpose ng mga pagtatanong.
1: Anong
0: din
1: sinabi namin nila? Ano ba talaga yung mga

At magandang hapon po sa ating po mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre dito sa lungsod ng Petro Princesa. Opo, hapon na naman. Ako mga kabayan, mga katropa, ha? Kung sa katatapos lang na impeachment trial, mga kabayan, mga katropa, naging mainit din, ha? Kaya nagpalitan. Yung dalawang abogado, dagdagan pa ng isa, sabi nga ni Senator Escudero. Hirap pong makipagsabayan, di ba? Mga abogado yan eh. Kaya doon sa palitan kanina, sinakasalan kanina si Poa. Yung isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Mainitan yung balitaktakan. Mga kabayan, mga katropa. Ganun pa man, nairaos din po na ilang ng matiwasay. Natural lang daw yun sa proseso. Magkaroon ng mga balitaktakang talaga namang matindi. Punto por punto. Ang hirap no. Kung wala ka talagang background, hirapin ka mag-iintindi dyan. Mga kabayan, mga katropa. Anyway, nako, sir, mga ma'am, doon sa mga sumakit din ng ulo sa tinakbo ng trial kanina, kailangan nyo muna mag-relax. Ha? Relax muna, mga sir, mga ma'am. At habang kayo po ay nagre-relax, higo po kayo ng kape. Magmerenda muna tayo. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Legal counsel ngayon ni BP Sara, dati namang magtatrabaho sa DepEd, di ba? Ano mga makukuha mo sa kanya?

0: Wellness Centers. 21 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon, mga kabay, mga tropa, ha? Magbabalik po ang ating pong palatuntunan ng asintado pagkalipas lang po ng ilang mga paalala, ha? Copy muna tayo ng Santon Plus Coffee Mix, mga sir, mga ma'am.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyunan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
18: Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
19: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus
19: Herbal Oil.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape.

0: Dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Mga katropa, exciting dito!

natin, mga kabayan, mga katropa. Ganap na pong alas 4 na po. 4:30 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa. At ang oras naman na yan, at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, handog naman po sa inyo yan, ng Cess the Pain Capsule. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, meron pong nararanasang matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan o kaya trangkaso. Siyempre, hindi po tayo, hindi kayo makakilos, di ba, ng maganda, ng maayos. O, kailangan mong ng tulong mula sa ating Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga tropa, ha? Narito po ang ating pong Cess the Pain Capsule. Meron pong paracetamol. Paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin nga po yung matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan or trangkaso. Para ikaw, katropa, ay makabalik sa iyong natural na galawan. Maaari ka rin pong sabi ngayon, mag-imbak nito para in case nakaramdam ka ng matinding pananakit ng katawan or ng ulo. Cess the Pain agad yan, ha? Namang sakit. Cess the Pain lang, katropa. Available, mabibili. Yan pong Cess the Pain na capsule sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabay, mga katropa, puntahan muna na

0: Report.
1: Marami na umano ang naitatalang pangnanakaw ng mga water meters sa ilang barangay ng Nara, Palawan, kung saan ito mismo ang inilabas na pahayag ng Nara Water Supply System. Ayon pa sa ahensya, kanilang pinapayuhan ang mga residente na kung may makita ang mga ito o impormasyon sa tunay na salarin sa nangyayaring pangnanakaw ay agad itong itulog sa mga otoridad upang mabilis na maaksyonan. Samantala, kanilang inihimok ang komunidad na laging unahin ang kaligtasan at huwag nang tangkahin na magpagtalo sa mga salarin sa oras na ito ay maaktuhan. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Rachel Garan, SFM News.
2: Maraming salamat, Kachopang Ray! Ay, nako! Kasi aperto, mukhang nanahimik eh. May offer kasi 10,000 sa sino mang makapagtuturo. Sa mga nagnakaw ng mga water meter sa Barangay San Jose. Kamakailan, no? last month. Tapos nanahimik eh. Marang wala iba pang insidente. Sa Nara naman daw tumitira. Mga kabayan, mga katropa. Sige, nako naman! Ha? May mga water meter dyan. Gawan nyo na lang ano yan, lock. Gawin na lang steel matting. Para hindi madali. Aroy! Samantala mga kapayang makatropa, punta muna natin si katropang Belia Mucha. Kaalaman sa karapatan, pinaigting ng NCIP para daw po sa mga katutubo sa bayan ng Taytay, Palawan. Ano nila ginawa? Alamin po natin sa detalye ng balita ni katropang Belia Mucha.
3: Report. Pinaigting ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Palawan ang pagbibigay kalaman sa mga katutubo sa Taytay, Palawan upang mas maunawaan nila ang kanilang mga karapatan at responsibilidad sa pangalaga ng kanilang lupang ninuno. Isinagawa ng NCIP ang Information, Education and Communication o IEC activity na nakatuon sa mga pangunahing provision ng Republic Act No. 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Tinalakay sa aktibidad ang mga karapatan ng Indigenous Cultural Communities o Indigenous Peoples sa kanilang ancestral domains at ancestral lands, gayon din ang mga proseso para sa pagkilala at pagbibigay proteksyon sa mga naturang lupain. Kabilang dito ang Certificate of Ancestral Domain Title o KDAT at Certificate of Ancestral Land Title na nagsisilbing mahalagang mekanismo sa pagkilala sa karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupain. Ayon sa NCIP, mahalaga ang patuloy na information campaign upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga

0: sa mga publiko at media na i-verify muna ang impormasyon bago ibahagi sa social media upang hindi makabuo ng maling impormasyon na maaaring makasira ng imahe ng mga ahensyang tapat na naglilingkod. Ang balita ko natin ng Canton Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Tropang Dennis! Magandang hapon. So, nakakipag-ugnayan ka ba sa MDRRMO Brooks Point regarding dito, katropang Dennis?
0: Katropang Alison, base na rin ito sa kanilang ibinahaging Facebook post sa kanilang FB page, katropang Alison, mismong MDRRMO Brooks Point ito.
1: Oh, so, yan ang kanilang pahayag. So, wala raw talagang nag-request sa kanila.
0: Katropang Alison, base doon, wala umanong nag-request sa kanila. Itong araw na iyon, sa ibang ahensya umano yon, katropang Alison, yung nag-request itong pamilya ng biktima.
1: Oh, ano nga yun sa kaya yung nalapitan ng pamilya? Kasi sila yung nababanggit, MDRRMO Brooks Point. At ito ay residente ng Brooks Point. Baka posible namang hindi nila alam kung saan ang MDRRMO Brooks Point, katropang Dennis, di ba?
0: Mga katropang Alison, no, kanina nga, base na rin nga doon sa inilabas nilang pahayag na tungkol nga dito, katropang Alison, una silang binanggit ko na isa kung anong ahensya yung nilapitan sa pamilya. At sabi na rin nila, tumawag kumano sila mismo doon sa pamilya at kinausap kung kinumpirma nila na kung pumunta ba talaga sila nung araw na yon, dahil yung mismong head ng MDRRMO is not free nung mga oras na yon. At kinumpirma rin nga umano ng pamilya na hindi sila lumapit sa MDRRMO, ngunit yun ay sa ibang ahensya, katropang Alison.
1: Oh, yung ganun kalan naman yun, hindi ba sila humingi ng public apology dun sa pamilya? Oh, kasi kung, kung ganyan, dapat humingi sila ng public apology dahil nadama yung pangalan nila, di ba? Sige. Oh, alamin mo rin doon sa side ng pamilya kung totoo ba yung sinabi ng MDRRMO Brooks Point, sa naging paliwanag nila. Pakikuha rin yung side, ha, katropang Dennis.
0: Yes, ano niya, katropang Alison. Alamin natin yung iba pang impormasyon kung may issue ito, katropang Alison.
1: Sige. Maraming salamat at pagaling ka, katropang Dennis.
0: Maraming salamat, katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
1: Pagaling ka, katropang Dennis. Ikaw ang baka maano. Huwag naman. Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, ha, sa oras na 42 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Ang bahaging ito ng ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, andog din po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na. Kape-kape muna sa mga hindi pa nakapagkakape dyan, pauwi na lang sa kanilang mga tahanan. O doon na lang kayo magkape sa inyong mga bahay pag-uwi. Huwag niyo pong kalimutan dumaan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar, ha? At bili po kayo ng Santon Plus Coffee Mix para habang kayo po ay nagre-relax sa inyong pong mga tahanan, sa inyo pong mga sala, mga balkonahe, higop-higop na rin po ng healthy coffee, ha? Ang Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, matutulungan po kayo nito kung papasarap ang tulog nyo sa gabi. Baliktad po ito dun sa inaasahang hindi makatutulog sa gabi kapag nag-inom ka ng kape ngayong hapon. Wala po, hindi po ganun ito. Yung ating Santon Plus Coffee Mix, kasi nga po, non-caffeinated siya. Mga sir, mga ma'am. Yan ako. Sa ating po mga katropa dyan, hindi pa ho nakasusubok sa sarap at bisa ng ating po nga Santon Plus Coffee Mix. Abay, ano pang hinintay nyo? Subukan na po ninyo ng inyo pong mapatunayan. 45 minutos, mga kabay, mga katropa, bago o makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting! Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay.

0: Gold mo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santan Gold Coffee Mix.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
5: Ang Santan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santan Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
6: Buti na lang,
7: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle,
6: isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. ang super na kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Heights Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
20: Kasi Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
21: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.

0: D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang uri ng
2: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM
8: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Exciting time, mga katropa. Garap na pong 5 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, punta muna tayo ng bayan ng Brooks Point. Punta muna natin yung kanilang pong MDRRMO. Kanilang pong chief doon, si Sir Maud Miranda. Karagdagan lang po dito regarding doon sa kanilang pong opisyal na pahayag sa usaping ng hindi raw po nagpagamit ng ambulansya yung kanilang pong opisina doon. Nasa kabilang linya po, Sir Maud, magandang hapon po. Si Katropang Allison sa XFM Palawan.
11: Yes sir, good afternoon po Sir Allison.
10: Yes sir po. Sir Maud, ano po yung pong inyo pong disposition regarding dito sa isang reklamo na idinaan po sa social media ng isa po ninyong kababayan dyan sa bayan ng Brooks Point?
11: Yes sir, actually po nabigyan na po ng official statement po si MDRRMO regarding po doon sa mga lumabas po na mga balita sa mga ibang radio stations po natin na kami raw po ay hindi nagpahiram po ng ambulansya. Sa katunayan po, tayo po ay nakipag-ugnayan mismo sa pamilya at nilinaw po natin, no, na-confirm po natin mismo sa taong nag-post na hindi po pala kami yung opisinang tinatanungan po nila. So ngayon sir, nang doon sa nangyari po ay pinaliwanag din po namin na hindi po talaga namin opisina yun at wala po kaming any information or any reports even though sa mga visitors logbook namin na sila po ay opisina na pumunta sa office. Yes sir. Ang mahirap po kasi sir is medyo madali lang po kasing itag yung opisina po namin. So nung nag-need ng clarification sir, nag-release din po kami ng official na information na talagang kinoconfirm namin na hindi po talaga kami kasama doon sa mga incident po na yun.
10: Oo, kasi doon sa kanilang post sir, talagang MDR, RMO Brooks Point na babanggit.
11: Actually,
10: ano po?
11: Sir, yes sir, actually sir, kung makikita po natin original post niya, wala naman pong MDR po doon.
10: Okay.
11: Nangyari lang po doon sa mga release po ng mga balita na nakakasama.

0: pinapo ang nai-highlight.
1: Kayo na.
0: Kaya po, opo, kaya po kinailangan din po namin magbigay ng kalinawan kasi po unang una, kami po ay tapat po nagtatrabaho sa aming tanggapan. Kumbaga po, sa amin po, talagang kinikita namin po yung mga request subject po sa pagsunod po sa tamang protocol.
1: Yun, opo. Yun, sa protocol na binabanggit, Sir Mod. Yes, o, sir. Halimbawa, meron nga tayo mga kababayan na nangangailangan ng ambulansya at hindi available yung ambulansya ng mga ospital dyan. Paano po ba yung proseso para dyan sa inyo, Sir Mod?
0: Sir, sa ano man pong emergency cases natin sa lokal na bayan ng Brooks Point, kung ito naman po ay emergency cases sa lokal, may mga aksidente po, ay tayo po ay nagre-responde. Ano?
1: Okay.
0: So, tayo po ay kumukuha ng mga pasyente, ito man po ay vehicular accident, mga medical concerns, even though mga backload po, no, yung paghahatid po mula ospital sa kanilang kabahayan, ay kinikiter po natin yan.
1: Okay.
0: Ngayon po, maliban pa po doon sa ganung servisyo, minsan tumutulong rin po tayo sa ating community ng patient transport po.
1: Okay.
0: Na dinadala po yung mga pasyente po sa Puerto Princesa. Sa mga ganung bagay po kasi, sir, kami po ay hindi naman po bahagi ng ospital.
1: Kumbaga
0: kami po ay meron lang po kaming mga gamit like mga patient transport vehicle na maaari po namin ipagamit sa aming po mga kababayan.
1: Okay.
0: Yun nga lang po, syempre, ito po ay may protocol.
1: Yung
0: protocol po kasi natin, ang protocol po na yan, hindi rin po ginawa ng MDRRMO at ito po ay protocol po ng mga ospital dito sa Palawan.
1: Okay.
0: Which is yung referral system po.
1: Opo.
0: Sa referral system po kasi, sir, sinasabi po doon na bago po itakbo ang isang pasyente mula sa isang ospital, ay kailangan pong maitawag doon sa ospital po sa kung saan po sila gustong lumipat para pa unang-una sa koordinasyon.
1: Opo.
0: Kasi po, kailangan malaman nila na meron pong dadalhin
1: pasyente. Opo.
0: Itong ambulance na to para po sa ospital na yun. So ngayon po, kung wala pong referral, nagkakaroon ng posibilidad na hindi po ma-admit po doon sa
1: ospital.
0: Gusto nilang papuntang ospital. Again po, ito pong protocol po na to is yung sa pag-unawa namin, ito po ay polisiya po ni DOH.
1: Okay.
0: Referral system din na hindi po bahagi po si MDR dito.
1: Opo.
0: Kaya lang po, nagkakaroon po minsan ng hindi pagkakaunawaan kasi po, ang referral system po ay hospital to hospital.
1: Opo, oo.
0: Wala pong kinalaman si MDR.
1: Si MDR.
0: Kami po, opo, ang nangyayari na lang po is tinatawagan na lang po kami ng mga ospital na meron po kami yung patient transport, baka pwede nyo po ma-accommodate. That's the time po na papasok po sa external.
1: Yun.
0: Pero ang
1: coordination po, hospital to hospital pa rin talaga.
0: Yes po, sir. Hospital to hospital. Sir, maganda rin po kasi yung referral system para malaman po nila sa gusto nilang punta na hospital kung may bakante po.
1: Yun. Opo, tama nga naman.
0: So sa mga ganong kaso po, sir, again, nililinaw ko po, kami po ay tumatanggap lang po ng tawag ng hospital. Hindi po kami yung
1: direkta.
0: Actual na tumatawag sa mga hospital kung may bakante po or
1: wala. Yun.
0: Opo.
1: Dito sa case ng inyo pong kababayan diyan na sabi niyo nga nakausap niya rin po ninyo yung naliwanagan na rin po ba yung pamilya, sir?
0: Opo, sir. Actually po, nung nalaman po nila na hindi po pala kami ang tamang tanggapan na pinuntahan po nila,
1: okay,
0: ay tinanong pa rin po kami na bakit daw sana daw ni-refer po sila sa opisina namin, hindi na po namin kontrolado po yun, sir.
1: Yun, tama.
0: Yung presensya po ng aming tanggapan, alam naman po ng mga kababayan po namin yan, at normal naman po na malaman kung saan po ang opisina namin, which is dito lang po kami nakalocate sa likod po ng PNP Books Point.
1: Oo nga eh, lapit lang nga sentro lang
0: sir. Yes, sir. Opo, yun nga po, sir.
1: Oo. Yung pong pangyayaring ito, Sir Mod, sana magbigay din po ng aral at kaalaman doon sa inyo pong mga kababayan dyan sa Brooks Point kung paano yung pong nagiging sistema. Halimbawa na ganito, patient na kailangan itakbo o saang mang ospital, yung pong nakikipag-ugnayan, yung mismong ospital or yung inyong local na ospital dyan before
0: yes,
1: kayo
0: sir.
1: Kikilos. Sir Mod, tama ba?
0: Yes, sir.
1: Yun.
0: Tama po yun, sir. Kasi po, gusto rin namin bigyan ng linaw na hindi lang rin po kami ang tumatakbo kasi mga ospital po na yan ay may mga mandatory po na ambulances.
1: Yun.
0: Na sila naman po ay may kakayahan din pong tumakbo.
1: Yun.
0: Sa Puerto Princesa po.
1: Unless na meron talagang sira or busy yung ambulansya, sir, at emergency cases.
0: Opo, sir. Basta po, ang protocol po natin is yung binabad ni DOH na referral system po. Susunod lang po tayo dun, sir. Again, hindi po namin din yun, sir, binaba lang po yun. At sumusunod lang rin po kami.
1: Iyon, opo. At least, naliwanagan yung inyo pong kababayan, sir, ano?
0: Yes, sir. Actually nga po, nung nagbigay po kami ng statement, talaga pinaliwanag din po namin na hindi po talaga kami bahagi doon sa nangyari pong insidente.
1: Iyon. Na-drag kasi MDRRMO Brooks.
0: Yes, sir.
1: Sabi ko, teka lang. Parang bago ito ah.
0: Oo. Sir.
1: Sir Mod, tatanong ko lang, ilan po ba yung ating patient transport vehicle ngayon dyan sa bayan ng Brooks Point?
0: Sir, kasalukuyan po, meron po tayong tatlo. At in repair po yung dalawa. Pero nevertheless po, hindi naman po tayo nagkakaroon ng shortages kasi po may mga coordination din po tayo sa ibang ahensya na pwede po natin gamitan yung mga ambulance nila. Sadyang ano lang po talaga, nung panahon po na nangyayari po yan, wala rin po kaming official na request mula sa ospital po na kailangan din po ng ambulances po sa amin. Opo.
1: Galing po ba sila sa public hospital dyan, Sir Mod, kung alam niyo po ba?
0: Sir, with regards to that, sir, hindi po siguro ako makapag-comment.
1: Okay. Naintindihan ko.
0: Hindi po kami bahagi po ng mga nadawit lang po kami. Yeah. At naibigay naman po namin ng kalinawan sa pamagitan po ng official na pahayag po.
1: Opo, naintindihan ko, Sir Mod. Well, anyway, maraming salamat din po, Sir Mod, sa oras sa inyo pong ipinagkaloob. At least, na ipaliwanag din po doon sa pamilya na hindi yung inyo pong opisina ay hindi, kumbaga, walang kinalaman doon sa referral.
0: Unless
1: mismo silang magre-request na paki-transport ito dahil wala kaming available at ito inaitawag na rin sa hospital na pagdadalan, okay lang, ganun, Sir Mo, di ba?
0: Opo, sir. As long as available po tayo, sir. Yun. Kasi marami rin po talagang tawag. Pero hanggat maaari, sir, yun ang comment dito man po natin.
1: Oo. Alam naman natin yung mga MDR, RMOs sa lahat ng mga bayan sa lalawigan ng Palawan. Almost lahat talagang first responder kayo, Sir Mo, di ba?
0: Yes sir.
1: Yun, oo. Kaya naka-standby din talaga inyong pong mga ambulansya in case sa mga may mga mangyayari diyan sa locality ninyo, Sir Mod.
0: So, yes sir, unless, actually po, yung pong ano namin, yung aming operation center po ay nakaano po ng 24/7. So, may mga emergency cases tayo madaling araw.
1: Yun.
0: Basta maitawag po sa hotline natin kahit saan sitio po sila sa Brooks Pond po ay nakukuha naman po natin.
1: Yun, oo. Well, anyway, oo. Sir Mod, oo, may iba lang ako. Kamusta yung monitoring nyo diyan sa haze? May haze pa ba diyan sa bayan ng Brooks Pond?
0: Ngayon sir, napapansin namin medyo luminaw-linaw na po yung kapaligiran, bagamat may presensya pa rin po ng atin pong mga gray area po, yung mga malalabo dahil pa rin po sa haze. Pero nakikita natin na depleting na rin
1: depleting
0: po kaya
1: pa. Oo. Wala naman naitawag sa inyo, nahirapang huminga dahil sa haze, wala pa naman ano?
0: Wala pa naman po sa ngayon, sir. Nagmo-monitor din po kami sa barangay. Wala pa naman tayong cases.
1: At sana nga wala.
0: Wala nga, diba? Sir.
1: Sir Mod, maraming salamat ulit at magandang hapon dyan sa bahay ng Brooks Point, especially dyan po sa MDRRMO office. Sir Mod?
0: Yes, sir. Thank you so much po. Maraming salamat sa pagkakataon, sir.
1: Yun. Mga kabayan, mga katropa, direkta mula sa opisina o opisina ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng Brooks Point, si Sir Mod Miranda. Ayun po, naipaliwanag na rin daw po sa pamilya at ng kalinawan na hindi pala sila yun natutukoy doon. At pagdating po sa referral kasi, hindi naman po walang pakialam ang MDR. Kasi ang referral system na binaba, ito ay protocol ng DOH, ay hospital to hospital. Ha, mga kabay, kung sinong hospital kaya yung pinanggalingan ng pasyente, hindi naman po ninyo, hindi repair. Bakit naman ganun? Ha, yung nadrag tuloy yung pangalan ng MD, ha? At least, mga kabay, makatropa, magsilbing ano po ito, wake up call. Doon sa ating po mga kabayan, especially, hindi po porke ambulansya ng MDR, pwede na po na sakyan agad. May mga kinakailangan pa rin pong mga referral. Sabi nga ni Sir Mod kanina, kung talagang walang available na ambulansya yung mga hospital, doon time na pwede nilang kontakin ang MDR kung may available na ambulansya na pwedeng mag-transport ng patient. Especially from Brooks Point to Puerto, kung walang ibang available na ambulansya yung mga ospital dyan. At kasi kailangan mo na itawag muna yan sa pagdadalhang ospital dito sa Puerto or sa ibang bahagi ng ating pong lalawigan. Coordinated. Kasi nga, hindi mo pwede pagdating mo sa ospital, salpakagan ako, hindi. May mga hinihinging dokumento. Yung pong mga doktor at nurse, halimbawa dito sa provincial hospital, galing ka sa munisipyo, hindi ka kakagad-agad ma-accommodate kapag walang referral. Yun ang unang-unang hinahanap ng mga nasa emergency room, ng mga nurse at doktor, referral. Kahit na naitawag na yan, kailangan pang may referral form pa rin. Kasi pipirma doon yung tatangkap na doktor sa inyo sa ospital na pagdadalhan. At dala-dala yan, siyempre, ng nurse. May rin pong duty nurse sa mga ambulance. Paghabang itinatransport yung pong pasyente. Mga kabayan, mga katropa. Hindi po porke nagsabi ka na, pwede po ba kami magpatid sa bayan ng sa puerto? Itong ambulansya na ito, pwede ba umagatid sa amin, papunta doon sa puerto? Lalo na kung hindi po ho nagagawa ng referral, nako, malabo po talaga. Hindi ko pala nakatanong kay Sir Mod, pag ganyan ba, halimbawa may nagpapahatid, libre ba yung fuel? Sa ibang ospital daw kasi hindi pwede. Kailangan mo mang magbayad ng 2,000. Sa bahaging norte yon, pero sa south hindi ko natanong kay Sir Mod. Pero malaman to libre, kasi nga serbisyo publiko yan. Di ba? Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, hinabol lang natin. 24/7 naman daw po yung operation ng MDR RMO Brooks Point. Wala naman daw po problema, ha? In case talaga ng walang-wala. Coordination lang. Referral lang. Sila ay nandiyan lang naman daw sa likuran ng PNP Brooks Point headquarters. Dikit lang, sa sentro lang sila. Madaling lapitan, madaling itawagan. Basta well-coordinated at siyempre hindi po yung mismo yung pamilya ang makikipag-coordinate sa kanila. Hospital. Privado man or pampublikong hospital dyan sa bayan ng Brooks Point. Base yan sa protocol na binaba ng DOH. Mga kabayan, mga katropa. Kasi ang MDR, usually, yung sila po ay naka-standby in case of emergency, mga first responder po sila. Rescue, ganun din. Yun lang, nagiging minsan, may nakikita rin tayong bumibiyahe mga ambulansya na nakalagay MDR RMO na kung anong munisipyo, well-coordinated yun. Malamang walang available na ambulansya yung mga ospital sa kanilang mga bayan. Kaya yung mga MDR, RMO, patient transport vehicle, ang minsan ay napapakiusapan. Coordination lang. Well coordinated ba? Komunikasyon. Diba? Mga kabayan, mga katropa. 10 minuto na makalipas ang ikalima ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating po mga balita, ha? Kamuna na natin ulit ang ating po mga kasamahang mga field reporters. Nagsimula na rin yung parada kay Katropang Mike. Yung pong binabanggit kong aktibidad ngayon dyan sa Baywalk. Ito yung celebration ng Tourism Month. Magsisimula na po yung mga event, mga palabas dyan sa Baywalk. Kasalukuyan po, nagsimula na rin po yung parada mula dyan sa ibahagi sa Rizal Avenue, mga Kalahoka. Tayo lang natin, ako na dyan si Katropang Mike, may live na ba siya? Live? Sige. Pasok na natin? Sige. Oo. Mga kabayan, mga katropa, nasa kabila ninyo si Katropang Mike. Katropang Mike, kamusta na dyan?
2: Report. Magandang hapon, Katropa Kalisto. Nandito tayo ngayon sa Rizal Avenue, sa kanto ng Roasis Street at on the way na, itong parada. Ito ay kaugnay dito sa Tourism Month na kinaganap ngayon. Yung ulo ng parada ay nandito na, malapit na sa area ko.
1: Yung buntot?
2: Buntot, malayo pa.
1: Malayo pa?
2: Malayo pa.
1: Yung Rizal Avenue, sarado sa mga oras na ito?
2: Sarado ito.
1: Nako.
2: Sarado mo na itong Rizal Avenue.
1: Uwian na pa naman ngayon.
2: Pero meron pa ano naman yung dito sa Rossi Street na in-open pa rin.
1: Open pa naman. At tawid-tawid pwede, tawid-tawid.
2: Tawid-tawid.
1: Yun.
2: Tawid-tawid lang.
1: Yan, sige.
2: Kumuha lang ako ng picture para may padala ko kaagad sa iyo
1: Hindi ba na...
2: Huminto na konti, lalapitan ko na lang itong
1: sige.
2: Itong ulo ng parada.
1: Sino ba yung mga...
2: Ito ay galing sa Jong Suruan, patungo na
1: Baywalk.
2: ng Bewok.
1: Oo, sino sila ba yung mga nandiyan sa unahan na yan?
2: Ito yung ano, yung Palawan Airsoft.
1: Palawan Airsoft.
2: Ayan, Palawan Airsoft.
1: Oh, ba talaga naman oh.
2: Ito. Yan, ipapadala ko muna sa iyo. Itong mga pictures na to.
1: Sige. Para habang tayo ay nandito ay makikita rin natin kahit paano yung mga ganap dyan sa Rizal Avenue. May kaugnayan sa pagsisimula nga ng tourism month dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang impormasyon ay whole month yung magiging activity niya na dyan sa Baywalk. Katropang Mike.
2: Kaya nga.
1: Sige. Ano nangyari?
2: Paliko na sila dito. Pwede na tayo.
1: Pababa na ng Rojas. Papunta ang Baywalk.
2: Oo. Medyo mahina lang yung signal dito. One bar lang. Okay, nangyari sa globe dito.
1: Oo, sige. Yan mo lang. Unti-unti mo lang. Ayan.
2: Pending na yung picture ko eh.
1: Pending na. Andito na. Kita ko na yung picture. Tourism Month 2026. September 2 to 30.
2: Lumi ko na dito yung convoy.
1: Yan.
2: Sa mayroon sa street na.
1: May mga float pa dyan sa likurang bahagi. Katropang Mike.
2: Kaya nga. Mag-live lang tayo katropang Ali.
1: Sige.
2: Pakita natin mga kaubayan.
1: Ang tema ngayon, Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Ba talaga naman? AI. Huwag lang maging AI yung mga lalabas na ano dyan. Hindi, yung artificial intelligence, ito may magagamit na naman talaga.
2: To promote.
1: Sige.
2: Nakalive na tayo. Dito na nga ito sa may bahagi papasok na sa may STU na banda.
1: STU. Quezon Street. Kita mo na? Engineer Moises. Mahina raw. Diyan naglo-loading. Sige lang.
2: Dito yung mga taga-PNP. Katulisan
1: natin. Sige.
2: Kasunod, mga taga-Region 4, taga-Department of Agriculture.
1: DA.
2: DA
1: before.
2: DA research.
1: Medyo paputol-putol nga lang. Sige, okay lang.
2: Kaya.
1: Yung ating Coast Guard na. Ayan Coast Guard.
2: Yeah,
1: tapos yung nakapula. Ano ba yung pula? Orange. Orange. Coast Guard din yan.
2: Coast Guard din yan. Tapos yung ating mga tada, Western Command, Philippine Air Force.
1: Uy.
2: Yung mga Philippine Navy.
1: May mga sasayo. May mga sasayo kaya sa kanila mamaya dyan sa programa?
2: Titingnan natin. Mga naka-combat susunod mga to.
1: Naka-combat? Uy, bakit pala? Hindi ba pwedeng sumayo? Hindi ba?
2: Ito na yung kasunod yung ATOP. Ito yung Association ng Accredited Tourism Operators of Puerto Princesa, Palawan, Philippines, Agro-Tourism.
1: Yun! Kung mamaya
2: mga government employees, in the future, ito naman, ito yung mga private ano natin.
1: Private partners, mga stakeholders.
2: Yeah.
1: Mm-hmm.
2: ATOP. Yan, mga ATOP.
1: ATOP po. May mga muse ba sila? Oh, may mga muse sila.
2: Meron.
1: Ah, ba't talaga naman, oh?
2: Nakasot ng t-shirt na design. May headdress. Matatanong natin mamaya kay Barry Michi kung mayroong headdress competition kasi ang ganda ng kanilang mga headdress, oh.
1: Mm. May mga hairdress sila. Wow. Hairdress
2: sila.
1: Oh.
2: Uniform.
1: Yan. Yeah.
2: Costume.
1: May ipapremyo kaya yung ano yan, yung uniform.
2: Eh, tatanong natin mamaya kasi sayang effort eh, kung walang pa-premyo.
1: Nag-effort sila dyan.
2: Ayan.
1: Tanong mo rin kay Ma'am Mitch mamaya kung bahagi rin ba sila nung isasagawang tourism tourism expo sa Cebu.
2: Kasama sila sa itong mga nakadamit.
1: Ano?
2: Hindi, kasama sila doon sa ano?
1: Tourism
2: sa,
1: Expo.
2: Sa tourism. Nakita ko yung schedule.
1: Okay.
2: Kasama ata sila doon.
1: Oh,
2: Ito, meron pang mga taga, ano pa rito? Ato pa rin ito.
1: Ato pa rin? Parang ang dami ah.
2: Pero, hindi, bakit kasi silang membro eh, mga private, ano?
1: Ah, ito yung mga mga accommodation. Kasama dyan. Travel and tours, kasama rin dyan. Oo. At saka yung mga van. Yung mga shuttle, o mga tourist transport. Kasama rin dyan sa ato po. No,
2: tumugod na, wala.
1: Oo. Nag-loading siya, oo. Gilang.
2: Hanap na magandang-gandang
1: signal. Yan, oo.
2: Area na
1: ito,
2: ganito talaga ito eh.
1: Ha?
2: Sasabayan ko na ito sila kapunta ng Baywalk.
1: Sabayan mo na, oo. Oo. At pagdating doon, siyempre, mayroon niya mga talumpati-talumpati. Yan ang mga gusto nating marinig, katropang Mike. Ha? Paano ba talaga muling pasisiglahin yung turismo dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa?
2: Rama, nandito. Magandang hapon, board.
1: Sino?
2: Board member Rama.
1: Dating
2: board member Rama.
1: Yan, oo. Talaga naman, oo.
2: Talaga ko muna, mag-reline tayo.
1: Sige, oo. Ang topic kami, katropang Mike, pag ando na kayo sa baba, sa Entablado, baka malapitan mo na sila, Ma'am Mitch, or si... Andiyan ba si Mayor?
2: Wala eh. Ang kasama ni Ma'am Mitch Meneses, ay si Sir Toto Albion.
1: Oh, si Sir Toto.
2: Si Albat Mendoza. Tatlo sila. Si Konsel Albat Mendoza kasi ang...
1: Committee Chairman.
2: Committee on
1: Tourism.
2: Tourism.
1: Sige. Hindi kita mo na lang siguro mamaya. Sige lang, katropang Mike.
2: Kaya hindi lang natin alam kasi minsan... Siyempre, alam naman natin na hinatayan rin magparada noon eh.
1: Baka nandiyan na.
2: Oo, subukan natin. Baka nandito rin siguro rin mamaya sa rin. Kailan natin mga city council, mga officials natin. Kumasok na dito sa Biwak.
1: Biwak na!
2: Biwak na.
1: Nasa baba na talaga kayo.
2: Nasa baba na.
1: Parang ang bilis ha. Ayan na, Quezon Street pa lang kayo ha.
2: Mabilis eh. Magbaba na to eh. Huwag din na pagulong-bulong eh.
1: Huwag din.
2: Mabilis. Sige. Kaya traffic muna dito.
1: Traffic. Oo. Wala mo na makakalusot pa diretso ng Malbar.
2: Wala mo na.
1: Oo. At wala rin tatawid mula Malbar patungo dyan sa Pier area.
2: Kaya nga.
1: Standby muna kayo dyan.
2: Standby muna.
1: Mm-hmm. Saglit lang naman yan eh. Pagtapos yan eh, pwede na. Yung ating mga kabayan, mga katropa na mga papauwi na. Baka pwede kayong mapadaan dyan sa Baywalk. Manood lang saglit. Sa pagbubukas.
2: Ito na, naka-relive na ako.
1: Naka-relive ka na? Sige. Hanapin lang muna ni...
2: Meron pala na dito, Tourism Bazaar.
1: Yun!
2: Meron dito mga kainan.
1: Yun!
2: Bazaar.
1: Yung mga ano natin dyan, mga manigbalot at nagtitinda naman eh. May nakita ka pa ba dyan?
2: Titingnan natin ito kasi alam natin sa dulo na sila eh.
1: Sa dulo na nga sila nalagay eh.
2: Nakasap natin si... Mami Chi, ito si Spiritus kanina ng umaga, off the air.
1: Ano sabi?
2: Sabi niya yung Biwak Miles niya talaga yung ginagyan.
1: May control?
2: May control. Tapos, actually, nag-adjust talaga kasi pag depende sa sa area ka tulad yan, pag merong dragon boat, merong ibang area, nagagamitin. So, yung mga nagsisinda ay hindi, ano, hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng, mag-stay dyan sa, sa ilang bahagi. So, kailangan talaga mag-adjust yung maninda. Depende kasi sa event daw eh, kung ano yung gagamitin yung lugar.
1: Yung mga event ba ng City Tourism, may gagamitin yung mga area? Kung saan namamalagi ang ating mga maliliit na mga maninda? Kaya ganun?
2: May bahagi. Kaya talagang nag-adjust daw yan eh. Bilang kanyang paliwanag kanina. Pero ang may control daw talaga, yung management ng BIWOC, ng chairman niya, ay si Meru Siloberon. At ang sa-secretariat mo ko sila, Sir Joseph Napio. Kaya subukan natin, kung makikita natin si Sir Joseph Carpio dito,
1: ay titingnan
2: natin kung... Pero hindi ko siya napansin eh. Hindi ko siya napansin dito.
1: Baka mali mo, kasama ni Mayor.
2: Titingnan natin sa dulo, sa dito sa pumasok na dito sa kabilang side, dito sa may,
1: sa anong entablado dyan? meron dyan.
2: Sa may perya.
1: Doon yung entablado, may entablado ba?
2: Dito, makikita natin. Magbaliko na ako. Sige, natin kung may entablado. Kasi nung mga nakaraan, pag dami sa night market,
1: dami na nakantabay dyan.
2: Meron entablado.
1: May entablado pa rin.
2: Meron.
1: Ang dami na naka-standby dyan sa Baywalk, ha?
2: Dami na. Dami na ano dito. Yun. Meron dito tayo nakita ang magbabalot dito.
1: Ba?
2: Ito to.
1: Ano mga, hindi sila pinalis
2: dyan. Hindi ka naman pinalis. Saan ba isa sa aming dulo? Doon sa kamila? Doon sa kamilang side? Pero ito, sa bungad naman si sir, okay naman? Ano yung mga magbabarbecue, nandito pa rin naman?
1: Nandito pa rin, yung magbabarbecue. Hindi yung mga ambulante, yung katulad niya lahat eh. Manik, balot.
2: Ito, nandito naman, nandito sila.
1: Okay lang daw sila dyan.
2: Okay naman daw, okay naman.
1: Okay.
2: Kahapan din,
1: oh. Ito, meron,
2: Ito sa Mirin Dine Stage, oh. Yung mga nagbabalot natin.
1: Ang dami pa rin pala, oh. Andiyan pa, oh. May mga
2: nandito pa rin.
1: May mga
2: Dito tayo sa may
1: isip
2: sa
1: mga
2: pangalit. Yan. Alayin lang ako ng konti, may tumaingay.
1: Oo. May banda. May banda, may tumutugtog. Yung, ano ba yan? Nakaharap sila sa... nakatalikod sa araw, yung stage. Yung mga basar, ang dami pala, yung mga ambulant natin nandoon sa bungad, sa likod ng stage, pwede. Hindi man sila pinaalis, so... Baka may mga pag-uusap siguro. Baka may ano si Sir Carpio. Baka mayroong mga paabiso siguro sa kanila, ano, ha?
2: Wala dito eh.
1: Wala. Sige, well anyway. Dahil nga ito yung ano pa naman, unang araw pa lang naman, opening lang.
2: Opening
1: lang,
2: Dito yung mga
1: night market. So tuloy-tuloy yan.
2: So balik ba dito sa bazaar, merong night market doon sa dulo.
1: Aba talaga naman. Kikita na yung ano dyan, yung bagong palengke. Hagip na rin.
2: Tanaw na
1: tanaw. Lotay ba? Lotay? Yan, medyo lamang na yung background mo kaysa sa boses mo, katropang Mike.
2: Kaya, umitugtog dito.
1: Oh, inaanap po si Ma'am Mitch, ano?
2: Ako, sa kabilang side.
1: Sa kabilang side. Oo, yun lang. Sige.
2: Hiramin
1: mo na, oh. Tanongan lang natin kung ano yung mga magaganap ngayong gabi at sa mga susunod na araw. Yung mga programa na dapat antabayan ng panoorin ng ating mga kabayan. Sa kabilang side.
2: Ayaw lumingon eh.
1: Ayaw lumingon.
2: Ayaw lumingon eh.
1: Oo yun, sa harap ang upuan.
2: Hindi
1: mo pa lalilingon din eh. Kasi pag doon sa kabilang side, maraming gano'n. Dumadaan-daan.
2: Ayan, no. Siyempre, tinitingnan
1: nila yung dumadaan. Ayan, no. Pag nga palingon sa'yo, sa ingas ka lang kung pwede mo siyang lapitan or pwede siyang mahugot o saglit lang.
2: Hugutin natin
1: ito, hugutin. Yan ako mga kabay, mga katropa. Yan po yung live dyan sa Baywalk, ha? Opening ng Tourism Month. Yan lang pala sila sa malapit sa Ferris Wheel at Bazaar. May night market din daw po ngayon, ha? Magmula ngayong araw na ito. Hanggang asa 30. Nakaraan pa. So, continuous lang sila.
2: Continuous.
1: Oh, ba talaga naman, oo. Ay, pa rin basar. Bagong bukas lang yan.
2: Oh, bagong bukas na ito.
1: Bagong bukas lang.
2: Tourism Bazaar ito.
1: Tourism Bazaar. So, mga souvenir, kung ano-ano ang nakatinda dyan. Excuse ka lang dyan sa... Excuse ka lang dyan sa gitna, oh. Sa likod ng ano. Hindi mo lang saglitan.

0: Oh, gilid-gilid ka lang muna sa kanya. Kiss-kiss-kiss ka lang. Oh, yan. Ah, may yung maingay pala yung banda talaga dyan sa gilid. Sige. Oh, balikan ka lang namin, katrapang Mike, ha?
1: Ha?
0: Ha?
1: Pumayag na.
0: Sige.
1: Pumayag na, interview mo na natin sa
0: inyo. Ayan. Oh, ano lang yung aktibidad niya yun, tsaka sa mga susunod na araw?
1: Oo, kaya, dala ha, at tatanggalin ko yung headset ko, ha?
0: Sige. Sige
1: dito sa telepono.
0: Mm-hmm.
1: Yan ha. Yan mo na.
0: Kaya ako mga kabay, mga katropa, medyo lalay lang ng bahagi sila katropang Mike doon sa harapang bahagi ng tablado. Para magka... Ha?
1: Ito na si Ma'am Michi Ito de Espinences.
0: Iyan.
1: Para lang natin yung mga kaganapan dito sa opening ng Tomsiman. Ma'am, ganda yung hapon live sa SFM Panahon. Sige katropang Alison Salvato. May titin sa Facebook.
2: Alright, hello katropang Alison at sa lahat po ng mga masugid na sumusubaybay sa inyong malawak na palatuntunan. Isang mga turismo, pagbati po ang ating pong hatid sa inyo.
0: Yes, Ma'am Mitch, po, magandang hapon. At ngayon pa lang, congratulations na kagad dyan sa aktibidad natin. Month long po ito, Ma'am Mitch. Mamayang gabi, ano po yung inaasahan ng ating pong mga kababayan, mga manonood natin ngayon, Ma'am Mitch, mamayang gabi?
2: Actually po, kasama Alison, ano po, ito po yung opening program natin, kasama po yung pagpapakita ng mga, tatabi muna kami.
0: Ah, sige po.
2: Tatabi kami dito sa ating mga kaibigan po, mula sa Philippine Navy.
0: Aha.
2: So, ang mangyayari po ngayon is opening program and then magkakaroon po tayo ng mga pag-showcase ng mga talento, ng mga muse and escort.
0: Uy.
2: And then after that po, it's a celebration po ng...

0: mga turista, but in this kind of event ay natutuwa tayo na kasama po natin sila at nagpakita po sila ng kanilang suporta.
1: Yun, opo. Ma'am Mitch, mga highlights sa buong buwan na ito. Ano-ano po ba yung mga dapat antabayanan o abangan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa o maging sa mga munisipyo, Ma'am Mitch?
0: Yeah, of course, actually po, yung gabi-gabi natin tourism bazaar dito sa Puerto Princesa, hindi lang po ito for local tourists, but of course, we are also addressing yung mga domestic and foreign tourists natin and addressing yung clamor na magkaroon tayo ng night activities here in our city. So, month-long po yan, nandito yan sila. Mm-hmm. And of course, marami tayong highlights, but I want to emphasize po that this month din po, magkakaroon po tayo na atin po tourism summit.
1: Uy.
0: I think we had that tourism summit, I think 10 years ago. Mm-hmm. So ngayong buwan na ito po, at ika-10th year niya po, ay magkakaroon tayo ng tourism summit. Muli po natin pag-aaralan ang magiging plano at takbo ng industriya ng turismo sa Puerto Princesa.
1: Yun.
0: So dalawang araw po yan na summit. So napakahalaga po yan yung ma-input niyo. I think the media will also be invited para po magkaroon din sila ng suggestion ano po mula po sa inyo pong sektor.
1: Yun.
0: And of course, yung gala night natin sa last week po yan,
1: mm-hmm.
0: dahil yan po ay pagbibigay kilala sa mga partner agencies natin na napakalaki naman po talaga ang ambag dito po sa industriya ng turismo.
1: Yan, opo. Oo, speaking of tourism industry, Ma'am Mitch, ang impormasyon po namin eh talagang unti-unti nang bumabalik yung sigla ng turismo. Tama po ba, Ma'am Mitch?
0: Yes, hoping tayo with all the worldwide challenges that we are facing right now kasama Alison,
1: mm-hmm.
0: yung mga krudo, yung mga, alam mo yun, yung mga nangyayari sa kapaligiran
1: yeah.
0: natin, still we are happy that at least yung Puerto Princesa kasi kung pag-aaralan po ninyo, ang ating target market is really domestic ano po, travelers.
1: Uh-oh.
0: And per ano ng atin pong mayor, we are on to my tourism. So magandang bahagi po yun dahil marami po, meaning taga-Puerto o taga-Pilipinas rin na yung pumupunta dito sa atin. So,
1: mm-hmm.
0: at least po kahit papaan, nabubuhay tayo. Hindi tayo masyado umaasa sa mga foreign travelers, ano, hindi kagaya ng ibang lugar po. So, we are happy po na nagko-come up po tayo. And with the help of our tourism sector and with the leadership of our Honorable Mayor Lucille R. Byron, I think we're going to thrive ano sa mga susunod na panahon kahit napakarami nating challenges.
1: Opo, oh. Well, anyway, Bermans na rin po, Ma'am Mitch. Alam naman po natin, pag Bermans, unti-unti talaga na dumaragsa na rin po talaga yung mga turista. Hindi lang po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, pero sa iba't ibang munisipyo, pero lungsod ng Puerto Princesa pa rin ang pangunahin. Dito pa rin kasi ang point of entry karamihan, Ma'am Mitch.
0: Yes po. Opo, kasama Alison. Tama po kayo dyan. Pinaghahandaan na rin po natin yung tinatawag nga natin peak season na naman mula sa dito po sa Puerto Princesa. And come October, we are going to receive mga cruise ship arrivals again, ano po, starting October. So we are happy na muli po ay magbubukas at magiging mas masigla yung turismo po ng lungsod ng Puerto Princesa.
1: Yun. Oo, wag lang pong may maiiwan uli.
0: pero
1: tuwan-tuwa pa sila, di ba?
0: Yeah, tuwan-tuwa sila kasi may time pa sila to roam around the city.
1: Yun, pero wag naman po sana kasi alam naman natin magastos yun.
0: Oo, on their part kasi kuko is your shoulder nila
1: yeah.
0: yun, ano?
1: Ma'am Mitch, nasa niyo po yung pagkakataon para po imbitahan yung ating po mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa or maging sa iba't ibang munisipyo o sa ating pong month-long celebration ng turismo. Ma'am Mitch, go ahead po.
0: Yes, maraming salamat siya sa mga Alison sa opportunity. At mga tangay, ano pa yung inyanta ninyo? Ito na po ang pagkakataon to experience the best tourism month celebration in the country. Nandito lamang po yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Come and visit us here in Baywalk po para sa mga panggabi-gabi mga activities. And please do check our fan page, Puerto Princesa Tourism, para po mag-updated sa mga susunod na events ng atin pong city tourism. Actually po, tomorrow, tutulak po kami na kamay nilaan because we're going to join Philippine Travel Mart.
1: Okay.
0: Ano po? To promote our beloved city. And then, next week po, pakicheck na lang po ating fanpage po para po mag-update po kayo sa atin po mga kanap. Ilain po dito sa ating celebration ng Tourism Month. Kasama Alison, thank you so much for support. And of course, kay Paring Mike. Si Paring Mike ko yan.
1: Yeah.
0: Thank you so much. Hindi nagbago.
1: Yeah.
0: At because

0: Yan. Kakasya
1: lang. Oo, naka-monitor.
0: Thank you so much.
1: Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Mitch. And congratulations and good luck. Ayan ako. Katrabang Mike. No.
2: Thank you.
1: Oh. Ayan na. Naka na. Naputo. Oh. Oh. Bakit? Oh. Bakit bumaba yung boses mo nung maglipat sa iyo? Ayan. Ayan.
2: Okay lang ba? Okay ba?
1: Ayan na, okay na, okay na. Sige. Oh,
2: okay na, okay na.
1: Okay na.
2: Uminit na, uminit.
1: Oh, sige. So, mamaya pala, tagisan ng mga beauty at mga nagugwapuhan pala mamaya dyan.
2: Kaya nga eh.
1: Nako talaga naman, oo. So, huwag kang pahuhuli dyan, pa ganyan.
2: Ay, hindi tayo pinagpang...
1: Oo. Eh...
2: Paano na tayo pangmata?
1: Ah, pangmata lang. Well, anyway, oo. Sige, katropang Mike, maraming salamat at na-enjoy ka lang dyan sa Baywalk.
2: Hindi, wala akong pambili
1: kaya doon magiging. Malapit ka lang dyan sa mga, ano mo, mga kakilala dyan.
2: Sige, so sa mga kababayan natin, pwede yan. Na sila pupunta.
1: O yung mga basar, o. Ano ba yung mga tinda dyan, o?
2: O, daming tinda.
1: Ang dami, o. Oh. Oh. Makainan, mayroon pala dyan.
2: Burger, kainan. O. Oh. Marami. Eh, may pasalubong ano pa dito.
1: Oh, eh kung ganyan talaga 'yung makikita mo diyan. Oh. Oh, sigurado, dito. Sigurado magugutom ka lang diyan.
2: Kaya na, puto na lang,
1: kumain ako. Yan. Oo. Pero 'yan. Oh, 'yan ay magpapatuloy. Month long 'yan ha, katropang Mike, 'yung mga pwesto na 'yan diyan.
2: Oo, talaga nga ano 'to, isang buwan ito.
1: Oo, at makakabawi sana 'yung ating po mga nandiyan, 'yung mga nasa basar, mga sa night market. Oh, at 'yung ating mga small vendor diyan ng maning balut. Oh, eh sana oh, eh manatili sila diyan. Sa pwesto nila. Ha?
2: Talagay ko
1: mga kabawi,
2: nasa
1: bukod
2: sila, ipagpasok mo, nandun sila kagad eh.
1: Balot kagad, di ba? Oo,
2: kaya
1: ka. Kada may palabas na, nandyan sila. Okay na yun, di ba? Okay na, paano? Lahat, kumita. No, kaya, yung iba kaya, naman kasi, pag ginagahanap ng shake, di ba, siyempre maglalakad-lakad sila dyan.
2: Oo, oh, yan. Yeah,
1: sa mga pwesto dyan.
2: Mga juice, fruit juice.
1: Yan, oo. Oh, oh. Oh, para may, ano dyan, mga, oh, yeah, may mga instant food, ano ba yan?
2: Oh, diba? Ito, meron din.
1: Oh, mga merienda type, oo. Oh,
2: merienda.
1: Talaga.
2: Yung Ertota, oh, yung Ertota, nandito din, oh.
1: Oh, kita mo yan.
2: Yung mga ganda nilang mga tricycle.
1: Yeah. Yan, nakaparada rin.
2: Oh, ganda, oh. Yung mga tricycle nila, mamakukulay na tricycle, oh.
1: Ay, nasa ano sila, eh? Nasa frontliner sila, eh.
2: Ayan, oh,
1: pag turismo ang usapan. Oh, yan. Nako, ano? Di ba yung nakaraan merong pa, ano sila dyan? May pa contest sa mga nagaganda ang mga tourism? Ano may tricycle na Ertoda? Meron kaya ngayon?
2: Ngayon, parang wala. Dalawa lang ito.
1: Ah, dalawa lang ba? Oo.
2: Dalawa lang.
1: Eh. Nakaraan kasi di ba meron sila? May mga pailaw pa nga eh. Oh, nagmuka ng ano.
2: Nagmuka. Ang alam ko pag ano yun eh, pag buwan ng mga tricycle.
1: Ah, pag ano, tricycle man.
2: Tricycle man.
1: Eh, malay mo, di ba? Pwede naman yan kasi turismo sila.
2: Pwede kita pa.
1: Yung mga...
2: Pagkulong siguro na taon, mapag-usapan.
1: Ayan, o. Bulong mo kay Ma'am Mitch, o. Wala ba nga?
2: Kaya.
1: Sige, katropang Mike, o. Pati ako, ginugutom dyan sa mga pinapakita mo. Oo.
2: Wala, hindi ako nagugutom.
1: Parang sarap nung ano, o. Yung, ano yan, sweet corn na yan, o. Nako talaga
2: sweet
1: naman,
2: o. No, may sweet corn dito.
1: Sweet corn yun, eh. Sabor niyan. Oo.
2: Malalaki
1: yan,
2: no?
1: Oo.
2: Malalaki,
1: o. Yan. O, diba, o, yan. Food hub. Sa harapan mo. O, yung sa harapan mong food hub.
2: Talaga
1: naman, o. Yung Ferris wheel, mamaya pa ba iikot yan?
2: Aba, mamaya pa siguro yan. Ayaw ko lang sumakay dyan.
1: Ayaw mo sumakay dyan? You are afraid of height?
2: Yes.
1: Wow.
2: Natatala na ako. Natatala ka na. Si Sir Edwin,
1: no? Yeah, naku naman.
2: Pero dito sa Viking, gusto mo sa Viking.
1: Viking lang. Kaya ako yan, para kung diluduyan yan.
2: Ayan ako,
1: mga kabayan, mga tropa, ha? O, sa mga... O, mga wala pang ano dyan, wala nang pong ginagawa. O, pasal kayo ng Baywalk. May mga palabas po ngayon sa Baywalk. Mamaya, mga nagagandahan at nagwagwapuhan. Na mga ano yan, representante ng bawat stakeholders, magtatagisan ng kanilang mga talento at ganda. Mamayang gabi daw yan, ha? Sige. Di pa tapos? Haba talaga.
2: Haba pa.
1: Ano yung mga naka-orange? Ano ba? Orange ba yan?
2: Yeah.
1: Tandikan. Ah, ito yung mga stakeholders. Mga stakeholders to.
2: Oo,
1: mga accommodation, transport, shuttle van, oo. Yan, daming yan eh. Yan. Mga ano to? Spa, massage. Pamasahe ka na dyan. Pamasahe ka na dyan, mamasahe mo. Academ. Ano yan? Spa, susay.
2: Dream care. Pahar pong matahe.
1: Abot talaga naman. Natatalo na. Papuntahin mo na dyan si Papuntahin mo na dyan si Kagawad Soto. Sabi mo Kagawad, pumunta ka na rito para may may manlibre na sa'yo.
2: Iyo.
1: Di ba?
2: Yeah.
1: Yeah. Ito na kayo dyan sa Baywalk, oh. Ah, HTU. Holy HTU, Trinity HTU. University.
0: Another partner in Academ.
1: Sa Academ.
2: Fulbright College
1: sa kasunod. Fulbright College.
2: Ha? May mga silang mga costume.
1: Ah, may costume sa din. Headdress. May headdress din. Oo. Ano to, faculty o mga faculty siguro to, no? Ay, student na rin. Ayan.
2: Ganda yung ano dito, yung ganda ng pasagin na.
1: Yung?
2: Ganda yung
1: Lubog na yung boses mo. Ha? Natabunan ka na ng background.
2: Natabunan na ng sound.
1: Anyway, sige. Wala pa ba? Mayroon pa ba? Mayroon pa?
2: Ano pa yung
1: Fulbright eh. Mukhang nauna yung banner nila. Nauna na yung banner nila.
2: Meron pa to sa hulihan?
1: Meron pa? Talaga naman o, ha?
0: Once again, and it's all welcome, one of our Academ partners, Fulbright College,
1: may perform. Nagpe-perform kasi. Ba talaga naman? Di rin talaga pakakabog ang Fulbright College. Yung kanilang, yan ba yung, yan kaya isasabak nila mamaya?
2: Baka.
1: Pwede. Yan sa mga hairdress at saka ano.
2: Pwede, mga tourism students ito yan.
1: Ano ba yung tugtog yan?
2: Sa tabi. Alam niyo, sa tabi. Sa tabi.
1: Ng bay-bay dagat. Puerto Princesa Him.
2: Puerto Princesa Him. Yan ang pamagatin sa tabi.
1: Ano ba yan? kasi yung... kahit naman ako...
2: Kaya pala nalaman yung pamagat niya sa tabi.
1: Kahit naman ako nung elementary, ano ba tanong? Ano ba pamagat nung ating tugtugi ng Puerto Princesa? Ay, hindi ko rin alam. Basta sa tabi.
2: Basta sa tabi.
1: Yan eh. Aba ng Fulbright, ha?
2: Aba nga, dami
1: ah. Di ba nila hinakot yung mga estudyante? Iba-ibang ano yan? Iba-ibang departamento. Yung blue, ano yan? Cream. Yung nakapula, edok.
2: Ay, ganun ba yun?
1: Pwede ako nagkakamali, ha? Yung blue, mga cream yan. Criminology. Yung nakapula, pwede ako nagkakamali, mga edok. Or ano pa? Tama ba?
2: Musang.
1: Yan, no?
2: Dami nila, madami.
1: Dami, oh. Sige, nako, katropang Mike. Oo, sampung minuto na lang. O, alas 6 na. Makumahaba-haba pa yan.
2: Habol ka na dito, habol ka na.
1: Ha? Ah?
2: Habol ka na, habol.
1: May di-deliver pa ako.
2: Dito ka na mag-deliver.
1: Ha? Ah? Wala dyan, nadi-deliveran ko eh. Oo, si Vale.
2: Oo, ma-
1: ano pa naman yan eh? Whole month naman yan, oh. Pag nga kalibre, pwede tayo pumasyal dyan.
2: Kaya nga, kaya nga.
1: Sige, oo. Oh. Sige!
2: So yan muna ang pinakahuling update natin mula dito sa ginaganap na Tourism Month 2026 sa opening na Tourism Month 2026 sa Puerto Princesa City dito sa Baywalk area ng ating lungsod. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa Lagang Esa Filipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Live po yan. Nandyan po sa Baywalk. Simula po ang ito, formal na programa. Siyempre, opening ng celebration ng month lang po ito. Ha? Tourism month. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ako, sabi ko nga, 10 minuto na lang. Alas 6 na po ng gabi. Pero, continuous po yung programa dyan, ha? Sa Baywalk. So, sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na nakarelax na. Wala naman pong gagawin ngayon. O, pasyal po kayo, ha? Kaya sa mga susunod na araw, hanggang katapusan yan. Sabi niya naman, Mitch, whole month celebration. At gabi-gabi, may iba't ibang mga palabas sa mga kabayan, mga katropa. Anyway, nako, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna naman natin pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga tropa, buwan niya na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintalo. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-2 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatos. Iiwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas.
3: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
6: sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: The Secret of Health.
10: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
9: The Secret of Health.
11: Hello mga katropa, good evening po sa ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito sa ating programang The Secret of Health sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Magandang gabi po sa inyo lahat, naway nasa mabuting kalusugan po ang lahat. At syempre welcome po sa aming programa muli dito sa ating himpilan. At sa may mga katanungan po, maaari po kayo mag-text o tumawag dito sa aming text line number 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming text line number 0975-842-4832. Ayan po, maaari na po kayong mag-text or tumawag kung meron po kayong mga katanungan mula sa inyong karamdaman. At syempre, sasagutin po yan ng ating wellness consultant. At syempre, kasama po natin siya sa gabing ito upang magtalakay po muli sa mga karamdaman or magbibigay ng mga health tips para meron tayong kaalaman kung paano to ma-prevent or paano tayo gumaling sa ating karamdaman. Good evening, Doc. Kumusta ka, Doc?
12: Good evening din, katropang Cynthia, sa iyo at lalong-lalo sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa, nag-aabang sa ating talakayang The Secret of Health. At ngayon, katropang Cynthia, muli naman tayong magtalakay ng mga karamdaman na papabot natin sa ating mga katropa. Yung dapat nilang malaman sa mga simptoma ng mga karamdaman at yung mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin, no, para makamtan ang kagalingan.
11: Ayan, ayan mga katropa, no, abang-abang po kayo at stay tuned lamang po kayo sa gabing ito para marami tayong makuhang mga health tips.
12: Yes.
11: From ating wellness consultant. So ano, Doc, yung ating pag-uusapan or magiging topic sa gabing ito?
12: Ang ating tatalakayan sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na almoranas.
11: Yes, almoranas. So, almoranas. Nakakarinig na ako niyan, Doc. So ano nga ba yung almoranas? Saan sa ating body parts ito nagbumula, no?
12: Yes. Itong almoranas, katropang Cynthia, ito yung pamamaga o paglaki ng ugat, no, yung tinatawag na vein sa loob na rectum, yung bahagi sa loob bago ang butas ng puwet.
11: Ayun. Sa talagang ano, talaga, no, daanan ng dumi.
12: Daanan ng dumi. At yung sa pag-aaral, katropang Cynthia, yung hemorrhoid pala ay dalawang klase yan.
11: Yes. Ano, no? Yung isa?
12: Yung una, yung internal hemorrhoid, katropang Cynthia. Ah, ito yung nasa loob. Nasa loob, kadalasan hindi masakit. At pangalawa naman, itong external hemorrhoid. Nasa labas ng anus, madalas masakit at makati. At ito yung mga stage, katropang Cynthia. May apat na stage yung hemorrhoid. Yung una, yung tinatawag na grade 1, nasa loob lang, walang lumalabas.
11: Yes. Grade 1, mild pa lang yan.
12: Mild pa lang yan.
11: Yes.
12: Yung grade 2, ito naman yung lumalabas kapag umiri.
11: Oh,
12: pero
11: moderate na siya.
12: Kusang bumabalik. Yung pangatlong grade?
11: Grade 3.
12: Grade 3.
11: Oh. May grade pala dito.
12: May grade,
11: no?
12: Grade.
11: Oo.
12: Ito naman yung lumalabas at kailangang itulak pabalik.
11: Ay, grabe. Oh,
12: meron na talagang medyo, lalabas.
11: Yes, medyo malala na tong
12: medyo rate. Medyo malala na siya. Uh-oh. Yes. At yung pang-apat naman, permanenteng naka-usli, hindi na maibalik.
11: Ayun, mas malala. Severe na tong grade
12: 4. Severe na ito, katropang Cynthia.
11: Yes.
12: Minsan din na katropang Cynthia, yung may mga malalang almoranas, talagang nahihimurid sila.
11: Ayun.
12: Sa tuwing mag-CR sila, magdumi, ay may kasamang dugo talaga yung...
11: Yes.
12: Kaya yung iba, na-anemic.
11: Bakit kaya naman, Dok, nagkakaroon ng hemorrhoids? Anong causes
12: niya? Isa sa causes niya, katropang Cynthia, yung kulang sa tubig.
11: Kulang.
12: Actually, sa mga tao, sa pag-aaral, dati, sa sinaunang tao, magsimula ito sa edad na 50, makaranas ng ganitong problema, almoranas. Pero ngayon, katropang Cynthia, pabata ng pabata na yung magkakaroon ng ganitong problema. Kasi nga, yung iba, 20s pa lang, meron ng ganitong problema. Dahil din yan sa

0: Kapag kulang sa fiber.
1: Oo.
0: Yung kinakain talagang lapitin sila sa ganitong problema. At saka yung sa pagbubuntis, makaranas din sila ng ganito katropang sinitya.
1: Yeah. Kumbaga no, parang symptoms.
0: Makaranas din sila ng hemorrhoid.
1: Yes.
0: Kasi sa pag-aaral katropang sinitya, hormonal changes din yan eh. Kasi pag magbuntis yung babae, mataas yung may isang hormone na mataas sa kanila na yan naman yung mag-trigger sa pressure sa malaking ugat sa rectum. Kaya isa din yan sa dahilan katropang sinitya na bakit sila nakakaranas ng mga almoranas, yung mga buntis.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung hormone na yan katropang sinitya, meron siyang benepisyo sa katawan din.
1: Yes.
0: No? Lalo na sa magiging successful yung pagbuntis, kailangan yung hormone na yan. Pero meron din siya hindi maganda epekto na isa din sa mag-trigger sa hemorrhoid. At saka yung pagbubuhat din na mabibigat katropang sinitya, isa din yan nakatrigger din ng hemorrhoid. At saka yung sobrang timbang, obesity, at siyempre edad, at yung laging na-stress, lapitin din yan sa mga ganitong problema. At kulang sa tubig, poor diet, isa yan sa maraming dahilan katropang sinitya na bakit nagkakaroon ng hemorrhoid yung isang tao. Kaya dapat iwasan din katropang sinitya yung mga red meat.
1: Oo.
0: Red meat, mga biscuit.
1: Gawa sa harina.
0: Oo.
1: Pinapay.
0: White.

0: Kailan nito katropasintiya ay yung kulang sa fiber yung kinakain.
1: Yeah.
0: Lalo na sa ating panahon ngayon, mga katropa, maraming mga pagkain na lumalabas. Oh, mga instant.
1: Mga instant, less fiber.
0: Less fiber, walang fiber katropasintiya. Zero fiber.
1: Yes.
0: No, kaya yung sakit sana na pang matanda katropasintiya ay maranasan na ng mga

0: mamintin nila yung araw-araw sila makadumi, no? Kasi isa yan sa dahilan kita pang Cynthia na nagkakaroon ng hemorrhoid kasi hindi araw-araw magdumi, kulang pa ng tubig. At lapitin din kita pang Cynthia sa magkaroon ng hemorrhoid yung mga tao na lagi na nakaupo.
1: Tsaka kailangan din

0: sandali. Uh-huh. Para mas malakas yung effect sa katawan. At meron din tayong Visionix. Kasi mostly sa mga katropa natin, kahit mga bata pa, exposed na sa mga radyasyon.
1: Yes, no, kasi, talagang gadget.
0: Binibigyan na ng cellphone.

0: mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag

0: XFM.
1: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sestapain!
4: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
3: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape

0: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong may

0: Iwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bili sa mga butika.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
12: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Ang Santol Plus Gold Herbal Capsule, Santol Plus Herbal Capsule, Santol Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
15: XFM.
16: XFM.

0: Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
2: Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santol Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santol Plus Herbal Oil.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santol Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Ang Santol Plus Gold Herbal Capsule, Santol Gold Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan.

0: bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Ganton Plus Gold and Ganton Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionis Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
5: XFM. FM.

0: XFM.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samphone Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Habibili sa mga butika.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
5: Sister Pain.
7: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulog.

0: Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Supple Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take, hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Supple Plus Gold.
0: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mga butika.
6: XFM.
7: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magbibili sa mga buki ka.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Halo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
18: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Adonis, hirap talaga akong umi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot ng Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
14: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
12: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Siyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa, mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin,
7: mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema.

0: lusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
6: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
6: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
0: Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: XFM.
9: X.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Mga katropa! Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
6: At sa lasa, kape-kape.
7: Panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika,
9: angat sa komentaryo,
10: angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo.
9: Exciting!
11: Exciting!
12: Exciting time! Mga katropa, 4 na minuto makalipas sa po ang alas 4 ng

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Ay, mayat nga timprano, lalawigan ng Palawan. At lunsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong Throwback Thursday. Oo po, Webes na naman. Mga kabayan, mga tropa, Webes na po, ikatatlo sa buwan ng Setyembre taong 2026. Siyempre, pag ganitong oras sa po ng umaga, sumasa inyo na po ang programang Mambubulahaw, Manggigising. At siyempre, para magatid ng mga balita para sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Kahit saang mansulok ka ng ating pong lalawigan, mapapakinggan po ninyo ang ating pong Mambubulahaw, Manggigising. Siyempre, paghahatid po ng balita, ha? Narito na po ang inyong pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Sabi nga, every day.
2: Good morning!
0: Ay, exciting talaga.
2: Good morning!
0: Magiging ganap.
2: Good morning!
0: Ano ba, mga ganap.
2: Good morning!
0: At mga kaganapan pa.
2: Good morning!
0: Sa buong maghapon.
2: Good morning!
0: Siyempre, yun po ay nakadepende. Depende. Depende po sa sitwasyon. Pero bago ang lahat, mga kabayan, mga tropa, dapat tayo nagpapasalamat po sa ating pongpong may kapal sa mga oras na ito. Sa mga kapo nating gising na, ginising pa. Mga kabayan, mga tropa, thank you Lord for another day, for another life, and for another blessing ahead. Nangalan po ng ating pong partner sa Bagin Technical Engineer Moises Acosta. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, papangunguna po ang ating pong station manager, Kaluwil La Rosa. Katropang Alison Salvatos po, Mambubulahaw, Manggigising, at maghahatid na po ng mga balita para sa inyo. Mga kababayan, mga katropa, ngayong ika-isan na... ngayon pong 112 days na lang before Christmas. Sahanap po ninyo yung countdown natin, ha? Hanggang ano na yan, hanggang Disyembre na yan. Para hindi kayo masakta. Wow. Para hindi kayo masakta. Darating ang Christmas. Nasolo ka pa rin ba? Darating ang Christmas na alang-alang ka. Huwag kang mag-alala. Pare-pareho lang tayo. Ay, nako, good morning, good morning, good morning! Siyempre sa lahat po ng ating po mga kabayan, mga katropa, ha? Ng umaga na ito. Yung mga nanood kahapon, kagabi, sa opening ng ating pong tourism month dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagtagisan natin ng mga mga naggagandahang mga mukha. Mga naggugwapuhang mga mukha. Kahapon o kagabi, ha? Yung palabas dyan sa Baywalk. Asahan na po yan, ha? Month long yan, sabi ni Ma'am Mitch Hitosis. Month long yung pong celebration yan. Gabi-gabi, mga palabas. Diyan sa ating Baywalk, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, nako, good morning na.
3: At di ko alam bakit.
0: Sa ating pong mga kabayan, mga tropa, ang mga ordinary mga magagawang palawin nyo na kinakailangan kumayod sa maghapon para mayroong ihanda sa mga hapagkainan. Katulad po natin, maaga pa lang ay lumulukso na sa kanila pong mga tahanan. Magkape na lang tayo, mga kabayan, mga katropa. Mamaya na ang almusal. Kape, kape, kape, mga katropa. Narito ang premium D3 coffee mix. Opo, para alalayan tayo sa umagang ito, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee, yung pang-alalay natin, mga sir, mga ma'am, ha? Itong premium D3 coffee mix kape na meron pong vitamin D3 para patibayin pa, panatiling matibay. ngayong ating po mga buto sa katawan, kinakailangan po ng vitamin D3. Ika nga ng ating po mga health consultant, the power of the sun in your coffee. Vitamin D3. At ang kapeng ito, mga kabay, mga katropa, ay nababagay doon sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na mayroon pong mataas na blood sugar level sa katawan. Nagpa-fluctuate. Pero hindi mapigilan magkape, ganun talaga eh. Karamihan sa mga Pinoy ay certified coffee lover. Kaya naman ako, mga kabayan, mga katropa. Kape sa umaga. Premium D3 coffee mix na. Ang premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay isang dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at ganun sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayakapin na! Huwag ka na matakot sa iyong baka mag-fluctuate ang blood sugar mo. Ang blood sugar level sa katawan, sa katropa, sa premium D3 coffee mix, okay ka. Samantala, mga kabay, mga katropa, 12 minuto makalipas na po ang alas 4 ng morning. Narito na po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Huwebes sa Balitang National. Oy, oy, oy! Oops, oops, oops, oops. Yun daw pong VAT o yung value added tax sa system loss sa mga electric bill natin. Mga kabay, mga katropa, tatapyasin na raw. Tatapyasin na raw. Ayun yan sa Bureau of Internal Revenue. Kailan kaya? Samantala, mga Pinoy naman sa bansang Indonesia, ligtas sa nagaganap na forest fire. Mga lugar sa Pilipinas, mas apektado pa dahil sa haze. Sa atin naman pong balitang international, bansang Thailand, paiikliin na raw po ang visa free stay ng mga turista sa mahigit 90 bansa. At naman po mga balitang lokal, pagpapalawak ng scholarship program, tinalakay sa sesyon ng Sangguniang Bayan naman ng Rizal, Palawan. Kawani ng iba't ibang mga health office. Kawani ng health office, municipal health office ng Quezon. Kasama po yung mga barangay health workers. Nagsagawa daw po ng monitoring cognizant sa measles rubella supplemental immunization activity sa Quezon, Palawan. Libreng electrical plan. Tinutulak para mabilis daw ang pagkakabit ng kuryente sa Port Barton, sa bayan naman ng San Vicente, Palawan. City Councilor John G. Rodriguez nilinaw na BIR ang nagkakaltas sa honorarium ng mga guro ng teaching at uniform personnel. At Philippine Coast Guard, ipinagpapatuloy na po ang search and rescue para sa dalawa pang nawawalang Vietnamese fishermen sa bahagi po ng West Philippine Sea. Headlines. Ang LGU Rizal nagbigay babala sa publiko kognay sa masamang epekto na po ng hay sa kalusugan ng tao. Pagtatatag naman ng Coral Garden sa bahay naman ng Aborlan, Palawan, pinangunahan ng PGNRO. At mga problema sa bayan ng El Nido, inilahad sa Sangguniang Palalawigan ng Palawan. World Table Tennis gaganapin dito sa lungsod ng Puerto Princesa simula po ngayong araw. At panukalang batas na naglalayong magkaloob ng legislative franchise ang Paleco upang magpatuloy ang pagseserbisyo sa Palawan na ihain na raw sa kamera. Ano nang susunod niyan? Okay, mga tropa, yan pong mga headlines ng ating pong mga balita. Ngayon pong umaga ng Webes ay handog naman po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ikawa pa rin pa yan sa mga natural na sangkap. Nandiyan pa rin po ang mangosteen powder, soya powder, na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen! Ito pag narinig natin, mga kabay, mga katropa, alam na natin. Ang karamihan na iisip ng ating po, mga kabay, mga katropa, ay nasa mga beauty products. Opo, tama po kayo. May mga collagen at glutathione po, mga beauty products. Pero sa kape, ngayon lang po narinig, di ba? Naihalo yan sa kape. Ay nako, mga kabay, mga katropa, pag ganyan may glutathione at collagen, syempre, may binipisyo rin po yan. Sabi nga ay magpapa-beauty na yan sa atin. Una-una na po ang pagre-repair sa ating pong mga balat. Yung mga wrinkles mo sa mukha, katropa. Sir, ma'am. Unti-unti yung kapatakin muli para magkaroon tayo ng tinatawag na younger looking skin. Mga kabayo, mga katropa. Siyempre, ay itong ating Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Energy booster coffee po ito, ha? Doon sa mga medyo naglo-loading minsan-minsan. Nagkukulang na sa energy, umaga pa lang. Kulang na. Magbaong ka ng Santon Gold Coffee Mix, katropa, ha? At kung feeling mo mukhang palobat ka na, inom ka lang Santon Gold Coffee Mix. Siguradong manunumbalik muli ang iyong sigla, ha, katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ay dumaan din po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. At pumasa po yan. Kasi siguro po kayong yan po ay safe at effective. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ay available na o mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sir Harold Enriquez, good morning. Okay, Sir Weng Hara Ilvera, good morning din po. Perfect Thursday. Kapi na tayo. Mag-premium D3 Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix na tayo, mga katropa. Pampainit. Pampainit sa umagang kay ganda. Ma'am Alana Dagaraga Santilo, good morning din. Diyan sa Bangko Bangkang. At syempre kita yalon kay Naijo Mayad nga timprano. Kapi kita rin. 18 minutos na po makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga tropa. Sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, mga kabay, mga tropa, dadako tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Kaya higop muna tayo ng kape. Apo, mag-premium D3 coffee mix muna tayo para kondisyon na ang ating pong umaga. Babalik pa rin po ang inyong pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!
7: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
8: Mga paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
10: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
21: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: 27 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng madaling araw. Balik po tayo sa ating pong balatuntunan, mga kabay, mga katropa, at sa oras na ito. At ang bahaging ito ng ating pong balatuntunan, mga kabay, mga katropa, handog po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated, bagay na bagay ito sa mga katropa natin na meron pong hyperacidity. Para hindi na po sumakit ang inyong pong sikmura at magpalpitate ang inyong pong dibdib o ang inyong pong puso, mild coffee lang ang dapat sa inyong mga sir, mga ma'am, ha? Yan po yung ating Santon Plaza Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar, sa ang mansulok dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Dahil gawa po yan sa mga purong natural na sangkap. Mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Samantala, oy, good morning muna, Ron's Don Rose. Ito na po ang mga gusto mong mapakinggang mga balita. Ngayong araw ng Webes, ikatatlo sa buwan ng Setyembre taong 2026 at live dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Sabay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At tayo rin po ay napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyong pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating po mga balita, balitang national muna.
1: Balitang national.
0: Inanunsyo na po nitong si Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Charlito Martin Armendoza na inihahanda na po ng ahensya yung pong patakaran para daw po alisin na ang VAT o ang value added tax sa allowable system loss charge sa mga bill sa kuryente. Ulitin natin, ha, allowable system loss charge. May inaallow, inaallow. Meron bang hindi inaallow? Sa ating po mga bill sa kuryente, alinsunod na po sa direktiba nga nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay na ng agarang ginhawa sa mga mamamayan. Ilalabas din muna ng BIR ang kaukulang Revenue Memorandum Circular pagkalibas din muna ng 15 araw mula sa pagkakaimprenta ng Energy Regulatory Commission o ERC. Resolution number 26, series of 2026, kung saan formal na inuri ang system loss charge bilang isang government mandated pass-through cost. Hindi dapat nagbabayad daw po ng VAT yung pong mga consumer sa kuryente, hindi namang nakakarating sa kanilang mga tahanan o negosyo. Hindi naman talaga dapat natin mabayaran niya. Hindi nga natin napakinabangan. Ayan, dagdag pa ho yan ni Commissioner Mendoza. Ang pass-through charge, ito po yung halagang kinokolekta at ipinapasa lamang sa tamang rekapitan. Kaya ang pagtatanggal ng VAT dito ay nangangahulugang mas mababang singil ang ipapasa lamang sa mga tao. Sa lalim po ng ERC Resolution 26, ang allowable system loss ay itinuturing na nabawing gastos at hindi bilang kumikitang kita para sa mga generation company, National Grid Corporation of the Philippines at mga distribution utility. Binigyan din po nitong si Mendoza na ang hakbang na ito ay naaayon sa patnubay ni Finance Secretary Frederick Go na magpatupad ng mga reformang ramdam agad ng publiko. Ang nalalapit na patakaran ay kasunod nga po ng RMC number 60-2026 na inilabas noong pong Hunyo, kung saan inalisan din ng output VAT at creditable withholding taxes ang iba pang mandated charges tulad ng lifeline subsidy at green energy action allowances.
1: Ito ang
0: kabayan, mga katropa, ang balita niyan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus na meron pong kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito ang pagkakaroon ng malinaw na paningin ng ating pong mga mata. Ang Vision X Plus ay mabibili na po, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. At ito ay aprobado po ng FDA.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa mga allowable system loss charge, tatapyasan na raw po, ha? BIR sa ating pong mga electric bill. Ang tanong, kailan na-imprinta na ba itong ERC Resolution Number 26-2026? After daw kasi niya na may imprinta, 15 days ang hihintayin para maging effective na yan. So, kung matutupad yan, before Christmas, mababawasan na ba talaga ang ating pong mga electric bill? Sana nga!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, kaya ng bat sa amin. Sa inyo rin ba? Malaki rin ba ang bat? Sa inyong mga electric bill? 34 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga, karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang national.
0: So, ito naman po ay may kaugnayan pa rin po sa patuloy na nagaganap na forest fire sa bansang Indonesia. Tiniyak naman po ng Philippine Embassy sa Indonesia na ligtas at walang dapat ipangamba ang mga kaanak ng ating pong mga overseas Filipino workers doon. Kabila ng patuloy na paglawak ng mga forest fire doon. Isang panayam, inihayag ito ni Second Secretary at Consul Sheila May Briones na hindi gaanong nakararanas ng haze o makapal na usok ang mga nasa bahagi po ng Jakarta simula nang maitala ang malaking sunog sa mga kagubatan. Dagdag pa ni Briones, malayo ang kabisera ng Indonesia sa eksaktong lokasyon ng sunog at ang kasalukuyang direksyon ng hangin ay papalayo sa kanilang kinaroroonan. Dahil nga po sa umiiral na hanging habagat, mas apektado pa nga raw umano ang karatig bansa at ilang bahagi nga po ng Pilipinas ay isa sa kinaroroonan ng karamihan nating mga kababayang Pinoy sa bansang Indonesia. Iniyak naman ng embahada na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at nakahandang magpaabot ng mabilis sa tulong sakaling lumawak pa ang sunog at maapektuhan ang iba pang lugar na may konsentrasyon ng mga kababayan nating Pilipino.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Hey, ayan po yung usok ka. Sumasama sa hangin, may mga daladalang particles yung kayang lumutang sa hangin, napapadpad sa iba't ibang bahagi nga ng mga kalapit bansa nitong Indonesia, mga sa atin nakakaabot, mga kabayan, makatropa, ingat pa rin, ha. Although kahapon medyo numipis siya, kasi halos hindi ko na masyado makita yung araw. Katulad po nung nagdaang araw, talagang pwede mong titigan yung araw, eh. Dahil sa sobrang labo. Pero ngayon, kahapon, medyo matingkad na. Parang unti-unti nang lumilinaw. Yung ating papawirin, kita mo na yung kulay blong, asul na langit. Pero hindi pa rin po tayo sigurado, ha? Hanggang kailan yan, dahil nagpapatuloy pa rin po yung pag-apula sa mga forest fire sa bansang Indonesia. Palawak ng palawak, ha? Mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang balita niya, nagatid sa ating orasan, naganap na po nga 38 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga. Samantala, dokoy muna natin ang ating naman pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sino ba dyan may mga hawak ng visa? At gustong pumunta ng Thailand. Ito, makinig po kayo, mga kabay, mga katropa, ha? Mga nakaplano ng pumunta ng Thailand. Ang paiikliin daw po ng bansang Thailand sa 30 araw ang visa-free stay para daw po sa mga turista mula sa mahigit na 90 bansa at mga teritoryo. Sisimulan daw po nila yan sa Setyembre 15 taong kasalukuyan. Ayon po yan sa kanilang Department of Consular Affairs sa Thailand. Bahagi ito ng pagbabago ng visa exemption at visa on arrival schemes ng naturang bansa. Kabilang sa mga bansang maapektuhan ng 30-day visa-free policy ay ang bansang China, United States at 27 bansa mula sa European Union. Sa kasalukuyang polisiya kasi, maaaring manatili daw po ng hanggang 60 araw sa bansang Thailand ang sinumang mga dayuhan ng walang visa. Ang mga mamamayan mula sa mahigit sa 90 bansa at mga teritoryo. Sinabi naman ng Thai government na kabilang sa layunin ng kanilang ng pagbabago at pagpigil sa dimunay pang-aabuso sa visa system at pagtugon na rin sa mga isyong may kaugnayan sa mga dayuhang sangkot sa krimen sa kanilang bansa. Kabilang sa mga naiulat na kaso ng mga paglabag na may kaugnayan sa droga, human trafficking, at pagpapatakbo daw po ng ilang negosyo ng walang kaukulang permit. Samantala, hindi lahat ay babawasan ang visa-free stay. Bibigyan naman ng hanggang 90 araw na visa-free stay ang mga turista mula sa bansang Peru, Brazil at South Korea mula sa dating 60 araw. Oh, nagdagdag pa sila ng 30 days. Basta ikaw ay galing sa Peru, bansang Brazil or South Korea. Pero yung mga galing sa China, mga turistang galing China, United States at 27 bansa mula sa European Union, 30 days lang kayo. Samantala, maaari na po mag-apply yung mga turista para sa isang extension ng kanilang pananatili. Ngunit nakadepende pa rin ito sa pagsusuri at pag-aproba ng kanilang immigration officer. Ayon sa pinakahuling datos ng Thai authorities, umabot na rin po sa 20.9 million ang foreign tourist arrival sa Thailand mula lamang po buwan ng Enero hanggang sa kasalukuyang buwan. Bagamat mas mababa do ito ng 3% kumpara sa kaparehong panahon noong pong taong 2025. Nakatakdang magkakabisa ang binagong visa measures sa Setyembre 15 ngayong pong taon.
1: Ito ang Exciting

0: di sa mo katropong nonong hindi na uli na tataka. Magre-renew ka na ba? Wala pa, di ba? Oo. 5 years pa yun, di ba? 10. Oo. Kailan ba sana kayo? 4? Ah. Kailan kaya kailan? Boss. Good morning po. Kailan do? Kasama kaya tayo doon? Hindi na magitang Pilipinas. Basta European Union, tsaka China at United States. Bawas yung kanilang ano, visa free stay sa Thailand. Boss Remelita. Good morning po. Thailand, oh. Ito ang Exciting Pilipinas. Ay, 43 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala, dakawin naman po natin ang ating naman pong mga balitang lokal. At ito man sa ating yan, ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Balitang bukan. Po mga balitang lokal, unahin na natin ang balita ni katropang Dennis Chua kung saan yun daw pong pagpapalawak ng scholarship program tinalakay sa sesyon ng sanggunian bayan ng Rizal. Oy, ganda to ah. Scholarship program para sa mga estudyante yung mga Rizalenyo. Alamin po natin ang iyo pang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis sa Chua.
1: Live report. Inalakay sa regular session ng sanggunian bayan ang ginanap sa barangay Ransang scholarship program para sa mga estudyanteng nangangailangan ng suporta upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Pinanguna ni Vice Mayor Maria Gracia Sapanta Asisyon Katuwang si Barangay Captain Roberto Bihimaya. Ito mismo sa barangay narinig ng mga mambabatas ang hinaing ng mga magulang at kabataan ungkol sa kakulangan sa pinansyal na suporta sa pag-aaral. Ayon sa sanggunian bayan, hindi dapat maging hadlang ang kahirapan para makapagtapos ang kabataan. Kaya naman, bilang tugon ay agad na naghanda at nagpasa ng resolusyon ng lokal na mambatas upang maendorso sa mga kaukulang ahensya ang pangailangan ng barangay Ransang pagdating sa scholarship assistant. Binigyan din ni Vice Mayor Maria Gracia Sapanta na layo na pamahalaan na ilapit ang serbisyo sa tao. Aniya, ang bawat kahilingan ng barangay ay hindi dapat manatiling salita lamang, kundi dapat maging resolusyon, koordinasyon at konkretong serbisyo. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clarskin Beauty Soap. Andahan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat ang katropang Dennis. Sana magkatotoo naman yan, ha? Magkaroon ng katawan ba? Hindi lang po yung panay pangako. Mahirap na umaasa ang taong bayan, ha? Siguro naman ay hindi naman na masyadong kabigatan yan para dyan sa munisipi ng Rizal. Para kay Ransang lang ba? O lahat ba ng mga barangay? Sana naman, oh, para lahat. Happy. Everybody happy.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, kawani naman ng iba't ibang health offices sa bayan ng Quezon, Palawan. Nagsagawa daw po ng monitoring kaugnay sa measles rubella supplemental immunization activity sa buong bayan. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
2: Live report.
3: Nagsagawa kamakailan ng isang monitoring na may kaugnayan sa measles rubella supplemental immunization sa ilang barangay na siyang nasasakupan ng Quezon, Palawan, ang iba't ibang mga health officers kung saan kabilang sa tinungo ng mga ahensya ay ang barangay pinaglabanan ng Panitian, Tagusao, Isugod at Tabun na ang layunin umano ng mga ito ay para magkakuha ng datos at mamonitor ang mga nabakunahan at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Ibang munisipyo, nagbahay-bahay talaga. Para masigurado lang ng walang bata na maiiwan o hindi mababakunahan laban sa measles. So, ito yung chicken pox. Bulutong tubig. Wow. At rubella.

0: Napakahalaga po yan, mga kabayan, mga tropa. Iba kasi nag-aalangan yung ibang magulang. Nag-aalangan na paturukan yung kanila pong mga anak. Ayun ako, napaka-importante po yan, mga kabayan, mga tropa, para sa kalusugan din po ng inyong mga anak, ha? Yung ibang mga barangay health worker, kasama yung mga municipal health offices o officers sila, bahay-bahay, para masigurado talaga na walang maiiwan. So, yun yung sa bayan ng Quezon, maganda rin yun, ha? Monitoring. Yung iba naman, siyempre, hindi mo naman kinakailang agad-agad na turukan yan, no? Matinding paliwanagan pa yan. Kasi hindi mo pwedeng turukan yan kapag walang pahintulot ng kanilang mga magulang, yung mga bata, ha? Delikado ka niya. Ano doon, yung magpapaliwanag isa-isa. Ano bang mga benepisyo sa pangkalusugan para sa mga bata yung pagkakaroon po ng immunization o ng bakuna. Dami pa rin po kasi sa ating po, mga kabayan, mga katropa, yung nag-aalangan din naman sa pagpapabakuna sa kanila pong mga anak. Iba naman ay ilang oras o kasi nga may trabaho. Ano ang problema rin, ano? Pero yung pag-iikot ay katulad ng ganito, mas maganda na yan, ha? At least mas mapapaliwanag ng maayos. Kasi kung sa isang pagpupulong yan, hindi halos magkakaroon ng pagkakataon na magtanong yung mga magulang. Minsan, iba nahihiya magtanong. Diba? Iba naman, itamang tango lang. Itamang atin lang. Mas maganda na yung naiikot sila, ha? 10 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Tama na natin sa katropang Bella Mucha Libreng Electrical Plan. Itinutulak, oo, para daw po mapabilis ang pagkakabit ng kuryente sa mga residente sa Barangay Port Barton sa bahay ng San Vicente, Palawan. Itinutulak para ano to, libre? Oo, ilibre na. O, tanggalin na yung electrical plan na yan. Alamin na nga natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Bella Mucha. Live report.
1: Mula sa tinatayang 5,000 pisong gastos, posibleng bumaba sa humigit kumulang 500 piso na lamang ang ilalabas ng mga kwalifikadong consumer sa Barangay Port Barton, San Vicente para sa electrical plan. Kasunod ng hakbang ng pamalang bayan na gawing libre ang paghahanda nito para sa residential, government at institutional establishments. Ito ay kasunod ng pagsuporta ni Municipal Mayor Ramir Publico sa Resolution Number 2026-799 na iniakda ng sangguniang bayan member Melvin Ballesteros bilang tugon sa mga kailangang electrical requirements matapos ang pag-takeover ng Paleco sa Electricity Distribution Service sa Port Barton, San Vicente. Sa isang pulong nitong Setyembre 1, tinalakay ng mga kinatawan ng Municipal Engineering Office, Bureau of Fire Protection at Paleco kasama sina Mayor Publico, Vice Mayor Carmen Silagan at SB Member Ballesteros ang mga paraan upang mapagaan ang gastusin at proseso para sa mga consumers. Iminungkahin ni Ballesteros na ang Municipal Engineering Office mismo ang magsagawa ng libreng inspeksyon at paghahanda ng electrical plants para sa mga kwalifikadong establishmento sa barangay. Agad namang sinuportahan ito ni Mayor Publico at inatasan ang Municipal Engineering Office na maghanda para sa pagpunta sa Port Barton sa susunod na mga linggo upang simula ng inspeksyon at paggawa ng mga plano. Gayunman, nilinaw na kailangan pa rin ang professional signature at seal ng otorisadong electrical professional. Dahil ito, tinatayang nasa 500 pesos na lamang ang maaring maging gastos ng consumer kumpara sa humigit kumulang 5,000 pesos kung pribadong serbisyo ang paggagamitan sa paggawa ng electrical plants. Nabatid na ang programa ay bahagi ng koordinasyon ng Pamalang Bayan, Sangguniang Bayan, MIO, BFP at Paleco upang matulungan ang mga consumer na makasabay sa transition sa bagong sistema ng electricity distribution nang hindi nagiging mabigat ang gastos at proseso. Layunin nitong gawing mas mabilis, mas abot kaya at higit sa lahat, ligtas ang pagpapakabit ng kuryente sa Barangay Port Barton, San Vicente. Para sa protektadong kalusugan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa, mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News. Ito ang Exciting
0: Pilipinas. Maraming salamat, katropang Bella. Ito na nga po, okay, yung hinaing. Yung hinaing nung laman ng naging privilege speech ni si board member Cherry Pie Acosta nung nakaraang regular session ng Sangguniang ang panlalawigan, nabinasa na lang ni board member Ryan Maminta. Kaya nagkaroon ng official business si board Acosta nung araw na yun. Ito yung pungong sinasabi nga ni board Acosta sa kanyang privilege speech. Hinaing ng karamihan po ng mga taga-barangay Port Barton. Doon nga sa nagiging transition ngayon mula sa isang pong dating independent power producer and distributor dyan sa barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente na inilipat na nga sa Palawan Electric Cooperative. May mga consumidores o business establishment yung pong medyo na nararamihan doon po sa mga requirement na kinakailangan bago ka makabitan ng linya mula sa Palawan Electric Cooperative, which is yun naman po talaga ang naging patakaran. Province-wide naman yan, no? Basta palayko, ang dami talaga requirement. Pero yun dito, yung sa pakiusap nga, sana nung ilan daw pong mga karamihan nga po sa mga residente diyan sa barangay Port Barton, mabawas-bawasan naman daw po sana yung mga documents na hinihingi. Sa paglalakad pa lang daw noon, halos ala na rin po silang oras at yung gastos, mga kabayan, mga katropa. So itong electrical plan, medyo mabigat-bigat talaga ito, mga kabayan, mga katropa. Kung kukuha ka ng isang private electrical engineer na magpaplano para sa linya ng iyong kuryente sa maliit mong bahay or maliit mong negosyo, diba? Ang saklamp. Kahit sabi nga, yung bahay ay tinuturing mong mansion, pero actually isang bahay kubo, ilang ilaw lang, ilang saksakan lang, kinakailangan mo pa ng electrical plan.
2: Ito ang exciting premiums.
0: Yan ang inaalmahan ng karamihan din. Hindi lang po ng mga taga-barangay Port Barton. Maging sa iba't ibang pang mga nasasakupan, sinusuplayan ng Palawan Electric Cooperative.
2: Ito ang exciting premiums.
3: Ultimo kubo lang, kailangan pa ng electrical plan.
2: Ito ang exciting premiums.
0: Semi-concrete lang po yung bahay namin, no? O light materials lang nga yan, no? Kailangan pa ba ng electrical plan?
2: Ito ang exciting premiums.
0: Magkano po ba magpagawa ng electrical plan? Eh, siyempre kasi lisensyado ang kailangan pipirma dyan. Tama yung binabanggit. Yung 5,000, mababa na nga yun. Ang iba dyan, maabot pa ng 8,000, 10,000. Aray mo!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 5 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Philippine Coast Guard, ipinagpapatuloy daw po ang search and rescue para sa dalawang nawawalang Vietnamese fishermen na yung kanilang sinasakyang bangka, bangkang pangisda ay nadisgrasa dyan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balitang yan ay si Pakaldo.
2: Live report! Live report!
5: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng search and rescue operations para sa dalawang Vietnamese fishermen na naiulat na nawawala mula sa fishing vessel ng FBQNA 90859 sa Rifleman Bank sa bahagi ng West Philippine Sea. Bandang 6:30 ng umaga nitong September 1, namataan ng crew ng BRP Malabrego ang isang walang lamang maliit na kahoy na bangka na tinatayang 32 nautical miles hilagang kan luran na bahagi ng karagatan sa Palawan. Nagsagawa rin ng operasyon ang Coast Guard District Kalayaan Island Group kasama ang Coast Guard District Palawan upang matunton ang dalawang mangingisda. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrego upang ipagpatuloy ang paghahanap gamit ang mga available na resources ng PCG. Sinabi ng PCG na nagipagtulungan na ito sa ibang bansa para sa ginagawang paghahanap. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News!
0: Maraming salamat, Katropang IZ! Dalawa pa ang pinaghahanap na Chinese national para doon nga sa nawawalang vest na may sa fisherman. Napadpad dyan sa West Philippine Sea. Napadpad ba o dyan sila talaga nangingisda?
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy, samantala mga kabay, mga katropa, tatlong minuto bago po ang ikalima ng umaga. Sa iba pang balitang lokal mga kabay, mga katropa, mala pa rin dyan sa sa ating yung naging ganap po kahapon dyan sa Baywalk. Mga kabayan, mga katropa, ito pong pamunuan po ng City Tourism Department. Ay nangihikayat pa rin po sa ating po mga mamaya, mga residente dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasuportahan, tangkilikin ang pong mga gabi-gabing palabas dyan na gaganapin o ginaganap. Gaganapin sa Baywalk, mga kabayan, mga katropa. Ito may kaugnayan sa month-long celebration ng Tourism Month. Layo din po ng City Tourism na mas palakasin pa ang turismo, local man international tourist arrivals dito po sa ating salunsod ng Puerto Princesa. Ayon pa kay Mama Michi Meneses, sa mga kahapon po sa aking parada, napakarami po ang mga sumama na mga stakeholders kung sa ating mga frontliner natin ang pagdating po sa tourism industry. Nandiyan po yung samahan ng mga accommodations, hotels, mga hotels. Nandiyan din mga, andun din po ang mga tour operators, yung mga tourist transport cooperatives. Meron din po mga dumalong mula sa academe at iba't iba pang mga stakeholders. Yung ating po mga men in uniform na hindi lang daw po katuwang. Hindi lang po natin katuwang sa pagpapanatili ng ating katahimikan, kaayusan, kaligtasan. Bagkos katuwang din daw po para ipalaganap yung pong kagandahan, yung ating pong mga ipinagmamalaking mga tourist destination dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagsimula yan kahapon mga kabay, mga katropa, at magtatagal hanggang sa Setyembre at 30 po mga sir, mga ma'am. Diyan lang po yan sa ating pong Puerto Princesa City Baywalk. At meron din po mga gabi-gabing yung ating pong Barakalan, andyan pa rin, may night market. Na pwede rin po ninyong pasyalan at syempre makabili rin po ang mga kung ano po yung mga nais po ninyong bilhin. Kaya pagkain, pwede pong kumain dyan sa mga bazaar. Mga kabayan, mga katropa. So, mantlong pa naman yan. Mahaba-haba pa ha. At yung target nga rin po ng ating pong City Tourism sa Tourism Forum, gaganapin sa labas ng ating pong lalawigan. Dadalo rin daw po sila para ipakita rin yung pong kagandahan ng ating pong lungsod, mga kababayan, mga katropa, sa iba't ibang lahi. Mga tourism forum, tourism expo, dapat yan talaga pinupuntahan para yun nga i-sale, ibenta mo ang ating turismo. Mga lungsod ng Puerto Princesa sa ngayon ay isa pa rin po ang top tourist destination din, local and international arrival ha. Dito pa rin karamihan dumadaan yan po yun ng kahapon yung parada Tourism Month 2026. mga kababayan, mga katropa, ha? So, ano kayang palabas mamaya? Kasi kagabi sa opening, rampahan ng mga nagagandahan at nagagwapuhang mga representante ng mga stakeholders. Nakasama rin po dyan sa naging parada kahapon, mga kabayan, mga katropa. 2 minuto makalipas sa po ang alas 5 ng umaga. Hindi pa rin, ha? Nag-hearing pa rin, ha? Sige, sige. Alibali, mag-short break lang tayo muna, katropang Moises. Sa pagbabalik po ang karagdaga mga balitang lokal. Dito pa rin yan sa ating pong palatuntunang.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
10: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
9: Sisdapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisdapain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga buti ka.
12: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
12: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
12: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
8: Exciting!
20: Exciting!
0: All oras mo natin mga kabayan mga katropa, 7 minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga. Balik pa rin po tayo sa ating pampalatuntunan ng Exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas!
0: At ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan, nandok po talaga sa inyo ng kape ha, o mga healthy coffee. Anang Yes to Health Incorporated, yan ang ating premium D3 coffee mix. Nandyan din po ang ating Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen. At mild coffee para sa ating po mga kabayan mga katropa na meron pong hyper acidity. Mild coffee at non-caffeinated. Ito po ang Santon Plus coffee mix. Samantala mga kabayan mga katropa, balikan natin ang ating po mga balita. May kaguluhan daw oh. O sa Baltan. Baltan ba ito? Uy, umabol pa rin talaga. Alamin nga natin ang pangyayaring dyan. Nandoon yung mismo ang ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Manager, good morning. Ano pong meron dyan?
8: Mabol pa talaga. Katropang Ali, tutulog na lang.
0: Oo nga eh.
8: Gulo pa eh. Kaninang bandang alas 3 ng madaling araw, merong isang gulo ang nangyari dito sa kabaan ng Malbar, no, sa labas ng isang establishmento. Katropang Ali, pare-parehas na kainom itong mga suspect o yung suspect, pati itong mga parang ano lang to eh. Parang kumbaga nagkasalubong na grupo, nagkatinginan, nagkasagian, ayun, abulan.
0: Rambulan
8: may,
0: na.
8: Kanina, kagagaling lang natin doon kasama yung tropa natin at si yung patrol, no, si katropang Ronnie. Habang kami nag-iimbestiga doon, dumating itong sasakyan ng patrol, no, ng anti-crime at may dalang isang tao. Suspect doon sa, hindi naman sabihin natin suspect, parang ito yung naka-inkwento nitong isang grupo din dito sa may bahagi ng Malbar. I-play natin yung video dyan, katropang Moises, no? Katropang Ali, dyan mapapanood yung isang suspect, yung isang ka-inkwento bit-bit nung
0: anti-crime.
8: Anti-crime. At yung babae naman na medyo may alak din na kainom. Yun yung matuturo doon na yan, yung kasama nung kanilang nakasagutan. Ano? Iumpisa mo sa pinakauna, Moises, para maintindihan ng ating mga kababayan. At balikan mo ko, Ali, after nung play ng video na yan, kani-kanina lang, dito sa may bahagi ng Malbar Street.
0: Sige po, manager, sige. Pa-play na po namin yung video. Engineer Moises, okay na? Sige, sige, with audio. Pakinggan po natin, mga kabayan, mga katrapat, panoorin.
20: Ito yung pumasok doon sa may ano eh, na tumago.
21: Opo. Ito siya na
20: nakakaram. Kasi yung pag-alis niya, Uya, ba, sita na tayo dito?
21: Dayo lang pala ito dito, sa taga-tawi-tawi daw ito eh. Magpakita ka. Ikaw ang mukha mo.
22: Taga-saan ka, Kuya? Anong mo rito? Anong sadya mo rito?
20: Nakuha mo rito?
23: Nag-hold lang doon po, sir.
22: Naga?
23: Nag-hold po.
22: Anong mo rito? Ba't sagot sa gulo?
23: Parating lang po kami, tas pagdating namin may nagkaguluhan, tas nagtakbuhan na kami, siyempre natakot din po kami.
20: Kayo ang back-up ng kasama nyo?
22: Back-up kayo?
23: Hindi po, sir. Hindi po, ma'am.
22: Ba't nandito ka sa puerto? Anong trabaho?
23: Hold lang po, hold lang
22: talaga. Hold saan?
23: Sa SM po.
22: Saan?
23: SM.
20: Sino yung nagtakbo doon?
23: Ito?
20: Sino yung nagabol sa mga kasamahan ko? Mayroon ng isang lalaki na nagabol. Naglalakad yung mga kasamahan ko, may naghabol.
21: Dito yung tawag mo sa mobil kayo, nanyabol kayo.
20: Oo. Dito. Kasi nakita ni Kuya, oh. Driver niya.
22: Anong participation nyo, ma'am?
20: Kasi, settle lang kami dito. Kasi nag-settle lang kami ng mga anti-crime, sir.
22: Oo.
20: Ngayon, naglalakad yung mga kasamahan ko.
22: Thank you, sir, ha? Oh.
20: Ngayon, wala sir.
22: Hindi, wala. Hindi na kita.
20: Ngayon, ang sina doon kasi sir, naglalakad yung mga kasamahan ko, may dalawang nakaabang doon pala. Dalawang tao pala, kaya nagpasok sila sa private property. Ngayon, isa lang nahuli.
22: Anong pinag-umpisahan ng gulo?
20: Kumbaga, usap-usap lang kami sir, kasi nga, binabastos yung kasamahan namin.
22: Dito sa loob, sa labas?
20: Dito, kinausap ng kasamahan namin na huwag mo akong bastusin kasi nakakaintindi ako ng kuyunin.
22: Okay. Tapos?
20: Ayun, ito, habang nagagulo sila, may nagatawag, may ginatawagan sila na gulo kami dito, gulo kami dito. Mm. Ang senador, sir, gulo kami, gulo, gulo.
1: Tapos may Ramesh Mac.
20: May Ramesh Mac. Inakabang palang dalawa doon.
1: Doon. Oo.
20: Pero akala namin, settle lang kami kasi dito, sir.
1: Oh, nag-ayos na kayo, tapos tumawag ng Ramesh Mac.
20: Oo, oo, may nakabang palang dalawa doon.
1: Doon, oo.
20: Sabi ko kay Lola, kuya.
1: Tapos nagkagulo, saan nagkagulo? Dito? Sa harap nitong establishmento?
20: Doon.
1: Ah, doon na.
20: Doon na po.
1: Pero labas na ng establishmento, ano?
20: Opo.
1: So, sino nauna? Ano?
20: Sila.
1: Sila yung, kasi, yung grupo na yan?
20: Kasi, pauwi na kami.
1: Oo. Oh.
20: Kumbaga dito kami, nag-ayusin lang kami, sir.
1: Oo. Oh.
20: Tapos ngayon, burawat-burawat lang ba?
1: Oo. Oh. Nasigawan niyo ba?
20: Hindi. Nasigaw yung kasamahan ko. Kala niya kasi, kasama kami.
1: Oo.
20: Oh. Oo, kasama namin yung tao na yun na binastos-bastos niya.
1: Hmm.
20: Kasamahan namin.
1: Yung binastos nung nakasakay sa...
20: Hindi, dito.
1: Ah, okay.
20: Sibuya.
1: So, iba yung grupo nila, iba yung grupo nyo.
20: Iba.
1: So, kayo nagiinom lang, tapos nasagi.
20: Hindi, dito na yung nagkasagihan, sir.
1: So, kasi parang ano lang, parang hindi nagkaunawaan.
20: Mm, kasi siniko niya, kala niya kasi magkakasamahan.
1: Tapos yung grupo na yung nagtawag.
20: Opo.
1: Doon na nagkagulo dito sa harapan.
20: Doon, sa unahan na sa lang unahan po. Na. Kasi hindi na yung daycline. Partida, sir, nandito na ang daycline. Kaya hinaboli, sir.
1: Okay.
20: Alam niyo, sir, yung driver ng anti-crime?
1: Oo. Oh. Sige, sige, hindi ka naman nakikita.
20: Yung anti-crime na ito, kaya nagwaswas yung anti-crime na yun kasi hinabol pala. Siyempre, hindi naman ako tanga, ay hindi naman tanga yung kasamahan ko, sir.
1: Hmm.
20: Kaya binato yun ng helmet kasi siyempre...
1: Sino ang binato ng helmet?
20: Yung nagabol sa kanya.
1: Ah, okay, sige.
20: Hindi ngayon, nagalakad sila, nagakwentuhan ba?
1: Hmm.
20: May hinaham silang kasama kasi may hinabol din noong una.
1: Hmm.
20: Hinanap niya
1: dito. Okay, sige.
20: Hindi ngayon.
1: Wala marisaktan?
20: May nasaktan po, sir.
1: Ah, sige. Anong...
20: Hindi ngayon.
1: Hmm.
20: Siyempre, iba patanggol niya ang sarili nila.
1: Oo.
20: Binato niya ng helmet. Nakita ng anti-crime. Binato ng helmet kasi hinabol nga sila.
1: Yung binato ng helmet, nakita ng anti-crime, hinabol niya.
20: Hinabol ang anti-crime.
1: Okay, sige. Pwede na magpahinga siguro, no?
20: Okay, ako, sir.
1: Sige. Uwi na, uwi na. Saan ka uwi?
20: Siksikan ba, sir?
1: Siksikan. Layo, ah.
20: Siksikan.
1: Yung gulo kaninang umaga dito sa may bahagi ng Baltan. Okay. Pag magiinom, uwi ng maga para wala ng gulo.
2: Exciting Pilipinas! Exciting!
3: Yun! Ang gulo! pati yung kwento na yung ate, yan, manager, ang gulo rin.
5: Katropa nga, Ali, no? Yung kanina kinakausap ko yung isang taga, yung nasa loob ng
3: patrol
5: ng anti-crime, may alak eh, may alak.
3: Mm-hmm.
5: Itong si ma'am, may alak din.
3: Amo.
5: So, ang pinag-umpisaan ng lahat ng ito, konting medyo, naman ha, nagkatinginan siguro, nakasagian. Yun
3: na.
5: Dahil may alak sa
3: katawan,
5: napunta sa utak, hindi sa tiyan, ayun, ang...
3: Resulta.
5: Iyon ang naging resulta. So, ang tingin natin ito, ano lang to, parang sagian.
3: Sagian lang.
5: Nagkatinginan, may mga salita. Yung parang sa mga bata ba na ano, katropangal eh. Ito lang, may mga edad na to, kaya lang may sapaw ng alak sa utak. Kaya yan ang nangyari.
3: Yeah.
5: So, bit-bit ng anti-crime, itong isang taga, sabi niya, taga Tawi-Tawi raw siya, nagtatrabaho sa SM.
3: Mm.
5: Dadalingan dyan sa PS1. Para imbestigahan. At ito namang babae kanina, pinauwi na lang namin ni Ronnie, masiksikan pa raw dahil medyo nakainom na rin. Ano?
3: Na.
5: So, yan. Alas 3 ng madaling araw ito kanina. Wala namang nangyari, hindi naman nangyari doon sa loob ng isang bar.
3: Mm.
5: Sa labas. Doon sila nagkahabulan. At tropang Ali. So, pag iinom, ilagay sa tiyan, hindi sa
3: ulo.
5: Utak. Oo. At saka pagka ganito, alam mo, kung matutulog ka ng
3: mga,
5: pwede ka namang uminom sa bahay na isang dalawa, tulog ka. Pagkagising mo, trabaho ka, kung saan, SM, Robinson, o kung saan dyan, wala ka pang problema.
3: Yun.
5: Eh ito, alas 3 na. pagkagising mo, nawala na yung epekto ng alak, nasa loob ka ng kulungan.
3: Oh.
5: Di ba? Yeah. Saka mo sasabihin, dapat sa bahay na lang ako uminom.
3: Yeah.
5: Wala pa akong problema. Yeah. Hindi pa masakit ang ulo ko, butas pa yung bulsa ko.
3: Yan!
5: Ako po.
3: Ang tropang
5: ali talaga naman. Kaya yung alak, wala talaga may dudulot na magandang epekto sa katawan yan.
3: Pag sobra talaga. Pag sobra, wala talaga.
5: Ang bihira. So yan yung paganapan. Kanina lang dito sa mga stress, no? Dito sa may bahagi ng Baltan.
3: Mm.
5: Yung Vista Cafe ang tinutunggap. So yun lang katropa ang ali at magandang umaga, Pilipinas. Balik sa'yo dyan.
3: Yeah. Station Manager Carlo Villarosa. O, kito yan. Umaaga po, umiikot na rin yan. Ayan, nadaanan nila. Rumble! Dyan sa bahagi po ng Baltan Street. Sabi ni Sir Ricardo Amon, Ate, tulog na. Sabi ko nga, kagulo, kaguluhan. Pati yung kwento ni Ate, nagkagulo-gulo na rin. Ay, Diyos kong mahabagin, mga kabayan. Ayan na nga sinasabi. Hindi, wala naman ho nagbabawal. Sabi nga, inom, pero wag naman sosobrahan katulad niyan. Hindi lang siguro talaga nagkaunawaan. Nagkasagian ng konti. Nagkatititigan. Ayan ang resulta. Nagpisikalan na. Naku naman, oo. Kaya sa mga mahilig po na magpalipas ng gabi sa pag-iinom, bawas-bawasan na po ninyo yan. Isang bote, tama na, tulog ka na. Mas the best pa yan, ha?
10: Ito ang Exciting Podcast.
3: Ayan, katulad niyan. Sabi ni Sir Lionel Quinto, walwal din si Ate, nakainom din pala. Ang babaeng tao na ikipag-inuman, walwal rin ang tulog ang kwento. Tulog talaga si Lionel. Hindi ko na ako nag-gets kung ano na nangyari. Basta nagkahabulan na lang daw, nagkabatuan ng helmet at hinabol ng anti-crime. Yun na lang yung pong naintindihan ko. Talaga naman oo. Ako, Sir Lionel at Sir Ricardo Amot, ha? Gama yun. Pinauwi na lang po nila manager at matulog. Pinatulog na lang. Layo pa ng uuwian. Ay, nako naman. Ano ka, mga kabayan, mga katropa? 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Ito na lang muna. Sabi ni Sir Juliber Pablo Namion. Ito, iba naman to. Happy birthday po sa huwaran at mapagmahal na ina at asawa na si Ping Ping Puno Namion. Ang may bahay ni Commander Namion ng Aborlan, Palawan. Aba talaga naman, no? Good morning po, Sir Juliber Pablo Namion. At sa kanyang pong huwaran. Huwaran, mapagmahal na ina at asawa. Si Ma'am Ping Ping Puno Namion. Aba talaga naman. Happy birthday po, ha? Ma'am Ping Ping Namion. At syempre, may kasabayang kang nagdiriwang ng kaarawan.
11: Happy birthday!
3: Dito naman sa inyong katropa.
11: Happy!
3: Sa ating katropa.
11: Happy birthday!
3: Happy birthday kay Ma'am

0: writer dito sa XFM Palawan. Nagdiriwang po ng kanya pong kaarawan ngayong araw na ito, September 3. Kaya ano, sagot ba ni Mamang buong buong magapong kain? Anyway, Mama Icy Pacaldo, happy, happy birthday, syempre. Mula sa iyong mga katropa dito sa XFM Palawan. Nawa ay mabusog mo kami. Sigurado. Mamaya may extension ito. Ay, nako naman o. Sa lahat din po ng nagdiriwan ng kanilang pong karawan ngayong araw po ng Webes, ikatatlo sa buwan ng Setyembre, happy, happy birthday po sa inyo, ha? Siyempre, pagbati mula sa inyong katropang istasyon. Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, 21 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Nayabol lang po ito, ha? Sana naman doon sa mga mga ito siguro nag-a-unwind lang, pero yun lang dahil sa may mga karga na nga, mahirap din talaga no. Kapag mayroon na pong karga ng alak, nawawala na po tayo sa tinatawag nating sakto. Pag-iisip. Yung iba kasi nga mas nangingibabaw na yung espiritu ng alak, ika nga ng mga nakatatanda.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa. Sa atin naman pong
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Magiging taya po ng panahon ngayong pong araw ng Webes. Sa pinakahuling weather bulletin na nilabas ng ating pong pag-asa. Yung pong si Palandok, masyado ng malayo. As of 3 a.m. today, ang sentro ni Tropical Storm Pilandok na may international name na Crovan ay namatampo sa layong 1,030 kilometro sa east silangan, hilagan silangan ng Extreme Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na abot sa 75 kilometer per hour malapit sa gitna. At ang bugso ay umabot na, medyo lumakas na ng bahagya, ha? Kahapon 80, ngayon naging 90. 90 kilometer per hour, yun po yung bugso niya. Kumikilos pa rin itong si Bagyong Pilandok. Pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometer, bumilis din. Kahapon 10 kilometer, ngayon 20 kilometer na. Yung kanya pong bilis, papalabas na rin po yan ang ating pong para. Alas malayo na nga eh. Alas malapit ang sa Taiwan na. Samantala, ang southwest monsoon o ang hanging habagat pa rin ang nakakaapekto pa rin po sa bahagi po ng Luzon at Visayas. Samantala, ang Ilocos region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro makakaranas pa rin po ng tinatawag na mga pagbuusang ulan dulot pa rin ng southwest monsoon. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, ang nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, ang nalalabing bahagi po ng Central Luzon, lalawigan ng Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Oriental Mindoro, maulap na papawirin na mayroon pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman ng hanging habagat. Samantala, ang bahagi po ng Visayas at ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na meron po tinatawag ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, ang buong Mindanao naman ay makakaranas naman po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga kalat-kalat din po mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman na tinatawag na localized thunderstorms.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yan, si Pilandok pa rin ang bagyo pero wala na, masyadong malayo na, ha. Doon, extreme north east ng northern extreme northern Luzon. Halos malapit na po siya sa bansang Taiwan. mga pag-uulan, mga pagkukulimlim, pag-uulap na maranasan natin dito sa Lawigan ng Palawan. Bilang bahagi po ng rest of Luzon, bagyang maulap hanggang sa maulap pa papayo rin, AC Habagat po yan. Ha? Ako mga kabayan, mga katropa, 26 minutos na makalipas ang alas 5 na po ng morning. Mga kababayan, mga katropa, sumain niyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas, ngayon pong araw ng Webes, Setyembre 3, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong naging kasama, naging partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Mga katropa, ako naman po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga at ng Bulacan, ng gising, kung masarap na pagtulog. Ako po si katropang Alison Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kababayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM, Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama po muli ang inyong lingkod. Isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, ating po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahim papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan. Mm-hmm. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, ay sana ho ay nasa maayos kayong kalagayan. Kung nagmamaneho, ingat-ingat lang sa pagmamaneho. At takbong pogi lang, sabi ni DJ Erica. No? Para hindi magastos sa gas.
0: As much as possible, makatipid sa gas ngayon, ay, diesel.
1: Nararamdaman ko na yung epekto na yan kasi may mga gasoline station na sarado na.
0: Tama.
1: Wala ng gas. Pati LPG, pambihira. Kanina, naganap ako ng LPG, nahirapan ako. So, stressful.
0: Back to basic na talaga tayo nito. Oh,
1: stressful lang sitwasyon. Kaya sana ho okay lang kayo. You can carry it. Pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc. Sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, or meron kayong mga mensahe na nais nyo po ipabot dito sa atin pong programa, very welcome ang inyo pong mga text messages. Ha? Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasala yung mga katanungan, huwag pong kalimutan, lagyan ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang atin pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan ating mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na atin po mga admin sa atin pong FB page. Okay? At sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng atin pong mga wellness clinic, ha? Para po makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makikita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat, ay masolusyonan ang samot-saring karamdaman na atin pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa atin pong wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4833. 32, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Oh, sa mga kababayan natin dyan ha, na palagi nang nagpapalpitate doc, lagi nang kinakabahan, lagi nang nagtitremor, ayan, ang mga extremities, nako, eh baka nasusobrahan na kayo ha, sa mga caffeinated coffee, eh palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin ha. Nandito na ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health na pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Doc, itong mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats. Ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Doc, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Doc, na anxiety?
1: Oo, hindi ka naman nagkakape, pero kinakabahan ka. No? Ayan, so pag-usapan natin yung, sabi nga, ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Nako. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: Oh, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan ito. Kumbaga normal lang sana yan na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenerbios o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Sabihin, hindi mo hawak, pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Alam mo, yung brain natin, nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung, ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba, minsan may mga ma-observe ka na bigla ka nalang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa'yo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus.
0: Iba yun.
1: Oo, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, i-ano niya yung stress hormone. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So, ang mangyayari noon, magkakaroon ka na mas mabilis sa tibok ng puso, yung paghinga mo mas dadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Doc Nara, fight or flight.
1: Yes, ayan, tama ka dyan. Yun yung proseso na yon ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis. And that's our normal tendency inside the body. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib. Yes, may mga ganun, di ba? Yung pakiramdam mo nagiging persistent or excessive. Next is nag-i-interfere niyan sa ating daily life, sa ating relationships, sa ating pagtulog at maging sa ating pong pagtatrabaho. Yung common types of anxiety disorder, ito 'yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Pangalawa yung panic disorder. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
0: Tama daw.
1: May mga ganoon, may mga ganoon. Meron nung kila, may yung anak ko na lang. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya 'yon, pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang mag-isa lang siya sa isang lugar.
0: Solo lang siya.
1: Loner siya. Sabi nga natin, mga napaka-nonchalant naman itong bata na 'to, lagi ko sinasabi. Saka yung mga phobia. Yan, yung mga ganoon. 'Yun yung mga na-identify nila na part ng anxiety disorder. Na sabi nga, ang anxiety is primarily considered a mental health condition, pero ito ay meron ding malaking epekto sa ating physical health sa ating katawan. Ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan ng anxiety?
0: Ano ba yung mga nag-trigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
1: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, kapag consistent
0: palagi
1: na. Una, chronic stress. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, ang trabaho mo napaka-toxic, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Maraming ganyan, maraming sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating utak. Financial problems. For example, ikaw ay mayroong maliit yung sahod mo. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo na kinikita mo sa gastos mo. Malaki talagang problema yon. Family issues. Yan, relationship with your family or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system.

0: mo, vitamin B complex mo, omega 3 fatty acid, zinc, iron, eh malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Isa pa sa pinaka-common nakikita nila yung sleep deprivation,
1: yan,
0: kakulangan ng tulog. Ang problema kasi pag meron kang problema, stress ka,
1: ang hirap matulog.
0: Ah, hirap talaga matulog.
1: Ako, kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalawin, hindi ka madalaw na antok.
0: Oh, saka yung maraming tumatakbo sa isip mo. Totoo
1: tama,
0: yun eh.
1: Tama, dok.
0: Yun ay sign ng anxiety. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naiisip mo yung mga bills.
1: Yun lang.
0: Anxiety pala yun. Kaya any kinds of problem. Blood sugar imbalance. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
1: Nako. Lalo na dok yung mga nag-spike yung blood sugar nila.
0: Tapos nag-spike, then nag-crash. So nagkakaroon ng irritability, nervousness, yan. Maraming mga symptoms.
1: Kasi biro yung dok, pagka mataas yung sugar mo, di ba? Iba yung effect nun sa katawan mo.
0: Energetic ka, parang kang ano.
1: Tapos biglang pag bumaba, biglang bagsak din ang energy ng katawan
0: mo. Kaya medyo nakaka-stress. Ano. And another is yung inflammation. Alam naman natin yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahilan sa hindi magandang diet, may pwedeng infection, pwedeng toxins or oxidative stress na nagko-cause ng inflammation. Last but not the least, traumatic experiences. Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, yung mga past trauma natin, it can give you more susceptibility to anxiety, emotional stress, or mga significant life event na nakaka-apekto sa how the brain process fear and stress. For example, nakidnap ka. O kaya naman, munti ka ng... May sa mga kababaihan, maraming ganyan.
1: Tama daw.
0: May nang molestya sa'yo, munti ka na. Nagkakaroon ng matinding impact sa utak nila. So the brain cannot process really what is fear and reality. Yun. Kaya alam nyo mga kaibigan, lahat tayo, itong topic na to, kaya ako pinili... Dahil maraming tao ngayon ang mayroong anxiety.
1: Oo, dok. Mas parami-ramin, mas parami ng parami ang kaso ng mga nagkaka-anxiety.
0: Yes.
1: At mas pabata ng pabata, ha?
0: Oo. Yung sitwasyon ngayon na ano, pagkaroon ng gera sa Middle East, ang layo-layo natin sa Middle East. Pero bakit tayo affected?
1: Apektado.
0: Kasi una, yung krudo. Tumaas yung krudo. Pag tumaas ang krudo, alam mo ba na tumaas ng lahat, wag lang krudo? Kasi every... major industry affected yan. O yung transportation, yung mga production, manufacturing. Oh, lahat yan apektado. Kaya alam mo, yung mga tao ngayon, especially nasa sector na ano, may mga kaibigan tayo nasa Middle East. Ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng ano, pero ngayon uncertain. Bakit? Eh dalawang bagay lang, either tamaan ka ng bomba, o mawalan ka ng trabaho.
1: Yan, oo.
0: So, hindi na rin sila makatulog ngayon. So, yung mga kaibigan. So, tandaan natin na ang anxiety can lead to so many kinds of problem. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung symptom.
1: Ano? Ang mahalaga symptom yan, na malaman nila doon kung ano yung mga dapat nilang bantayan.
0: Kasi hindi ito napapansin. Akala mo normal lang, pero you're experiencing anxiety disorder. Number one, sa emotional, madalas kang nag-worry kahit wala ka naman dapat ipag-alala. Feeling restless. Hindi mo maintindihan. Tapos, may iba magagaliti na nahihirapan mag-concentrate. Feeling nila lagi sila nagugulat. May mga ganun. Then physical symptoms siya, nag-rapid heartbeat, nahihirapang huminga, nagpapawis, nanlalamig, may mga muscle tensions, pagod na kahit hindi naman nagtatrabaho. Yung iba nahihilo. Kaya matindi, ano? Yun ang mga problema. Pati sa panunaw, pag may anxiety ka, mag-experience ka ng parang hindi ka natutunawan, parang hindi ka nagugutom, parang bloated ka. Yung iba, hindi makadumi. Iba naman, dumi ng dumi. Palitan. Minsan constipation, minsan...
1: Loose bowel
0: movement. Ano? O yun yung mga katropa. So, yan po ang ibig sabihin ng anxiety. Ang target kasi natin, yung risk of impact sa health natin, ang mahadlangan. Unang-una, pag lagi kang may anxiety, ang tawag doon ay chronic anxiety. Pwede ka magkaroon ng sakit sa puso.
1: Nako. Mas matindi yan ang problema.
0: Yes. Kaya nga, alam mo ba yung broken heart syndrome, meron tayong isang kaibigan na ang diagnosis ng kinamatay niya, broken heart syndrome. Totoo pala yun, that if you have so many stress, you can die of something. Kahit wala kang sakit sa puso, you can die of heart attack. So yun, you can develop cardiovascular problem, laging tataas yung BP mo, irregular heartbeat, yung iba nagkakaroon ng pagbagsak ng immune system, so nagkakaroon sila ng

0: mga infections, hindi maganda yung panunaw nila, kakaroon ng high acidity. Dati naman wala silang acid reflux, nagkaroon sila ng acid reflux, di ba? Hormonal imbalance. Kaya makikita mo, ang mga nai-stress, hindi yan sasabihin, oy, isang buhay mo ngayon, tumatawa ka. Hindi nyo ba alam na ang pinaka-number one na pwede mangyari sa mga taong na-stress, pwede silang tumataba.
1: Tama daw ko.
0: Hindi porke tumataba, maganda
1: malusog
0: na yung buhay. Malusog na. buhay. Di ba? Isa yon, kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Saka yung hindi makatulog. Yan yung mga possible risk ng long-term or chronic anxiety.
1: Sa mga kababayan din, huwag niyong basta-bastahin ha. Itong problema na anxiety. Iba kasi dok, pagka mayroon sa kanila mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi nga, hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo matansya, hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang buhay.
0: Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila. Kaya nga tinuturing to na ano, hindi ito basta-basta lang eh. It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo dun sa tinatawag na clinical depression. Na medyo matindi-tindi na yun. Alam mo ba kung saan nagsastart yan? Anxiety, disorder.
1: Kaya pagka meron ganito, Doc, na naobserbahan ninyo ha, sa family ninyo, pagka meron kayo naobserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At marami naman, Doc, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
0: Pero, sa emotional side, meron yan talaga magagawa.
1: Pero bagay na sa mga katropa niya, mga kababayan natin, ha, bago natin pag-usapan, kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kababayan natin, mga pamilya natin dyan, na meron pong ganitong problema ng anxiety, ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety, ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies, ano? Na maaari nilang gamitin to handle or to treat this kind of problem.
0: Oh, bago natin ibigay, kasi medyo mahaba yan. Doon muna tayo sa pinakasimple.
1: Yan. Oh.
0: Emotional way. Emotional kasi support. Dalawa kasi yan eh. Ang nagtitrigger commonly ng anxiety, emotional. Secondary na lang yung physical reason. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nagwo-worry. Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila hindi nila kakayanin. So emotional dependency nila talaga dapat meron yung ano, dadamayan mo yan. Kahit sa salita, kahit simple touch can lead to more emotional stability na isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
1: Tama ako.
0: So ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health impact yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for ano, anxiety, magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung international recognition, mga chamomile, mga lavender, na mga pampakalma, mayroon din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila, ano? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga, nagbibigay ng sampagita tea, di ba? Ayan. So, sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercises, deep breathing, kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy. Yun yung para makatulong physically to relax yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang taong may anxiety. Una-una, tinira natin yung Santon Plus Gold, yung mga content niya, mm-hmm. swak na swak sa ano, sa mga merong anxiety disorder.
1: Tama.
0: Kasi multi-factor ang ano eh, ang impact ng anxiety.
1: Mm-hmm.
0: Yung mangosteen, meron siyang santon, meron siyang other phytochemicals that can help to balance inflammatory effect.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Alam naman natin na yung anxiety can also be caused by inflammation in the body.
1: Mm-hmm.
0: Meron siyang anti-stress phytochemical. At saka napakataas ng nutrients pala ng mangosteen that can support brain health.
1: Mm-hmm.
0: O including yung ating utak mismo, yung ating mga nerve. At meron itong potential mood supporting properties.
1: Mm-hmm.
0: So doon pa lang, mangosteen. With regards naman sa nutritional requirements for preventing anxiety, malunggay tayo dyan.
1: Ayan.
0: O, siyempre, moringa, ang taas ng kanyang vitamin C, mataas ang kanyang vitamin A, calcium, magnesium, iron, and amino acids. Kumbaga ito yung tawag nga nila dito, life-saving vegetable daw ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tapos yung ampalaya is kung ang sugar naman ang nagdadala sa iyo ng problema, that's why you have more anxiety chances. Ano? So itong malunggay, ampalaya, mm-hmm. ay mayroong mga phytochemical that can help us lower our sugar, mm-hmm. o balance our sugar. O nandiyan yung charantin, polypeptide P, lagi natin binabanggit mm-hmm. dito. No? Garlic naman can also help yung anti-inflammatory effect din ito, saka maganda siya sa sirkulasyon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, na alam mo, pag may anxiety ka, kahit hindi ka naman high blood, tumataas yung BP mo.
1: Tama
0: eh.
1: Tama daw, oo.
0: Diba, may mga ganun. Kasi, alam mo, pag nagkaroon ka ng anxiety disorder, mm-hmm. dahil tinatamaan yung nerve mo, ang feeling ng katawan mo, you are in a big, big shock mm-hmm. environment. Kaya ang tendency na tataas talaga yung volume ng ano, ng presyon ng dugo mm-hmm. mo.
1: Oh. Kumbaga, gusto yung isupply yung demand na kinakailangan katawan mo kasi, at that time.
0: Kaya nga, ang bilis ang heartbeat kapag merong, pag nandun ka sa flight or flight mm-hmm. response mm-hmm. eh. Fight or flight response. Kasi nga, the body demands more.
1: Mm-hmm.
0: More oxygen, more nutrients.
1: Oh. But for a certain time lang dapat sana yun eh.
0: Oo. Oh.
1: Pero kung may anxiety
0: normal
1: ka,
0: kasi pag ganun. Kaya lang, kapag yung anxiety na talaga, mm-hmm.
1: Mayat maya.
0: Every now and then, lagi kang aligaga, di ba?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ang isa sa pinaka-the-best sa Santon Plus Gold extract, yung spirulina.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi ang spirulina, nagbibigay sa atin ng napakayamang protina, especially amino acids.
1: Uh-huh.
0: Vitamin B12, na alam naman natin na ito ang napaka-tindi ng pangangailangan ng ating nervous system, mm-hmm. including the brain, sa tinatawag nating B12 and other B vitamins. Meron pa siyang picocyanin, which is one of the best antioxidant na ating katawan. Kaya kumbaga, yung Santon Plus Gold, pinakaswak talaga ito na everyday supplement
1: mm-hmm.
0: para sa mga taong alam nyo na meron kayong anxiety.
1: Mm-hmm. Yeah, no.
0: Or nararamdaman nyo na yan, even though hindi nyo ma-identify, meron ba akong ganun?
1: Mm-hmm.
0: Yung iba kasi in denial eh.
1: Tama daw.
0: Diba? Alam mo pa, yung panlalamig ng kamay, mm-hmm. feeling mo lagi kang down, maraming nagkakaganyan. Oh, kaya be mindful talaga sa mga relatives natin. Pag may ganyan, kailangan yung tulungan sila. So it's a medical and emotional concerns na dapat nating kilalanin, ano, before it's too late.
1: Mm-hmm. So,
0: kaya nga, use supplements, proper diet also. Sabi nga sa Bible, a merry heart doeth good like a medicine, yeah. But a broken spirit dryeth the bone. Sa Tagalog, ang masayang puso, lunas sa karamdaman. Mm-hmm. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. So, malaking magagawa ho ng mga pagkain na makakapagbigay suporta sa katawan natin sa panahong tayo talaga exhausted and always feeling something is wrong.
1: Mm-hmm.
0: Yun po. At sana nakatulong sa inyo ha, doon sa mga ngayon pa lang, hindi pa man lang tumatagal, feeling nyo talagang stress mm-hmm. na kayo sa nangyayari sa ating paligid.
1: Mm-hmm. Wag tayong basta-basta nagpapadala, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pagkaman hindi natin maikakaila, ano? Maapektuhan talaga tayo. Pero wag tayong magpapa-overwhelmed.
0: Wala naman
1: yata yung ano dun eh.
0: Oo.
1: Wala naman siguro hindi apektado, Doc.
0: Saka wala naman yata ang taong hindi dumaan sa state of anxiety.
1: Mm-hmm.
0: Personal sa akin, madalas din ako nagkakaroon ng mga worries. Siyempre, mm-hmm. ang dami nating mga problema sa buhay.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Di ba? Pero sabi nga life must go on.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Oo. Dalawang bagay yan eh. Emotional support, nutritional support.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahirap na pag Makikita mo kasi pag lagi kang na-i-stress, nag-anxiety, ang dami mong nararamdaman. Mm. Meron ako isang kaibigan na ganyan, ano? Na siya mismo nagsabi, nung mga panahon na hindi niya maintindihan, na hospital siya, mm-hmm. sasabihin ng doktor, wala ka naman sakit, wala kami makita. Mm-hmm. Just imagine, ang laki ng gastos, papacheck up sila, wala makita yung doktor, pero siya pahimahimatay. Then, nirefer siya sa ano, sa psychiatrist. Mm-hmm. Nagalit pa siya, nirefer sa psychiatrist. Ngayon, alam kasi ng doktor kung ano yun. Mm-hmm. So, nung makita ng psychiatrist, meron kang depression. Mm-hmm. Meron kang depression. Clinical depression na mm-hmm. yung nararamdaman niya. Nagsimula sa simple, hindi pinansin, akala ganun-ganun lang, mm-hmm. tumagal. Ayun.
1: Oh. Lumala ng lumala.
0: Kaya dapat talaga inaagapan po yung mga ganyan.
1: Oo, oh, yun na. Mga kaibigan natin, kinakailangan gawin natin yung mga bagay-bagay na makaka... Minsan kasi ito, kinakailangan mo ng diversion, ano?
0: Yes.
1: Doon sa mga, ano na yun, sa halip na doon matutuon yung isipan mo, yung attention mo doon sa mga problema, kinakailangan mo i-divert doon sa ibang bagay, ano? So, kaya nga, Dok, nakakatulong din dyan yung mga, ano, mga katropa, yung physical activity or mga exercises yes. and hobbies. Yan. Para doon sa mga, ano, merong anxiety, isa sa pinakamaganda na meron kayo is hobby. Meron yes. kayo dapat na pinagkakaabalahan.
0: Meron pa ako isang naalala na, ano, medyo noon natatawa ako, pag gano'n yung, hindi ko pa ma-realize dati, umatenda ko ng isang workshop, na how to cope with stress. Mm-hmm. Alam mo, isa sa is pag ikaw daw ay nagagalit mm-hmm. or ano, huminga ka ng ano, sunod-sunod na malalim. Mm-hmm. Pag ginawa mo daw yun, within just less than a minute, magbabago mm-hmm. yung perspective mo. Mm-hmm. Kasi pala pag may ano ka, nawawala ng oxygen yung utak mo ng sapat mm-hmm. na oxygen. So you need to breathe faster and
1: mabilis.
0: Oo. Tapos yung... isa pa doon, yung laughter therapy mm-hmm. na inaano nila. Sabi ko, bihira.
1: Nakatry din ako yan. Laughter therapy.
0: Laughter therapy, yung tumawa ka daw ng walang no hold bars.
1: Mm-hmm. Walang pigil.
0: Walang pigil. Oh. Diretso lang sa pagtawa. Mm-hmm. Yung nangyari doon. Mm-hmm. Kaya talagang lahat pala yung may kabuluhan. Akala ko noon, mga churi lang. Oh. Yung mga sinasabi lang, positive thinking. Mm-hmm. Lahat pala yun, mayroong impact sa kalusugan.
1: Oh. Meron talaga yung resulta na may udulot. Ano? Magandang resulta na may udulot sa atin pong pangangatawan. Oh.
0: Kaya together yan, Santon Plus Gold, proper diet, positive thinking, and apply natin yung mga modalities mm-hmm. na makatutulong sa atin. I'm sure makaka-ano tayo, makaka-recover tayo kung ano man yung ating pinagdadaaning mga alalahanin sa buhay.
1: Mm-hmm. Para Dok, napakabilis ng oras natin. Baka ipahawal ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Oh, siyempre, salamat ng marami sa ating mga katropa no, na laging sumusubaybay at sumasali sa ating pong talakayan. At sana po, ay naging kapakipakinabang itong ating mga napag-usapan ngayon kung kayo man ay dumaranas ng ganitong mga klase po ng problema. So ako po ang inyong bantay kalusugan mula si Yes to Health, Dr. Algie Bacla. Hanggang sa muli, nawa po'y sumayin niyo ang mabuting kalusugan.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Huwag pong kalimutan, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po tayong mga wellness clinic na pwede niyo pong puntahan at pwedeng mapagpakonsultahan. Lagi makinig dito sa atin pong mga programa para po makakalap ng samot-saring mga impormasyon sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin na ang Panginoon nawa ang siyang tutulong magpagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Mga katropa, exciting!

oras, mga katropa. Ganap na pong 5 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga. Oras na yan natin sa atin ng 1 plus sa numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, 300 pesos na kalta sa ayuda ng mga guro, BIR tax dahilan ayon sa city government.
3: Liwanagin ko po, hindi po city government ang nagkakaltas doon, kundi BIR.
4: Level ng kalidad ng hangin sa Palawan itinas na sa unhealthy kasunod ng nararanasang haze.
5: Much as possible po, tigilan din natin yung pagpasok ng hangin doon sa ating mga tahanan o sa ating mga opisina.
2: Wala ng aktibong rebelde sa Palawan, ayon po yan sa presidente ng Kadre Palawan.
6: As far as New People's Army, wala.
4: Mga taga-Palawan nangangamba sa bagong inilabas na vision ng manghuhula na si Rudy Baldwin.
2: Sa atin po nga balitang national, DepEd nagpatupad na po ng mas istriktong parusa laban sa bullying at karahasan.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, Thailand, paikliin ang visa-free stay ng mga turista sa mahigit 90 bansa.
2: At sa atin naman po ang balitang pampalakasan, Pinay tennis player na si Alex Iyala Wagi sa US Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw na po ng Huwebes, ika-3 sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM FM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Express Balita sa umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang lokal muna tayo. Itinaas na po sa unhealthy level ang kalidad ng hangin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa haze na umabot nga po dito sa atin sa lalawigan ng Palawan mula nitong gabi ng Setyembre a 1. Batay sa datos ng DENR EMB Mimaropa, mayroon ding moderate level ng air quality sa ilang bahagi ng lalawigan kung saan nakapaloob sa hangin ang maliliit na particulate matter na maaaring malanghap. Ayon naman kay CDRRMO Earl Timbangkaya, maaaring maging delikado ang haze lalo na sa mga may asma, allergy at iba pang problema sa baga at maaari itong matrigger ng pag-upo at iba pang sintomas. Iniulat na may ilang residente na ang nakakaranas ng pag-ubo mula nang magsimula ang haze. Pinapayuhan din ang publiko na limitahan ang paglalabas o paglabas At kung kinakailangang lumabas, magsuot naman ng face mask o anumang proteksyon laban sa maruming hangin.
5: Protection po tayo sa hangin. Ngayon, kung nasa loob naman po tayo ng ating
8: bahay,
5: tahanan or na, sa loob ng ating opisina, as much as possible po, tigilan din natin yung pagpasok ng hangin doon sa ating mga tahanan or sa ating mga opisina.
8: Parang naalala ko yung COVID
5: Parang ganun, pero ito po is hindi naman ito vector-borne.
8: Oo nga.
5: O, tamang ano lang talaga, iniiwasan lang natin ma-inhale.
8: Oo, pero ano siya?
5: Yung mga particulate matters na nasa hangin.
2: Ang tinig po ni Ginoong Erting Bangkaya, ang ating CDRRMO officer. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil po sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express Balita sa Umaga.
2: Particulate matter.
4: Ganun lang.
2: Narinig ko yan nung nag-aaral pa ako.
4: Nag-aaral ka, buti
2: sa'yo. The particulate matter.
4: Buti na lang na tandaan mo ako. Wala absent ako ng tinuro yan .
2: Wala ko ito, science sa subject ito, particulate matter.
4: Talaga naman ha.
2: Yung pala yung mga lumulutan. Microscopic kasi ito .
4: Na hindi nakikita.
2: Hindi nakikita ng ating naked eye.
4: Dapat may microscope ka. Yeah. Microscope.
2: Ano yan? Laptop pa.
4: Microscope.
2: Yeah. Ito yung masama kasi pag meron kang sakit sa baga o allergy sa alikubok. Mm-hmm. Yan, matitrigger ka talaga. Pero sa mga sanay na, lagi nagsusunog ng baga.
4: Abay, pinapagpag na lang yan.
2: Pinapagpag na lang ito. Pero huwag kayong paasa, ha? Iba kasi ang content nito, mga kabayan, mga tropa.
4: Hazardous ito.
2: Hazardous kasi ito.
4: Hanggang bukas ba?
2: Biyernes. Pero panipis na rin, ma-observa mo naman.
4: Kaya nga, panipis na.
2: Nung kahapon, bandang hapon, medyo kumapal uli. Kasi depende doon sa direction nga po ng hangin. Na nanggagaling nga pa rin po sa, alam niyo na, southwest na bahagi ng ating pong bansa.
4: Habagat. Habagat pa rin.
2: Kung saan nandun po yung banda, yung Indonesia.
4: Di ba, baka rubber tree plantation ni Lolo yun? Hindi?
2: Hindi naman. Malaysia sa kanya.
4: Malaysia ba?
2: Malaysia.
4: Akala ko Indonesia.
2: Hindi.
4: Basta kasi Malaysia.
2: Malaysia yung sa kanya.
4: Malaysia pala. Hindi pala sa Indonesia.
2: Hindi. Malaysia.
4: Malaysia pala.
2: Pero ito, nakakabahala rin yung yung forest fire. Kasi,
4: siyempre.
2: Ano siya, kalat-kalat daw kasi Hindi lang sa isang area.
4: O, tingnan mo nga itong yung video natin. Yung video natin talagang matindi.
2: Matindi. Palawak ng palawak ka. Pero naman, dun sa ating po mga kabayan, mga tropa, na nag-aalala, lalo na kung may mga kamag-anak ng mga OFW dyan, mga nagtatrabaho dyan, wala naman.
4: Safe naman.
2: Ng ating ahensya na gobyerno nagmo-monitor dyan. Nasa sentro naman kasi karamihan. Ito kasi parang probinsya to.
4: Probinsya.
2: Okay. Pero lawak ha?
4: Lawak na rin. Sabagay, wala namang... sa syudad, wala namang masyadong...
2: Wala mga punong kahoy.
4: Punong kahoy.
2: Mga building naman kasi.
4: Pero yan, tayo parang mga nyug pa yan eh. Di ba?
2: Parang tropical country rin kasi
4: yan.
2: Halos pareha lang din sa atin dito sa Pilipinas.
4: Tsaka kamukha din naman natin yung mga yan.
2: Diyan naman tayo lang galing eh.
4: Sa Malay race.
2: Malay, Iba nga lang sa lingwahe.
4: Hindi, may magkakapareho.
2: Meron.
4: Yung ano nila, yung...
2: Yung salamat, silema.
4: Yung langka nga nila eh.
2: Langka rin.
4: Langka rin. Meron.
2: Ano, diyan
4: daw. Kaya magkakaintindihan kayo na magkaintindihan.
2: Madali tayo magkakaintindihan pag ganyan. Mm. Mag-aralan tayo ng Indonesian language.
4: Di ba kasi dati dito may naglalaro na mga pagsabi ay impiyaga?
2: Oh, meron.
4: Oh, di ba? Mga kita mo, kala mo mga pag nag-football Pinoy. Sila, kala mo mga Pinoy,
2: Pinoy din. Oo, kasi nga.
4: Kamukha-kamukha eh.
2: Football tsaka takraw.
4: Oo, yun.
2: Yan din yung laro nila, oo.
4: Pati Malaysian, makamukha natin yung mga yan eh.
2: Oo, iisa lang hugis ang mukha.
4: Kaya nga, isang hulbahan lang.
2: Pati yung ilong.
4: Parang ano nga lang eh, pati yung salita eh, kala mo, ano lang din, Bisaya na.
2: Oo, Bisaya, oo, ano, mga Maguindanaon.
4: Oo, mga ganun.
2: Mga Muslim. Oo, yan din, kasi yung ating, yung Malaysia tsaka Indonesia, Muslim country rin yan eh.
4: Mas malapit Hindu. Na din sila.
2: Oo, pero yung...
4: Parang meron talaga silang ano, may kahawig talaga ng mga salita natin.
2: Oo, meron. Marami rin. Oo.
4: Dami.
2: Oo, yung Indonesia. Yung Malaysia talagang ano siya, more on Muslim language.
4: Di ba yan, napanood mo yung sa show nung ang guest ay yung, sino ba yung Miss Philippines natin? Yung buka-buka.
2: Ah, yung buka-buka.
4: Napanood mo yun?
2: Napatawa tuloy siya, di ba?
4: Napatawa si ano na ngayon.
2: Miss Philippines. Hindi ko makanta yung pangalan. Miss
4: Universe mo natin yun. Nag-guest siya doon.
2: Pala iba rin yung ibig sabihin.
4: Oo, oh, pero pareho yung salita natin. Oh. Iba lang yung ibig sabihin sa kanila.
2: Yung pronunciation, ganun din.
4: Oo, oh, kaya na eh.
2: Buka-buka! Iba pala ibig sabihin nun, ha? Ano ko, mga kabay, mga tropa, ha? Pag napapansin po ninyo na medyo mausok na naman yung ating papawarin, mas makainam na pong magsuotan po ng face mask. Okay, kamusta pala yung si father mo?
4: Ha? Mamaya, magsi-check-in.
2: Check, ha?
4: Magsi-check-in mamaya.
2: Nag-trigger?
4: Nag-trigger eh.
2: O, di naka-face mask siya ngayon.
4: Naka-face mask.
2: Pero hindi naman masyadong ano.
4: Pasumpong-sumpong.
2: Pasumpong-sumpong.
4: Ayan, mamayang mga alauna eh.
2: Check-in na naman.
4: Check-in muna siguro.
2: For prevention naman yun.
4: Yun, kaya.
2: Kaya sa ating po mga kabay, mga katropa dyan ha, o lalo na po yung mga meron pong allergy sa usok ha, at alikabok ha, o asma, o sakit sa baga, nako mga kabay, mga katropa, face mask kayo para safe. Mga kabay, mga katropa. Express
4: Balita Sumatra. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Kadri Palawan President at kagawa Jerwin Castigador na wala ng aktibong rebelde sa lalawigan bagamat may namumonitor pa rin mga grupong umano'y nagpapadala ng mga tauhan. Ayon kay Castigador, nakatutok ngayon ang lalawigan sa mga gumagamit ng social issues upang isulong ang kanilang laban sa pamahalaan. Sinabi niya rin na hindi tuloy-tuloy ang pagtanggap ng ilang former rebels sa tulong ng gobyerno dahil ang sisikap na iba na magkaroon ng maayos na kabuhayan. Isa sa mga hamon anya ang pagtupad sa mga pangakong programa mula sa nakaraang administrasyon kabilang na pabahay para sa mga nagbabalik loob na hanggang ngayon hindi pa rin natutupad. Iniyak ni Castigador na patuloy na susuportahan ng Kadri Palawan at ang mga dating rebelde ang mapayapang paraan sa pagpapanatili na kapayapaan sa lalawigan. Tinatayang nasa 200 na ang bilang ng mga kadre at former rebels sa Palawan.
6: As far as New People's Army, wala. Pero yung mga nagpapakilala, iba't ibang grupo. Kasi namumortor din naman natin yan eh. Yung ginagamit yung mga pangalan ng organizations ng mga MNLF, MILF, mga ganyan. May namumortor tayong mga ganyan.
4: Yan po ang tinig ni Jerwin Castigador, ang Pangulo ng Kapatiran ng mga dating rebelde sa Palawan.
2: Nagdiwang tayo ng ikatatlong anibersaryo.
4: Oo, kahapon.
2: September
4: 2. Kaya na-interview natin siya kahapon dahil sa, yun nga, yung ikatlong anibersaryo ng
2: Insurgency Free
4: sa Palawan.
2: Nalalawigan ng Palawan. Ha?
4: Yung declaration.
2: Declaration niya. Ito naman sa atin sa lalawigan ng Palawan, yung sinasabi nga ni Kadre Castigador, yung mga namomonitor ng mga grupo na sabi na gumagamit ng pangalan, maaaring gumagamit nga lang. Ano to, panakot?
4: Pwede.
2: Diba, pwede gano'n, no? Mang ano lang.
4: Lalo na mag-i-eleksyon.
2: Oo, yan na.
4: Siya dati, tinawagan din siya dati.
2: Oo.
4: Pinurward niya nga sa akin yung conversation.
2: Wala sa isang ano.
4: Oo, isang hindi naman nagpapakilala. Diba? Gusto lang makakuha ng ano siguro.
2: Alam mo na.
4: Pero yung problema, yung pangako ng gobyerno, merong mga natupad.
2: Merong hindi pa.
4: Merong hindi pa kasi... yung, di ba, panahon ni Duterte, may mga natup, may, nasimulan ba? Mm-mm. Ang problema, pagtawid ng Marcos administration.
2: Hindi na natupad.
4: Wala na.
2: Yung sa panahon ni Digong, may mga naumpisahan.
4: Naumpisahan.
2: Hindi na ipagpatuloy.
4: Hindi na ipagpatuloy.
2: Yan nga ang problema. Ang
4: kaya natatakot ako eh. Na. Baka biglang mag-rumentado itong 200 na to eh.
2: Hindi naman. Sabi naman ni Ka Jerwin eh.
4: Kaya nga, hindi naman eh.
2: So, umaasa pa rin naman sila.
4: Kaya lang, baka mainip eh. Kaya nagbalik loob na kami. Tapos yung...
2: Mga pinangako.
4: Ng gobyerno.
2: Hindi natutupad.
4: Oh, di ba?
2: Well, anyway, yung atin namang pamahalang
4: panlalagyan. Sanay na pa naman daw sila sa lamok.
2: Sanay pa naman kami sa lamok.
4: Sanay sila sa malaria eh. Wala na eh. Mas matindi raw malaria noon eh. Pero tuloy yung sasabi mo, yung sasabi
2: niya. Yung mga ating pamahalang panlalawigan ay buong suporta naman dito sa ating mga kadre.
4: At kinumpirma yan kahapon ni Kat Sherwin din.
2: Kung hindi man natutupad ang national, yung ating mga local government unit na mayroong pong commitment. Katulad ng ating pamahalaang panlalawigan, kahit yung pamahalaang panlungsod, yung mga surrendery dito, meron ding mga pangkabuhayan ding
4: yung ano nga nila, yung pabahay. Gusto ng pabahay. Sabi ni Kajerwin sa akin, bigyan sila ng 10 hektarya. Tapos doon, may pabahay, meron silang mga gulayan, mga ano. Sabi ko sa kanya, kagawad, kampo man ang gusto mo.
2: hindi naman kampo. Komunidad nila.
4: Biro lang kagawad.
2: Komunidad nila yun.
4: Komunidad. Hindi binibiro ko yan siya. Hindi man pabaya gusto mo. Magtayo ka man ng kampo.
2: Wala naman siguro ang gano'n.
4: Wala naman. Hindi, biro lang.
2: Kabuhayan.
4: Pag nag-usap ko yun, kakatuwaan na kami dalawa eh.
2: Pero sabi nga natin, yung kanilang hinihintay na katuparan, yun po ay pinangako ng national government na hindi na tinuloy.
4: Wala pa lang to. Hindi kasi yung konsepto niya doon sa 10 hektarya, may bahay, tapos mayroong tariman.
2: Isang ang komunidad.
4: Isang community talaga na no, maganda. Na
2: may kabuhayan. Para doon sa mga nagbalik loob.
4: Tapos may gwardya.
2: Kampo na yun.
4: Siyempre, kailan may tanod ka doon eh. Kailangan may ano ka. Siyempre, papangalagaan mo yung community mo eh.
2: Once na matupad yan, hindi mo na kailangan bakurin yan. Basta once na yan ay Kadri Village. Alam na yan.
4: Ay, paano sino magro-ronda?
2: Maglalagay ka ng tanod doon. O, hindi yung barangay.
4: Auxiliary.
2: Pwede.
4: Naka-armalize.
2: Bawal lang yun. Hanggang batuta lang.
4: Kahoy lang naman.
2: Good morning muna, kagawa, Jerwin. Yeah.
4: Kapitan, sundo ni Kapitan.
2: Napag-uusapan lang.
4: Tawad din naman siya pag binibiro ko ng ganun.
2: Pero doon sa ating pong mga kabayan, especially doon sa mga nakakaalam nung mga ipinangako sa ating pong mga surrendery, yun nga ang isa rin sa mga katanungan. Yung ilan dyan, natupad? Opo, oo. Pero yung isang medyo sabi nga, ilan pang malalaking pangako na naumpisahan, pero hindi na po naituloy matapos magpalit ng administrasyon. Yan natin problema nga kasi.
4: Yun ang problema. Kahit yung meron sa kanila sa magsaysay, para sa bangit niya, hata kahapon, 10 milyon na ibaba. Hanggang ngayon, wala pa rin, hindi pa napapatupad.
2: 10 milyong
4: inaibaba. Kasi yung
2: pondo,
4: pag yung barangay mo, parang merong mga pag-alsa. Pwede mo i-apply yan sa National LCAC. Task Force LCAC.
2: Anti-FLCAC.
4: Pag i-apply mo doon, mababaan ka ng pondo. Para barangay development fund. Hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa din. Hindi pa rin. May bidding na, pero hindi pa rin patutupan.
2: Hindi rin po kasi ata priority yan.
4: Hindi rin. Pwede nga kung gusto nyo magkaroon ng ganyan. Sa San Manuel, magano ka kunwari doon, mag-alsa ka.
2: Maraming umaasa sa amin doon.
4: Alsa balutan.
2: Lipat bahay ba?
4: Ayun lang. Patay tayo dyan.
2: Dumarami. Nag-alsa balutan. Papunta sa amin.
4: Doon.
2: Kaya yung aming barangay, mukhang malapit na rin maging second siksikan.
4: Kaya nga eh. Tapos ang ganda yung mga development niya sa inyo eh. Yung nadaanan ko, yung drainage.
2: Napasado talaga. Napaka-importante talaga. malapit-lapit na.
4: Kaya nga, dumaan pa doon kay paring Rural Delustration Trainings sa may furniture shop eh. May ilog-ilog pala doon eh.
2: Meron. Ayun, dating binabalsahan namin.
4: Ayun.
2: Tumatawid kami. Galing San Jose, nag-aaral kami noon. Pag umulan na, baha na dyan. Balsa kami, saging.
4: Parang sa likod nyo lang yun eh.
2: Na, likuran.
4: O, likuran dyan, diba? Tapos, natitinig mo ba yung ano doon, parang Rural de los Reyes, yung furniture shop niya?
2: Yung mga, ano niya, mga tools.
4: Tools, ha? Pag sumunang...
2: Pag nag-overtime paggabi, rinig.
4: Ayun ba na? Parang mal.
2: Kalikod lang namin yun eh.
4: Ayan. Matagalusbi yan eh.
2: Kaya pala, ano, master furniture
4: master
2: maker.
4: Master furniture yan dyan. Gusto mo ng kabinet, ano mo. Yan.
2: Wag lang yung bunny species ha.
4: Hindi naman, hindi naman. Kaya lang doon nga, sa tabi nila, ang laki ng ilog.
2: Ang laki yun.
4: Pag
2: noong dati, nung umaapaw yan, talagang balsa kami dyan.
4: Saging lang ha?
2: Saging lang. Tutuhog lang namin ng kakawate.
4: Akala ko barbecue stick eh.
2: Hindi, kakawate.
4: Hindi, ang tangki pala yun.
2: Oo, oh, ganun yan mga panahon namin. Manghihiram kami ng itak doon sa bahay sa taas. So, paputol kami ng puro ng saging. Sige, wag.
4: Pero hindi na pangalagaan yung batis na yun. Ang ganda sana
2: na. Wala na. Ang
4: ganda sana.
2: Siya, polluted na rin. Kasi dami na rin talaga bahay. Yan nga. Yan yung disadvantage kapag dumarami na rin yung mga residente.
4: Baka namamana ka pa ng mga isda doon.
2: May dalag.
4: May dalag.
2: Dalag dati dyan. Namimingwit.
4: Sayang, hindi na pangalagaan yung ano nun.
2: Malabo na kasi. Magbula dito sa may barangay. Umikot yan. Pag ganun.
4: Oh, kaya nga.
2: Ikot yan. Paikot. Magbula sa labas, sa highway. Papasok yan sa amin. Pag ganun. Ikot.
4: Tapos doon sa... Ano, sa... Nung bus...
2: Roro Bus.
4: Roro Bus.
2: Diyan na yan, sa likod niyan.
4: Yun.
2: Yan ang mas malapad yan. Dati may mga nipa pa diyan.
4: Sayang, no?
2: Ngayon kabahayan na.
4: Hindi natin napangalagaan yung mga ganyang bodies of water.
2: Kaya doon sa ating po mga kabahayan, mga katropa, ala ano po sa mga may kaani po ng kadre, baka ho sa susunod na mga administration, maituloy na ha.
4: Yun, akala ko mag-organize kayo doon sa San Manuel.
2: Bisita kayo pwede. Bisita lang. Ha? Makita niyo po yung mga development.
4: Mababait yan kasi minsan nakakasama nila ako dyan eh. Pag may mga
2: problema sa
4: activities,
2: kanila.
4: Mababait naman yan sila.
2: Wala naman problema. Sa yung pangako, kailangan yung matupad. Kung hindi man po ngayon.
4: Pabahay.
2: Sa mga susunod na administration, sakali, pwede namang kalampagin uli yung kalampagin.
4: Tungo po, alam mo, 10 hektarya na naman ang nihingi ng kadre. Diyan sa Iwahig.
2: Lapad yan.
4: Lapad
2: sa Bucor.
4: Oo. Sa Bucor, lapat yan. 10 hektarya na naman eh. Kung puti na yan, 10 hektarya.
2: Ang problema nga sa Bucor hanggang ngayon, yung mga kababayan nating nagbubungkal, naglilinang ng parte ng kanilang lupain, minamasama pa. Pinaaalis. May dyan sa inagawan sab, may hinaras na naman sila dyan.
4: Hindi pa nila nagagamit yung lupa.
2: Ayun na nga eh. Bakit ito pa pwede pag sabihan, magkaroon kayo ng kasunduan? O sige, paigaan namin kayo magtanim dyan. 30-40 o 30-70, ganun.
4: Ayun na, magkaroon ng programa.
2: Kaya kayo na mag-supply sa amin.
4: Alam mo yung gulay? Yung sa lateralidad, yung tarima na, ano, tarima na
2: strawberry.
4: Tinanong ko eh. Sa inyo, gaano po kalapad yung lupa nyo dito? Ay, hindi po. Ano lang, hindi po namin ito lupa. Ano to? Pinaano sa amin?
2: Pinagamit.
4: O, ganun. Diba? Parang mayroon silang association doon na gano'n.
2: At least,
4: yun ang base doon sa natanong ko. Nung namitas kami ng ano doon.
2: Strawberry.
4: Strawberry.
2: Aba talaga. Handpick pala talaga kayo.
4: Nung
2: bumisita kami dyan, bumili na lang kami.
4: Bumili na lang sa labas.
2: Kasi maulan na.
4: Hindi
2: ka rin makakahandpick. Well, anyway, dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa, dyan sa Bucor ha, sir. Morning po. Baka naman po, mapag-usapan na lang po niya ng maayos. Hindi naman po inaangkin.
4: Kami, buhay ala ng kambing.
2: Nililinang lang naman po.
4: Nililinang lang. Di ba mabait naman yung mga dyan?
2: Mabait naman. Siguro,
4: ang siste lang doon, pagka nagtayo ka ng kubo mo, kailangan one day. Tapos na agad. Kasi pagka yung skeleton, ano nila, kailangan may dingding na agad.
2: Yung kubo mo talaga, as in kubo lang. Light material. Huwag ka mag kalalagay dyan ng concrete. Ay talagang iba na yun. Light material, as tulugan mo lang habang ikay nagtatanim dyan, okay.
4: Ganda
2: dyan,
4: overlooking pa.
2: Meron ba dyan? Ay!
7: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Ako, alas 6:30 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Samantala sa iba pang balitang lokal pa rin, 300 pesos yung nakaltas sa honoraria ng mga guro na nagmula sa city government dahil itinuring itong taxable ng Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayon po yan kay Consel John G. Rodriguez, 5% buwis ang kinaltas sa honoraria alinsunod sa patakaran ng BIR. Hindi umano ito desisyon ng city government, kundi obligasyon. Obligasyong sundin ang tax rules. Para maiwasan ang kaltax, planong amyendahan nga po ng city government ang ordinansa at gawing allowance ang benepisyo sa halip na honoraria. Hindi pa na makumpirma ni Consihal Rodriguez kung hindi na ito papatawan na muli buwis. Makikipagpulong muna daw ang city government sa BIR upang alamin ang taxable pa rin ang kung taxable pa rin ang allowance. Magiging malinaw lamang ang magiging sistema matapos muna ang konsultasyon sa BIR at pag-aproba sa amyenda o maamyendahan ang ordinansa.
3: Liwanagin ko po, hindi po city government ang nagkakaltas doon, kundi BIR. So, kaya po, nang dahil po doon, ay meron kaming ipinanukala ngayon na amendment sa ordinance sa kung saan dahil itong mga binibigay natin sa teachers at sa mga uniform personnel ay maibibigay na ito on a regular basis. Kaya yun pong ordinansa ay inaamendahan na lang namin na ito ay gagawing parang allowance na rin sa kanila.
2: Kabay mga tropa, ang tinig po ni Consihal John G. Rodriguez. At ang balita niya mga kabay mga tropa, handog naman sa atin ang Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule, may kakayahan po ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Hintayin na lang natin.
4: Ha?
2: Hintayin na lang natin.
4: Kaya nga, nasa committee na.
2: Nasa committee na.
4: Nasa committee na yan.
2: At wala namang ibang hangad yung ating pong city government.
4: Kasi ito kasi sila, may sweldo. Kaya talagang may babayaran sa BIR.
2: Oo. Taxable.
4: Yung mga senior citizen, masalupero, wala naman sila, hindi naman sila katrabaho. Kaya ito,
2: ngayon, nakatrabaho din.
4: Okay, pero ito sila kasi sa gobyerno talaga.
2: Gobyerno.
4: Oo, sa gobyerno na dyan. Police, teacher. So, kaya yung BIR, titingnan yan. May sweldo ka na. May allowance ka pa.
2: Kaltasan din natin.
4: Oo.
2: Kaltas na sa sweldo. Kaltas po rin sa allowance.
4: Kaya nga.
2: Oo, kaya nagkakaltas-kaltas talaga.
4: Pagka yung term kasi... yung mga term-term
2: honoraria.
4: Yan
2: honoraria. Kaya ngayon, papalitan nila. Pero makikipag-usap pa rin sila sa BIR.
4: Kung magiging
2: taxable pa ba yung
4: alam natin, 250,000 annually yung sahodo pataas.
2: Taxable talaga.
4: Hmm. Tsaka yan, talagang ano yan, sabihin ng BIR, marami ka ng sweldo, may allowance ka pa, taxa natin yan.
2: Alamin naman po natin yung karamihan sa ating mga guro, mga taga-London na po yan.
4: Hindi, yung mga police.
2: Ang police ganun din.
4: Sa mga teacher, wala tayong question dyan. Yung mga police lang, siyempre, ano na yan sila. Marami na yan sila benepisyo.
2: Maraming benefits.
4: Pero siyempre, yan ang gusto ng city government natin. Suportahan natin.
2: Pero baka sakali lang.
4: Yung mga OTS, wala pa, hindi pa na-approve eh.
2: Ayun lang.
4: Nasa nerepair pa sa
2: news office.
4: Sino kaya susunod na hihingi? Si Grace, nagsabi na eh. Si Ma'am Grace Pilostrino.
2: Ano sabi niya?
4: Sa media ba, wala?
2: Tawa
4: si Consihal Junji.
2: Sabi ni Consihal.
4: Tumawa lang ng malakas. Kasi ka, PNP, teacher, Na ano pa, itong mga taga-airport na nag-a-apply na din.
2: Nag-a-apply pala.
4: Oo, nagre-request na pala, hindi nag-a-apply. Oo, yan, na, diba?
2: Pwede mo sila maisama.
4: Oo, pwede silang maisama.
2: Dahil oo, sila ay bahagi rin ng ating komunidad.
4: Oo, tayo bahagi rin.
2: Oo nga, kami po ang nagpaano. Kami po ang naging intriga sa inyo. Diba? At least may intriga at dapat niyo sagutin.
4: Kaya nga.
2: At kami rin po ang nagpaparating ng saloobe ng ating mga...
4: Ang hirap kaya ng trabaho namin. Bigyan nyo rin kami
2: nasa gitna allowance. Nasa gitna kami. Ang hirap kaya doon.
4: Kaya lang, diba? Pag binigyan ka ng allowance, hindi ka na makakasalita.
2: Ay, hindi pwede.
4: Hindi, binigyan ka na nga eh. Oh, bakit ba? Hindi ka, mga binigyan ka na nga eh. Tapos magsalita ka pa, magtikom ka na.
2: Pagpamayong dalamang.
4: Pagpamayong dalamang.
2: Pwede, dito
4: kaya, ba? Kaya wag na lang.
2: Wag na lang.
4: Pero yung mga... Huwag na kami bigyan.
2: Yung mga karapat-dapat po, siguro pag-aralan lang naman.
4: Yung mga taga Bureau of Fire Protection ba... wala pa kasama, no?
2: Wala.
4: Hindi, mag-request na rin kayo. Yung mga taga-custom ba dyan
2: wala.
4: Sa Pier, ano, mayroon pa bang Port Police?
2: Meron.
4: Ay, mag-request na rin kayo.
2: Hindi mo, wala ang Port Police. Pati Airport Police. Hindi mo
4: mag-request na rin.
2: Pero sa PNP kasi kasama na sila doon. Ewan ko lang, ha?
4: Ewan ko lang. Pero yung iba pa bang, ano, gusto mag-request na.
2: Request na.
4: Request na.
2: Well, anyway, mga kabay, mga katropa, wala naman pong ibang hangad yung ating pong city government dito upa ito ay para matulungan lang naman.
4: Kaya nga, madagdagan.
2: Madagdagan lang.
4: Yung malalaking sweldo.
2: And ito ay pagtanaw din po doon sa mga nagiging, kumbaga, bahagi ng pong mga naitutulong nitong ating guro, ng ating pong PNP sa komunidad o especially dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Wala naman pong masama doon. At yan naman po i-aprobado ng sangguniyan.
4: Saka pagka inaprobahan ni Mayor Byron, wala problema yan. Ano yung mapagkalingang programa yan.
2: Kaya nga mapagkalingang.
4: Kaya dami-daming pera ng syudad eh. Kaya okay lang yan mag-request.
2: Basta meron pa. Basta meron pang mapagkukunan ng
4: budget. Meron yan. Ay, good morning muna kay Sec. Ralph Padilla. Happy 62 founding anniversary ng Barangay Santa Lourdes. So, ka Santa Lourdes, pwede magre-request.
2: Nang
4: ano? Allowance.
2: Meron na yun, di ba? Ay, barangay yun eh.
4: Ha?
2: Ano barangay yun eh?
4: 200,000.
2: Meron, di ba? Ha? Meron na sila, di ba?
4: Allowance? Ay, mga tanod. Yung mga ano.
2: Yung tanod, oo.
4: Okay! Saan pa tayo mapunta eh?
2: Oo, saan pa
4: tayo? Intrigero talaga kayong dalawa.
2: Ano lang, cold lang tayo, ha?
4: Relax lang. Request lang.
2: Yan.
4: 6:38 ng umaga. Punta na tayo sa mga live reports natin. Express Malitas Mula. Ay, ikatatlong taong anibersaryo ng sa'yo nga pala yan mamaya.
2: Ginunita nga po ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang ikatlong anibersaryo ng pagkamit ng lalawigan ng Insurgency Free Status. Ito pong nakalipas sa September 1, ha? Sa tema pong Sustaining Peace Through Unity, Partnership, and Inclusive Engagement. Pinangunahan po ng Pathways to Peace and Reintegration o PPR. Ang pagdiriwang katuwang din rin po ang iba't ibang ahensya ng ating pong pamahalaan. Peace and Security Sectors, Indigenous Peoples Group, Civil Society at Pribadong Sektor at maging ng mga komunidad. Nagsimula po ang naturang aktividad sa isa pong Sumba session na ginanap sa Balayong sa People Park at nagkaroon din po ng Peace Motorcade patungo naman sa Provincial Capital Convention Center kung saan isinagawa ang mga pangunahing programa. Tampok sa pagdiriwang ang musical and cultural dance performances. Magpapakita rin ng mga livelihood at community products, commitment wall signing at ceremonial release ng puting kalapate. Ayon po sa mga organizers, sumisimbolo ang pagpapakawala ng mga puting kalapate sa kapayapaan, kalayaan, pagkakaisa at pag-asa para sa kinabukasan ng Palawan. Binigyan din po sa naturang programa ang kahalagaan ng kabuhayan at community empowerment sa pagpapanatili nga po ng kapayapaan kabilang ang pagpapakita ng mga produkto ng Kadre Palawan sa tulong na rin po ng Livelihood Program Management Unit. Kasabay ng pagdiriwang ang paghahati din ng serbisyo. O, serbisyo ng Testa Palawan, Philippine Statistic Authority, PhilHealth, Provincial Health Office, PDRRMO at Department of Agriculture. Nakiisa rin po sa naturang aktibidad ang ilang privado at non-government organization, kabilang ang Globe Telecom, Converge at Philippine Commando Brotherhood Incorporated Palawan Chapter. Sa pag-unita nga po ng tatlong taon ng pagiging insurgency-free ng lalawigan, muling pinagtibay ng mga kalahok ang kahalagahan ng pagkakaisa, pakikipagtulungan at inklusibong pakikilahok upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan.
4: Samantala, dalawang wanted sa bayan ng Taytay, tupada suspect sa San Vicente, arestado ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Villamucha.
9: Tatlong individual kabilang ang dalawang wanted persons ang naresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa bayan ng Taytay, Palawan at San Vicente, Palawan itong Agosto 31. Unang naresto ng pinagsanib na puwersa ng Taytay Municipal Police Station, 401st B Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion, 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company at Coast Guard Intelligence Unit, Palawan, ang dalawang wanted persons sa Barangay Banbanan, Taytay, dakong alas 10:30 ng umaga. Kapwa-residente ng nasabing barangay at mga mangisda ang dalawang suspek. Isinagawa ang pag-aresto batay sa warrant of arrest na inilabas ni Acting Presiding Judge Ryan Hartzell Balisakan ng Regional Trial Court, 4th Judicial Region ng Branch 163 sa Coron, Palawan. Naharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree Number 705 o ang Revised Forestry Reform Code of the Philippines na may inirekomendang piyansa na 40,000 pesos bawat isa. Samantala, isang 50 anyos na magsasaka naman ang naaresto sa anti-illegal gambling operation ng San Vicente Municipal Police Station sa Barangay New Agutaya, San Vicente, dakong alas 3:30 ng hapon. Isinigaw ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umunoy nagaganap na illegal na sabong o tupada sa lugar. Dalawa pang individual ang nakatakas habang na-recover ng mga pulis ang 1,120 pesos na pera sa pustahan, apat na buhay na panabong.

0: ilang kabataang dumalo ng Youth Fellowship sa bayan ng Quezon, yun daw pong pinagbabato. Katropa natin sa balitang niya na Ray Elgaran.
1: Report. Nagtamo ng ilang sugat at gasgas ang ilang kabataang dumalo ng Youth Fellowship sa Christ Road Church sa Barangay Kinlugan, Quezon, Palawan matapos pagbabatuhin kamakailan kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Ginoong Charles DeGello bago raw ang insidente ay katatapos lamang ng kanilang gawain sa mga gabing iyon. Subalit, maya-maya lang ay dito na nangyari ang pamamato. Tinamaan rin ang ilang bahagi ng simbahan at ang katabing kubo na may ilang kabataang nag-uusap tungkol sa sharing time hanggang sa tinamaan ng bato ang isang kabataan sa batok at likod. Ayon ba kay DeGello, pinasasalamatan rin nila na hindi gaanong napuruhan naman ng tinamaan ang biktima dahil bago para itutuloy ang tumama ay dumaan muna sa bubong na pawid ang bato. Samantala, dahil sa insidente ito ay marami ang nadismaya matapos maipost sa social media ang insidente na humagot ng samot-saring reaksyon at negatibong komento mula sa publiko. Yan ang balita at itinamon sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran as a firm news. Express
2: Balita sa Umaga. Pababahagi ng educational cost incentives ng sangguniang kabataan sa Punta Baja sa Rizal, hinangaan ng publiko kahit na limitado ang budget nito. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
3: Report. Hinangaan ng publiko ang isinigong pamahagi ng educational cash incentives sa sangguniang kabataan ng ASK Punta Baja sa ilalim ng programang Edukasyon 2026. Umabot sa mahigit 100 mga estudyante ng Barangay Punta Baja ang nakatanggap ng cash assistance bilang bahagi ng Center of Appreciation Education Program. Layunin ng inisyatibo na magbigay ng konkretong tulong pinansyal upang matugunan ang pangailangang pang-edukasyon ng mga beneficyaryo. Pinanguna ng aktibidad ng ASK Kagawa Daniel B. Bisaga, katuwang sa ASK Chairman John Mark Buenavista ng Barangay Punta Baja. Ayon sa mga magulang at benepisyaryo, malaking ginhawa ang dulot ng cash incentives lalo na sa gitna ng pagtaas ang gastusin sa pag-aaral. Pinuri rin ang komunidad ang ASK Punta Baja dahil sa mabilis at maayos implementasyon ng programa. Binigyan din din naman ng naturang tanggapan na patuloy nilang isusulong ang proyektong naglalayong suportahan ng kabataan at iaking walang estudyanteng maiwan dahil sa kakulangan sa pinansyal. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, mga vision nitong si Rudy Baldwin dito po sa lalawigan ng Palawan, ikinabahala ng ilang pong Palawenyo. Katra pa natin sa balita niya na Girly Kadasyo.
4: Report. Nababahala ngayon ang ilang mga Palawenyo sa ibinahagi ni Roddy Baldwin sa kanyang social media ang umano'y mga pangitain tungkol sa posibleng mga trahedyang maaaring mangyari sa lalawigan ng Palawan. Ayon sa kanya, nakakita umano siya sa kanyang pangitain na mga lindol, pag-uho ng malalaking bato, insidente sa karagatan, sunog at iba pang mga sakuna. Gayunpaman, binigyang din niya na nasa publiko pa rin kung paniniwalaan ang kanyang mga vision. Ibinabanggit din niya ang umano'y posibilidad ng mga aksidente na may kaugnayan sa paglalakbay sa dagat at mga lugar na malapit sa malalaking bato. Hinimok niya ang publiko na maging maingat, alerto at tiyaking ligtas ang mga sasakyang pangdagat bago bumiyahe. Pinaalalahanan naman ang lahat na manatiling handa sa anumang sakuna, maging mapagmatsyag sa kanilang paligid at sundin ang mga opisyal na abiso mula sa mga otoridad. Yan ang balitang atid sa atin ng premium D3 coffee mix na kapag kape ka, nagumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa FM News.
2: Sana naman walang maganap na, sana naman di matuloy.
0: Sana hindi matuloy. Pero marami po ang
2: natakot eh.
0: Natakot o nangamba.
2: Nangamba.
0: Marami rin po yung parang baliwala lang at naggawa pang magbiro, wag naman po sana. Pero sabi nga natin, iba pa rin po yung laging handa. Handa

0: friend. Po. Oh, yan, oh. Lagi ganda lang. Tayo sa lahat ng panahon.
1: Oo. Ay, sabi nga, ang pangitain, it's pangitain. Oo. Wala po, hindi natin kino-question ng kanyang kakayahan. Kasi sa mga kanyang bang mga, sabi nga, nakita mga vision sa ilang pong mga pangyayari ito sa Pilipinas, nangyari nga eh.
0: Pag pangitain talaga, pangit talaga pangitain mangyayari, no?
1: Pangit.
0: Oh, kasi nga pangit.
1: Pangitain.
0: Oh, kaya.
1: Kaya pangit.
0: Oo, oh, pangit yung mangyayari.
1: Pero pag in English mo, vision. Ganun ba yun?
0: Ha? Hindi ko alam.
1: Pangitain, pangit talaga.
0: Oh, pangit yung mangyayari.
1: Yan.
0: At ayaw nating mangyari yun.
1: Huwag din sana mangyari. Oh. At iba yung pagdarasal na lang po, mga kabayan, mga tropa. At syempre yung nga po sinasabi, pag-iingat, paghahanda. Sige.
0: Samantala sa iba pang balita, 6:49 ng umaga. Ito pong ARC resolution para alisin daw ang VAT sa systems loss. Inakyat na sa BIR. Pagbabago sa bills, maaaring maramdaman bago magpasko. Katropa mo sa balita, IZ Pacaldo.
2: Ipadala na sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang resolusyon ng Energy Regulatory Commission o ERC para alisin ang Value Added Tax o VAT na ipinapataw sa system loss sa singil sa kuryente. Ayon sa ERC, BIR na magbibigay ng gabay kung paano ipapatupad ang naturang pagbabago sa billing ng mga consumer. Mahigit isang buwan na mula ng hilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of Nation Address o SONA ang pagtanggal sa sinisingil na system loss sa kuryente. Hindi na niya kailangan ng pag-amyenda sa batas sa Kongreso para maisagawa ang pagbabago sa pag-alis ng 12% VAT sa system loss. Ayon sa ERC, posibleng mag-reflect o mararamdaman na sa mga electricity bill ang pagbabago bago magpasko. Depende sa magiging proseso at implementasyon ng BIR. Maaari umanong maliit lamang ang agarang epekto nito sa kabuang singil ng mga consumer dahil 12% VAT lamang ang aalisin sa bahagi ng system loss. Patuloy namang pinag-aaralan ng ERC at ng DOE kung paano tuluyang maalis ang system loss sa singil sa kuryente. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala sa proseso ng paghahatid at pamamahagi ng kuryente bago ito makarating sa mga consumer. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
3: Express, Express, balita sa umaga.
0: Dahil dyan, Ma'am IZ, happy birthday!
1: Yon, maraming salamat at happy birthday, birthday. Ma'am IZ Pacaldo.
0: May libre ba tayong lunch mamaya?
1: Ma'am IZ.
0: IZ. Sabi niya, IZ.
1: IZ. Let's see. Yung bat na ito. Batin natin ito.
0: Bat ba kasi meron yan?
1: Yan! System loss. System loss na, meron pang bat, 12%.
0: Ilos nyo na yan.
1: Sa huling information, yung sabi ng BIR National, head office ng BIR. Basta inintayin na lang nila yung pag-iimprinta ng ERC resolution.
0: Ayun, so payag na sila. Presidente rin nagsabi.
1: Wala silang magagawa dyan.
0: Pagka ikaw yung sekretary, ikaw yung commissioner ng BIR, di mo sinunod presidente.
1: Anong mangyayari sa'yo?
0: Umalis ka na sa pwesto mo. Siya nag-appoint sa'yo, tapos ayaw mo siya susundin.
1: Ay, ganun. Sana nga, bago magpasko, pero 12% pat lang. Pero malaking bagay na rin.
0: Malaki yun.
1: Kung ang binabayaran mo, daan-daan libo, di siyo, laki rin yun, di ba?
0: Kaya nga.
1: Sige, nako, ay!
0: Patiin ko muna si Tay Bob.
1: Tay Bob!
0: Tay Bob, good morning. Sabi niya, kaya nga, hulay. Huwag ikagambala. Yan. Good morning.
1: Mas maganda na po yung tayo ang pagkakatiwalaan natin yung ating pungpong may kapal.
0: Yun talaga yun.
1: Pero sabi nga yung pag-iingat, dapat araw-araw yan, ha?
0: Yan,
1: sige.
0: Kasabay pala ni Ma'am Icy na nagbe-birthday.
1: Oh, sino?
0: Sister Jan Gray Raymond ng Siksikan Elementary School.
1: Ano ba, sir?
0: Yan, ha?
1: Happy birthday.
0: Oy, salamat pala kay Consul Jerry Abad. Binigyan tayo ng isang unit ng grass cutter.
1: Para sa eskwelahan.
0: At yun naman ay atin naman binigay doon sa Siksikan Elementary School.
1: Aba talaga naman. So, mamimaintain na yan.
0: Yan. So, dumaan lang sa atin. Sabi ni Consul, Maghanap ka na si Consiel. Kasi sabi ko, bakit si Gerald lang?
1: Oy.
0: Bakit bakaw-bakaw lang ang meron? Oh. Sa siksikan meron din. Sabi niya, huwag ka makilala, bibigyan kita.
1: Oh.
0: Oh, yeah. Pero,
1: Consiel.
0: Consiel Jerebad.
1: Hindi man po ako kagawad ng San Manuel. Baka naman po.
0: Pwede sa San Manuel.
1: Do-donate ko na rin. May estudyante naman po ako doon sa San Manuel. Oh. Oh, mames.
0: Depende sa'yo kung saan mo ito ibibigay. Sa akin kasi napili kong recipient.
1: Eskwelahan.
0: Eskwelahan.
1: Oh, kasi marang ganyan, meron na rin.
0: Oh, meron na rin.
1: Sa eskwelahan na lang po, Consiel Jerry Abad. Baka naman po.
0: Sabi ng staff niya, hindi ka talaga nagpatalo sa bangkaw-bangkaw, ha? Sabi ko, siyempre, ay tapos yung San Manuel, hindi rin magkapatalo sa siksikan.
1: Alangan naman. Gawad. Consiel. Oo. San Manuel, hindi man ako kagawad doon.
0: Yung handa tumulong.
1: No, handa naman po tayong tumulong.
0: Ayun.
1: Oo, siyempre, idaan mo na lang sa akin.
0: Pwede. Sa Linggo, sabi mo sa Linggo.
1: Sa Linggo nga pala.
0: Sa Linggo, ay programa dito sa Consiel Jerry.
1: Ano ba mga kinakailangan kong dokumento, ha?
0: Wala!
1: May request siyempre para...
0: Ha? Wala!
1: Kasi kayo kagawad kayo. Ako, ordinaryong mamamayan lang.
0: Ako, hindi ka ha. Ordinaryong
1: mamamayan lang ng San Manuel.
0: Pero handa diba? Tumulong.
1: Yan!
0: Wala na nga yan kay Consiel Jerry Abad. Wala nang pasal. Batik yan.
1: Sige.
0: Kaya si Consiel Jerry Abad. Kaya na mapasalamat mo si Sikan Elementary School kay Consiel Jerry Abad.
1: Yan! Talaga naman o. Oy, good morning muna, Ma'am Abby Jane Forones, ha? Oo, mga sir, sana din po, mayroon din po ang mga dake. Ayun!
0: Ah, alawas ito. Workers. Mayroon, mataas yung sweldo nila sa city ngayon eh.
1: Meron ba? Oo, mataas
0: meron.
1: Ba?
0: Meron, mataas na eh. Parang nasa 20 na.
1: 20?
0: O 20,000.
1: Ah, yung ano?
0: Daycare workers. Yung kanilang ano. Sweldo. Yun ang sabi nung...
1: Sa inyo?
0: Sa amin nung ano. Kasi nagtanungan eh.
1: Pero pantay-pantay naman yan, di ba? Kasi sa city, di ba?
0: Alam ko. Basta, baka mali ako, ha? Baka nasubrahan ko, ha? Pero medyo ma...
1: Pakicorrect lang po, Ma'am Abby.
0: Medyo ma... Kumbaga, maganda na yung ano.
1: Ay, baka naman po, oh. Baka kayo mismo ang mag-request.
0: Approve, sa Alison, patindi, oh!
1: Sinan?
0: Sige, si Consiel Jerry.
1: Ay, Consiel! Ako, salamat!
0: Bilis, oh! Approve, oh! Approve, Alison. Nag-chat ka nga si Consiel Jerry, ba, no? Pasahin!
1: Tiga, ha? Aba talaga naman, Consiel. Maraming salamat agad, ha? Ayan, ako naman. Maraming salamat. Okay, yan naman yung ating ibibigay sa eskwela.
0: Kaya, sa eskwela talaga naman. Matindi.
1: Yeah, maraming salamat.
0: From Bangkaw-Bangkaw
1: to Siksikan.
0: Siksikan to San Manuel.
1: Aba naman talaga. Hindi lang pwede si Moises kasi sa Roas ito.
0: Approve tayo eh. Wala na papel-papel.
1: Aba talaga.
0: Consiel, salamat.
1: Ngayon pa lang, Consiel.
0: Sa mo? Sa Mames?
1: Mames.
0: Sa Mames.
1: May estudyante kasi ako doon.
0: Ayun.
1: Mapanatiling maganda naman yung playground ng mga bata.
0: Ito kasi ay mabibinyagan kagad kasi sa September 11, mayroon malaking event sa Siksikan Elementary School.
1: Ah, bawa. Tama-tama. Sige, tatlong minuto na lang.
0: Kaya ngayon. Consiel Jerry Abad, salamat
1: sa amin na
0: SPTA ng Siksikan Elementary School. Yeah. Thank you very much.
1: Sige, nako mga kabayan, mga katropa. Sa inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong... mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Palawan.
0: Parang si Secretary Ral Padilla, parang hihirit din doon sa Santa Lourdes, ha?
1: Pwede.
0: Live po mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
3: Express! Balitas umaga! Ito ang XFM Palawan. bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
8: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM.
4: XFM.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
15: ko. Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
4: ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Coffee break na naman.
20: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
22: Mabibili sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
20: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM time, 7:16 ng umaga. At ang oras mga katropa, hatid sa atin ang 1 plus numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

Ng Puerto Princesa, sa mga munisipyo, sa buong lalawigan ng Palawan, good morning! Sa inyo po ang palatuntunan Bullseye dito sa XFM Palawan. Good morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat. Welcome sa Bullseye. Meron pong importanteng lakad. Preparation ngayon si manager. Tayo muna ha, ka-Gerald muna. Ka-Gerald Gales dito po sa Bullseye hanggang alas 9 ng umaga. Bullseye! 7:18 na ng umaga, oh. Nagmamadali, aba, bilisan kasi baka ma-late mamayang alas 8. Bullseye! Mga iba kagigising pa lang, o iba naliligo pa lang. Bullseye! Mga papasok sa kanilang trabaho, dapat mga 7:30 ha. Just kayo para 8, nando na sa opisina. Bullseye! Nando na sa eskwelahan. Magandang umaga, Thursday ho ngayon, September 3, 2026. Ba, 112 days na lang magpapasko namin. Matagal pa kasi mahigit isang taon pa. Pero mabilis lang yan. 112 before Christmas. Siyempre ang countdown natin ay hitin sa atin ang Yes to Health. Ang Yes to Health tayo ngayon, Katropang Boys. Yes to Health Nara. Pwede ko kayong pumunta sa munisipyo ng Nara. Meron pong Yes to Health dyan sa mga kalapit na munisipyo. At meron din ho doon sa munisipyo naman ng Rojas. Yes to Health Rojas Clinic. Ito naman sa Puerto Princesa, meron din Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Meron ho kayong gustong ipa-check up, mga karamdaman sa inyo pong mga katawan, pwede ho kayong pumasyal, pwede ho kayong pumunta, bumisita. Lalong-lalo na kumulsulta, ha? Sulta na yan, baka lumalay. Ay, hindi na agapan, nagugulat na lang tayo, kanseros na pala. Habang maaga pa, paghamot na kagad, ipa-check up na kagad. Morning, mga nasa live natin, yung mga nanonood sa Facebook Live, mga nagko-comment na kaagad, maaga pa lang, sinimula na kaagad ang pagbati. Kay Virgilio Naisa Saldo, good morning. Sabi niya, good morning. Comment sa live natin kaagad. Morning, ha? Virgilio Naisa Saldo. Salamat sa pag-comment mo sa live natin. Kay Norba, ganitin ka. Gerald, magandang umaga. Diyan sa Barangay Iraan sa munisipyo ng Rizal. Morning, ha? Diyan po sa Iraan Rizal kay Normal Yuki. Live yan sa page ng XFM Palawan. Pwede niyo pong i-share yan, ha? Salamat kaagad sa mga nagsishare ng ating pong live. 7:21 ng umaga. Mahina yung signal, ano? Mahina ba sa inyo? Okay, okay naman dito. Pero mahina eh. Pati muna tayo ng mga merong kaarawan ngayong araw na ito.

0: naman, happy birthday sa aming katropa. Unahin ko na kaagad ha, yung aming kasamahan sa news department. Si katropang Icy Pacaldo. Katropang Ice, happy birthday! Thank you kagad sa pansit. Mamayang tanghali ha. Lagan naman, may pansit kami mamaya. Dalhin ni katropang Icy Pacaldo. Yan, nabanggit ko na kagad pansit oh. Yan, happy birthday kay katropang Icy Pacaldo. Samahan po namin dito. Kaya ho, maraming mga naipopost, maraming mga balita, maraming mga nababasang balita, napapakinggan dahil din po kay katropang Icy Pacaldo. Napakasipag. Happy birthday ha, katropang Icy. Mga kasabay niya ho na nagbabirthday ngayon, yan sa Bangkaw-Bangkaw, Jeneline Tulyao. Langgan naman, happy birthday ha. Jeneline Tulyao, dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ba, tama ito, Jonard Yemos Pineda. Birthday mo rin ngayon. Birthday, Jonard, ha? O, yung auntie ko pala, oh, nag-birthday rin ngayon. Auntie Nining Gales, dyan sa Isaob, Aborlan. Ding, happy birthday, ha? Kay Richard Pacaldo, happy birthday. Kay Oms or Ems, obligado, happy birthday.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Panumputs, Lauron, happy birthday. Birthday mo ngayon. Notify dito, Panumputs, Lauron, happy birthday. Kay Ems, Odas, ganun din, happy birthday. At sa mga hindi ko nabati pero kaarawan ngayon, i-chat nyo lang po dyan or i-comment nyo lang po dyan tapos babasahin natin mamaya. Pero ganun pa man, happy birthday ka agad sa'yo ha.

0: aga. Ding, Australia, good morning ka tropang Gerald. Siyempre, thank you agad ha, Sir Ding. Salamat sa pag-share at salamat sa pag-comment. Kay Alexis Garciliano, pa-shoutout naman kay Lula Moray. Isang ilan yan po sa Aburlan. Habang nagkakape ng MX3 Coffee. Yung sanghilan sa side naman ng yung nanay ko kasi sanghilan. Yan din sa Aburlan. Sa San Juan po yan. Marami yan. Sanghilan. Yung galis naman, dyan din sa Aburlan. Nandiyan sa Isaob naman yan. Yung uncle natin dyan, kagawad ng Isaob. Si kagawad Edgar Gales. Yan na, Sanghilan family dyan sa Aburlan, San Juan. Erlene Billones, good morning po Sir Gerald. Kagawa Gerald watching you. God bless you always. Thank you, Merly Billiones. Picad. Mamad, good morning po ka Gerald. Pa-shoutout naman, family Mamad. Lalo na ho sa lola ko na si Sarima Mamad. At maaga pa ay nakikinig na. Ganda ba no? Mamad family. Kay lola Sarima, good morning. Leon Sabas Tarim, Sir Jay, good morning po sa mga tanod ng Barangay San Jose. Mga outgoing, pati yung mga papasok pala. Kaya yung pakikinig, good morning sa inyo mga tanod natin ha. Magkikiting na tanod natin sa San Jose at sa iba pa mga barangay. Ganun din. Ulysses Basig, good morning ka Gerald Gales. Good morning Ulysses Basig. Okay, sige. Unahin natin yung aksidente na nangyari doon po sa Abanico. Kahapon po ng hapon. Meron po kasing nawalan na buhay dito. Merong nasawi, estudyante. Okay, tawagan natin yung pong station commander ng PS1. Si Police Major Virgilio Gomez. Para ma-interview natin at maibigay yung pong detalye. Bullseye! Bullseye! Bagong-bagong station commander po ngayon ng PS1. Bullseye! Bullseye! Dating head din po ng CPDEU. Bullseye! Bullseye! Sama natin sa mga bypass operation. Bullseye! Bullseye! Ngayon, siya na po yung station commander ng PS2. Bullseye! Bullseye! Meron po kasing nasawi doon dahil ito po ay estudyante, 15 taong gulang. Bullseye! Bullseye! Aksidente po ito, sakay na motorsiklo dyan po sa Abanico Road sa Barangay San Pedro. Bullseye! Bullseye! Sabi ka lang ha, katropang boys kung nandyan na. Bullseye! Bullseye! Sabi, tinataha ko nito o binabaybay po ng biktima yung pong kalsada. Yung sabi, sumabit daw sa putol na wire. Yung
1: bullseye! Bullseye!
0: Isang trailer truck na sinusundan po nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos daw nawalan ng control at doon daw nangyari ang aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, yung ano natin, yung station commander, tawagan natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa GC yung number.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. May mga kuha rin yung mga motorista at naipost din nila kahapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Facebook, yung pong nangyaring aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, tawagan natin ha. Yung pong may-ari ng truck base po doon sa
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salaysay sa kanya nung pong driver napansin daw ho nung una
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron pong nakalaylay putol na wire ng telco.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang sinasabi natin eh. Hindi lang yan dyan. Marami pang mga wire na mabababa. Yung iba naman nakalaylay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Putol na, di ba? Nakalaylay na lang, putol. Tapos yung iba naman mabababa, inaabot. Di ba? Doon nga sa amin, meron din kawad ng kuryente naman yun. Ang kuryente sa bangkaw-bangkaw, dalawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ito naman, sumabit eh. Yung pong trailer truck, si Police Major Gomez ng PS1. Sir, good morning. Yes, sir. Opo.
2: Pinpromote nyo na po kung kagad.
0: I-promote ko na kagad. Ilang ano lang to, ipapunta na rin doon.
2: Salamat po.
0: Yes, sir. Opo. Congrats kagad, sir. At bagong station commander ng PS1. Sir, malungkot na balita ito. Estudyante, nasawi dito po sa nangyari. Aksidente sa Abanico. Ano po ba nangyari, sir?
2: Opo. Malungkot po nating ibinabalita na biktima ay nasawi habang dinadala po doon sa ano. At nakikiramay po tayo sa pamilya ng ano, ng biktima, Gerald.
0: Opo, condolence po sa pamilya na nakikinig ngayon siguro. Nagdadalamhati, condolence po. Sige po, ano po yung initial investigation po doon sa nangyari aksidente?
2: Okay po. Ito po yung ano, yung pangyayari kahapon doon sa May Abanico. Yung ano po natin, yung biktima po natin ay sakay ng motor sa harap po ng 7035 Keys resident po siya, sumakay
0: apo
2: sa isang backride rider motor taxi.
0: Okay.
2: Natin banggitin kung ano po yung kumpanya ng ano, no?
0: Sige po.
2: Kasi under investigation pa po ito. Papunta po siya sa kanilang school, sa Santa Monica National High School.
0: Yes, sir.
2: Then dito na po sa may Abanico Road, yung may kable pong nakalilay, sumabit po doon yung kamay nung driver. Then doon po yung naging cause ng pagkadisgrasya nila, na tumama po yung ating biktima doon sa according doon sa ating investigador, doon sa gulong ng truck na halos kasabay nila.
0: Okay. Oo. Nasaang parte po siya noon? Kasabay niya, nasa likod siya na pakanan o pakaliwa?
2: Nasa kanan po siya. Siguro kasi according po sa investigador po natin, nakita niya na yung nakalaylay na kable.
0: Okay.
2: Na kaya inilagan niya.
0: Opo.
2: Ngayon po, siguro nakita po ng driver ng motor na medyo clear sa kanan, pero alam po natin na hindi naman po pwede yun. Doon niya po naisingit. Yun po, ganun po ang nangyari.
0: Ayun, okay, sige po. Pagkatapos na naisingit niya, ano po ba? Sumabit sa manobela o talagang nawala na siya ng kontrol?
2: Bali po sumabit sa kamay nung driver, yung kable. Kable po ito ng mga telco, hindi pa po natin malaman, nasa investigation pa rin po kung anong telco itong ano na ito.
0: Okay.
2: Kable na ito.
0: Ang nauuna yung truck po, di ba?
2: Opo.
0: Okay, hindi sumabit sa truck, kundi sa kanya lang mismo. Paano ba yung pagkalaylay po ng ano na yun, ng kable?
2: Nakapababa yung ano niya yung kanyang pagkakalaylay.
0: Oo.
2: Accordingly po, sabi sa investigador at saka ng mga testigo, nakalaylay na po yun yung ano na yun na lumaan sila.
0: Pero yung truck, sir, hindi naapektuhan ng pagkalaylay ng ano, ng wire na yun. Ang naapektuhan lang ito pong motor, dahil siguro yung pagkalaylay ay hindi sa gitna kundi nasa gilid.
2: Nasa gilid po. Opo.
0: Ayun, okay, sige po. Nung nawala ng control, paano po? Pumalo sa sa truck yung pong motor?
2: Opo, pumalo po yung according doon sa tinitingnan ng investigador, kasi meron pong nakita na blood stain dito sa may gulong ng truck.
0: Okay.
2: And yung isa po sa helmet ay nasa ilalim na ng truck.
0: Okay. Yung helmet na yun, helmet po yun ng estudyante?
2: Opo.
0: Sumuot ba yung pong katawan o yung pong biktima doon po sa ilalim ng truck?
2: Hindi po. Gerald, hindi po pumasok sa ilalim. Bali, nasa gilid lang rin po. Hindi po siya nadaanan ng gulong o ano pa man.
0: Oo. Ano po yung nakikita natin? Initial lang naman, di naman tayo doktor, pero ano yung initial po na nakikita natin na damage o na ano po nangyari doon sa estudyante?
2: Opo, meron po siyang tama sa may parte ng may tenga niya. Yun po yung nakita ng investigador kahapon.
0: Opo.
2: Na medyo injury siya, na may injury.
0: Oo. Wala sa video na nakikita ko, parang walang ano, no? wala nang buhay siya doon pa lang sa kalsada at mayroon pang malay. Naabutan ba't nakausap ba ng investigador?
2: Ay, hindi na po. Hindi wala na po. No? Bali, pass out na po siya noong time na yon. Kaya po, agad-agad po na dinala ng ating hero dito po sa, ano, sa Ace Hospital.
0: Opo, oo. At nung dinala doon, ano po yung nangyari? Paano yung sitwasyon ngayon ng driver ng motor? Namamasada ito. Tapos yung pong kable. Ano pong natakbo na investigasyon natin doon?
2: Yun po nga. Dito nga po doon sa latest nating investigation. Ito po yung driver na ito is nasa custody pa po natin.
0: Okay.
2: So, meron tayo pong namatay na tao.
0: Opo.
2: Under investigation po siya. Mm-hmm. Pero ang pinaka-latest po dito, according dito sa ating investigador, na magkakaayos naman po yung both side, both parties.
0: Hindi na ho kakasuhan yung po, hindi nakakasuhan po yung driver ng motor?
2: Opo, yun po yung kanilang pag-uusap according sa mother ng ano ng victim. Pero hinihintay pa po natin yung pinaka-final na kasulatan nila para po bago natin ma-declare na settled na po itong ano nito, incident na ito.
0: Yung may-ari po ng kable, ng wire na yon, natukoy na ba ng PNP at nakausap na?
2: Hanggang ngayon po ay inaalam pa po ng investigador natin kung ano pong kable yung kami ng telco. Yung ano na ito, yung kable na ito. Ano, kagiral.
0: Sige po. Pero yung pamilya, maghahabol ba doon po sa, dahil doon sa wire na yun, nagkaroon ng aksidente, yung pamilya nung pong estudyante, hahabulin ba at kakasuhan din po ba yun o hindi na?
2: Sa ngayon po, ang napag-usapan po ng both parties, regarding doon lang sa, no, sa mga involved na driver at saka vehicle. Sa wala pa po silang pag-uusap o wala pa po siyang pinasabi, regarding doon sa telco na nakasabi doon sa driver ng motor.
0: Yung sa truck, sir, walang pananagutan, no?
2: Sa ngayon po, hindi pa po natin masabi yung wala pang pananagutan.
0: Oo.
2: Mm-hmm.
0: Pero
2: kasi kung, po, under investigation pa po yan.
0: Apo, pero kung titignan natin, yung truck, dire-diretso lang ito at nasa tamang linya.
2: Opo, opo.
0: Nataon lang na sumabit kasi yung motor at nawala ng control sa manubela yung driver ng motor, kaya nasagi ng truck. Ganun ba?
2: Opo. Ganun nga po.
0: Okay. Parang nangyari yung aksidente dito sa ano? Sa Tinigiban na straight lang yung truck bago bumangga yung motor. So parang ganito rin dito.
2: Opo, parang ganoon din.
0: Oo, wala naman siyang kinalaman at nataon lang na sagit, napunta sa ilalim yung helmet lang naman ang napunta sa ilalim ng truck, hindi naman yung tao, di ba?
2: Opo.
0: Okay, so iniimbestigahan pa. Pero yung ano po, driver, nasaan? Driver ng truck?
2: Nasa ano po, nasa custody po ng pulisya ngayon.
0: Bali, dalawa po yung nasa custody ngayon ng ano, ng PNP.
2: Opo.
0: Ah, sige po. Tapos siguro mag-uusap-usap na lang sila, no? Yung pamilya, tapos yung dalawang driver. Ganun po mangyayari.
2: Opo. Yung... pagdating sa investigador natin, ganun po yung mangyayari.
0: Okay. Sige po. Taga saan po yung biktima, yung estudyante?
2: Taga dito lang po yan sa mayroon, Socrates Road.
0: Hmm.
2: Opo. Kasi sa kanya lang po yung time na yun, eh.
0: Okay.
2: Kaya bago-bago lang yari po yung pangyayari.
0: Oo. Mga anong oras po ito, sir?
2: Alas 11 ng umaga.
0: Papasok pa lang sa ano, no? From yes, San Pedro. Oh, San Pedro po. Papunta ng ano? Na San Pedro.
2: Santa Monica.
0: May mga lisensya naman, sir, yung unang-una yung driver po ng motor, yung truck siguro meron diyan dahil.
2: Opo, meron po mga lisensya kasi hindi po naman tatanggapin ng back rider motor taxi company yan kung wala pong lisensya.
0: Opo. Yung ano lang naman, no, doon nagka-problema kasi lumiko siya, yung driver ng motor, nasakay niya yung biktima sa kanan, which is mali, dapat kung overtake ka dito sa ano? Sa kaliwa.
2: At safe.
0: Pero pag dito kasi, lalo pa kung truck, delikado, baka mamaya gumilid yung truck, di na malayan, pwede kang madikdik.
2: Opo, kasi may mga parts po ng truck yan yung hindi nakikita yung kanyang mga katabi.
0: Oo, may mga ano nga, may mga part na
2: blind side po.
0: Yun, oh, yung pinakadikit pag dumikit ka sa kanya, lalo na sa may gilid niya, sa may harapan ng ano, ng bumper niya, opo. Delikado rin eh.
2: Opo, opo. Kanya niya federal.
0: Okay, sige po. So hawak ng PNP dalawa ngayon. Depende sa pamilya kung magsasampan ng kaso. Pero sa initial, eh, mukhang mayroong pag-uusap na rin.
2: Opo, opo.
0: Okay, sige po. Sir, marami pong salamat dito po sa update nito. Baka meron kang, ano, sir, instruction doon po sa mga nagmumotor. Lalo pa ganito, di natin masabi, ang dami pang mga mayroon at mayroon pang mga nakalaylay. Marami pa yan mga wire na bibigla na lang tayo. Tapos biglang nasa harapan na natin kaagad eh. Ano pong payo natin, sir, sa mga motorista?
2: Opo, kaya nga po, this opportunity po, Gerald, na paalalahanan yung mga driver natin, mga taong nagdadrive, lalo na itong mga motor taxi, na mag-ingat habang nagdadrive. Alam po natin yung mga rules and regulation ng pagmumotor o pagdadrive ng sasakyan, gawin po natin ng mausay. Hindi po natin pagpawalang bahala yung mga batas patungkol dito sa pagdadrive ng sasakyan. And this opportunity na rin, December na po ngayon, pa-December na po ngayon.
0: Oh, bermat na.
2: Pinapalaalanan ko po at tinatawagan sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po dito sa Police Station 1, na mag-ingat po sa mga magnanakaw. Yung mga opportunity po ng magnanakaw, kailangan maputol po natin, gawaan po ng, alam nyo naman, sa panahon ng December, lalong-lalo na itong mga magnanakaw na tinitik yung opportunity na wala sa bahay yung mga kababayan natin sa kanila pinapasok. Ingatan po nila yung mga gamit nila, itago na mausay, isara lahat dapat na isara, para wala na pong opportunity yung mga magnanakaw natin.
0: Ayun, oo nga. Bare months na, talagang ito na yan. Magiging abala yung tao, magiging abala rin yung mga magnanakaw. Ganito mga buwan yan. Hanggang pa December, hanggang Pasko, talagang doon papasok, sasalaki yung mga magnanakaw. Sir, mabuti meron paalala tayo sa ating mga kababayan para maging aware din sila at maging alisto rin. Lalo na yung mga bahay na inaalisan.
2: Opo. Nasa ano rin po natin yan eh. Kailangan rin po namin ng tulong ng mga sambayanan para doon po sa pag-iingat. Ang kapulisyan mo natin ay 24 oras din na umiikot at may directive tayo galing sa ating bagong city director ngayon, Police Colonel Vincent Templo, na ilabas lahat ng mga kapulisyahan natin para magpatulya. Ngayon po, nasa ano na rin po natin, yung mga kababayan natin na hinihingi rin po namin ng tulong na lang na mag-ingat po. Yung kanilang mga gamit i-secure ang mga bahay nila, sila kapag aalis ng bahay, siguraduhin na hindi mapapasok na magnanakaw.
0: Okay, sige po. Sir, marami pong salamat at good morning po dyan po sa PS1, sir.
2: Opo, magandang umaga po, Gerald, at salamat din po.
0: Bullseye! Si Police Captain Virgilio Gomez, pero pa Police Major na po yan, ha? PS1 Station Commander. Bullseye! At yan po ang malungkot na pangyayari. Estudyante ho ito, papasok po sa eskwelahan. Bullseye! Kahapon sumakay po ng motor. Di ba, mayroong mga namamasadang motor? Bullseye. Aksidente ho yung nangyari. Bullseye. Diyan po galing sa Socrates Road papunta ho ng Barangay Santa Monica. Bullseye. Yung school doon po sa Santa Monica, doon po papasok yun. Bullseye. Pagsakay, kasasakay lang halos daw, malapit pa lang doon po sa pinangyarihan. Bullseye. Pagsakay po ng motor, tapos nakabuntot po ito sa truck.
1: Bullseye.
0: Tapos merong nakitang wire.

Ito, yun nga lang talaga, wala ng buhay. Di naman daw sumuot sa ilalim ng truck yung pong biktima o kung pati yung driver, hindi raw eh. Helmet, napunta ho doon sa ilalim ng truck. Nandahilo ito ha sa mabababa, mga nakalaylay na kable. Hindi lang ano, hindi lang mga kuryente, pati yung lalo na ngayon, pagkarami-rami. Tignan ninyo, pagka lalo na yung mga squatter area, grabe yung mga wire, ang dami. Naka ano naman, sunod-sunod naman, pero ang dami talaga. Bullseye. Yung iba, mabababa na, nakaka-aksidente na. Bullseye. Sa amin, sa bangkaw-bangkaw, mababa. Mayroong dumaan na truck, dalawang beses na, mayroong nakuryente, isa buhay, yung isa, o nawala rin, patay rin. Ito naman, sumabit. Ano po doon sa motorsiklo yung wire? Bullseye. Hawak kayo ng PNP, yung pong driver ng truck, at hawak din po nila yung pong driver ng motor, kung saan sumakay yung pong biktima. Bullseye. Yan. Nakikita niyong video, nasa gilid yung nakaupo yung pong driver. Bullseye. Parang ganun ulit ang nangyari para doon sa sitwasyon ng truck. Di ba yung nangyari sa Tinigiban, na sumalpok yung pong motor? Bullseye. Nasa tamang linya rin yung pong truck. Ganito rin dito, nasa tamang linya rin daw po yung truck. Bullseye. Okay, at kaya lang nadamay siya. Dito po sa nangyari aksidente. Bullseye. Ayon po doon sa investigasyon po ng PNP. Kaya ngayon, yung truck ng driver, yung truck ng motor, nasa PS1. Bullseye. Meron na rin daw hong initial na pag-uusap, kaya mukhang hindi ho magsasampa ng kaso dito sa mga driver. Bullseye. Mukhang siguro ang unahin talaga ng pamilya ito pong biktima. Bullseye. Doon tayo mayroong problema sa wire eh. Doon sa mga kable. Bullseye. Ano pa pwedeng gawin doon po sa mga kumpanya na yung kanilang mga kable ay nakalaylay? Bullseye. Bullseye. Mga kawad, nakalaylay, dulot to, disgrasya. Bullseye. Bullseye. Yan. Kapag meron po nakalaylay, yung mahabang kawad ng mga telcos o kuryente na nagdudulot po ng aksidente, pagkasugat o pagkamatay na tao, bullseye. Bullseye. May pananagutan po ang kumpanya, pati na rin po yung kooperatiba. Bullseye. Pero sa ngayon di ho damay yung kooperatiba ha. Yung pong kawad ng mga telecommunications company, telcos. Yeah. Sa ilalim po yun ang batas ha, dito sa atin sa Pilipinas. Mayroong mga po pwedeng ipataw na kaso. Na maaari pong isang pasa kanila. Kasong sibil po pwede. Paghingi ng kabayaran o danyos pagkapinsala. Pinapayaga naman yan. Article 2176 at 2180. Civil Code ng Pilipinas. Paninindigan ng kumpanya ay meron tungkulin na panatilihing ligtas sa mga linya ng kuryente, mga kawad ninyo. Mga telcos, yung mga nakalaylay na yan, dapat minomonitor at inaayos, sinecheck. Meron ba kayong monitoring team doon sa PLDT, sa Globe, Smart, Convert? Meron ba kayong mga monitoring team? Meron bang daily report o di kaya weekly report? Sir, yung mga kawad ng yung mga linya natin sa parting ito masyado nang mabababa. Halimbawa, Abanico, San Pedro, masyado nang mabababa. Lumaylay na. Bullseye. Bullseye. Oh, tapos syempre eksperto 'yan, report doon, kinakailangan nasa kanila 'yan eh. Pag-uusap eh. Hindi na po pwedeng paabutin pa ng isang linggo yan. Hindi na po pwedeng paabutin ng isang buwan. Dapat maayos na kaagad yan. Bullseye! Bullseye! Diba? Ay kung wala naman at pinabibingihan lang, hinayaan lang. Bullseye! Bullseye! Tinanong lang na, pero nakakadaan pa yung mga sasakyan. Kaya pa nila? Kaya pa naman, boss. Pero kinakailangan ng ayusin. Kaya pa pala. O sige, ayaman na natin yan. Bullseye! Bullseye! Di po pwede yun. Mayroon pong pananagutan. Dahil tungkulin po ng mga kumpanya na panatilihing nasa maayos, nasa tamang lugar, mataas yung pong linya ninyo. Bullseye! Bullseye! At ano ang pwedeng gawin kung sakali mang merong na-aksidente? Bullseye! Bullseye! Naari ho kayong humingi yung pong gastos sa pagpapagamot. Kahit po yung pong, yun nga, nasawi

0: O di kaya yung pong mga sasakyan na talagang di na mapakinabangan? Nawala ng ari-arian?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Actual damages po pwede ho yan, ha? Uri, nalipat yung ano natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung hindi makapagtrabaho, ganon din po pwede rin daw hilingin yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lalo na ho yung nasawi, ganon din po yun. Merong hingin po pwedeng humingin ng danyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Marusa sa kumpanya bilang mabala sa iba.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung ano man yung mga gastos ninyo sa legal na proseso, halimbawa lang, siyempre, kailangan na ng mga abogado, kung magkakaroon ng kasunduan, pwede rin daw ihirit yun kung magkano yung ginagastos mo doon sa abogado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasong kriminal, ganun din. Yung kanina ay civil case. Kasong kriminal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Article 6 or 365.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Revised Penal Code, criminal negligence, reckless imprudence.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kapag ang kapabayaan ng kumpanya ay nagdulot ng malubhang pinsala o pagkamatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maaaring isang paasa ang kasong kriminal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Laban sa mga responsabling kumpanya. Ha? Pati na rin po yung mga manager nila po, pwede rin daw pong makasuhan. Hindi lang mismo yung pong kumpanya. Pati na rin po yung mga opisyal ng kumpanya ay pwede rin pong mapanagot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Depende ho yan sa bigat ng pinsala mula ho sa kasong isinampa. Pati na rin po yung mga multa hanggang po sa pagkakulong po pwede hong mangyari doon po sa pananagutan ng pong mga opisyal pati na rin po ng yung mga tauhan nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano yung kawad ng kuryente na yun, no? Familiar ba sa inyo yung ganyang linya? Combination ng black at red? Idea na kayo kung anong kable yan ng telcos? Yung maliit lang pero matigas. Combination niya is black at red. Po yung nakasabit doon po sa manubelo ng pong driver. Kaya ho na aksidente sila dyan po sa abaniko kahapon. Kawawa naman o. Yung estudyante papasok lang eh. Pupunta ng eskwelahan. 15 years old dito. Sumakay ka ng motor para mapabilis ka. Makapasok ka agad. Diba? Wala kasing multicab dito eh. Sa part na ito dito wala. Bibihira. Diba na mayroong dumadaan. Diba na lang kung mayroong ginagawa. Mayroong traffic doon po sa National Highway. Dadaan talaga dito sa abaniko. O multicab hindi. Tricycle pa pwede. Oh, kaya lang motor po yung nasakyan. Tricycle di basta-basta, no? Kasi tatlong gulong eh. Pero pag motor talaga, pag nasabi talaga yung manubela, aksidente talaga eh.
1: Bullseye!
0: Bawa naman yung estudyante. Tramay po tayo dun sa pamilya, ha? Condolence po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:53 ng umaga.
1: Babalik
0: po tayo mga katropa. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
8: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
12: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: balik po ang Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga nasa live natin, good morning. Mga nagko-comment, magandang umaga.
1: Bullseye!
0: Ayan, kay P. Kamamad, good morning. Kay Ronald De La Torre, good morning. Kay Gerald, good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ronald De La Torre, good morning. Ni Alexis dito po sa bayan ng Aborlan ay wala naman kaming tubig. Kahit hindi naman numulan, pinatay lang nila na walang pasabi. Alam na nila na kailangan ng mga tao ang tubig pag umaga dahil nag-aasikaso para pumasok sa trabaho. Wala raw tubig, ano bang nagsusuple ng tubig dyan sa inyo sa munisipyo ng Aborlan? Kaya sobrang dami lang na kumukonsumo kaya hindi makarating doon sa ilang mga bahay sa mga matataas na bahagi. Kulang o kaya nakapatay raw. Wala raw supply ng tubig dyan po sa Aborlan. Ano nangyari dyan, ha? Pakicheck nyo naman doon po sa kumpanya na nagsusupply ng tubig dyan po sa munisipyo ng Aborlan. Kailangan ng mga estudyante, lalo pa yung oras na alas 6, alas 7, alas 8, na doon ho maliligo. Yung mga nagtatrabaho, yung mga papasok sa kanilang trabaho at eskwelahan. Nahihirapan, no? Pagka may mga ganyang schedule po kayo, paabiso ka agad kayo para makapag-ipon ka agad sila ng tubig. Diba, hindi na ho nag-iipon yan kasi nga, meron naman silang tubig. Nabayaran naman nila buwan-buwan, maasar sila pagbukas ng gripo, meron na kaagad. Tapos wala palang tubig. Di mahihirapan niya sila, paano kung malayo yung bumba nila? Kaya ayos ha, dyan po sa Aborlan. Marites Condesa, good morning po. Babati naman sa Barangay Manalo. Condesa at Natividad Family, salamat po. Ka Gerald. Na kay Marites Condesa, good morning Condesa Family. Wingara Elibera, good morning po. Kagawa Gerald, good morning. Lenny Crown, good morning. Good morning Lenny Crown. Cesar Servando, mayan na timprano idol. Ka Gerald. Pati gayon, paki-great da ang Servando family. Salamat. God bless.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito si Cesar Servando ngayon. Purok malayo.